XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bonsai. Balik ta baga katrupa sa tuang tulumanon doon natay 13 minutos ang nakalabay sa lasutso. Okay, kining bahina baga katrupa hatod ganato baga tigpaminaw sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Ama o mga produkto available sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Okay, baga katropa. Ato sana i-shout out ng uban niya ng Mrs. Diri katropang Limil ha.
1: Kumbate katropang Rodri.
0: Katropang B. Katropang Limuel nagingon ganiha nga iyay kaloon. Kumog sa ninyo. Katropang Junji nga dili jud siya mana og palahubog aron dili siya sukahan. Kantong ako, mga idol, nag-ingon man ang mga DSWD nga paadtoon ko sa Talakugon Center. Di baya ko kalakaw, mga idol. Naagyo yung anay lagi. O niya kay pag-adto namo sa Talakugon, gipangayuan man ko og valid ID. Bullseye! O niya kung giingon kasagaran katropang Limwell ba nga ang pag-implement bitaw, dili masabtan ba? O di bitaw, o niya... ang kagustuhan ra bagyod sa mga personahe mao poy ipatuman. Bullseye. Kanang gyud pangitaag pamaagi.
1: Kanang nag-comment.
0: Okay, silang lang ako lintas at assess ka kuan biya ni kanang naikapansanan ng katropang Limuel.
1: Poy iba. Walay naka video nimo lang.
0: Oh.
1: Kay kung nabidyohan pa ka mo viral ka.
0: Viral. Oh.
1: Maiday na mo explain ang DSWD.
0: Explain din na sila nga ato man ang gikuan nga
1: napuno naman sila pag sumay.
0: Mahimo nga dalhan padalhan dito og barangay workers. Ana man dayon na.
1: Pero why na kabidyo?
0: Paningkamot gid pod ja katrupang lang kay mao may gipangayo sa imuha ang valid ID. Paningkamot gid kay pwede man ka magpakuan og barangay ID. Pwede gid. Barangay ID pwede ka ana. Magamit na nimo valid ID na. Ah, katong kanang sa PhilHealth nato. Mga nga na ba?
1: Basig sa ID na sa PWD. Nama po yung ID ang PWD.
0: Oh, naa po din noon. No. Dali naman po na kwaon. Kay pag once na kay kuan sa PWD,
1: batura ka sa PIDAW.
0: Batura man ka sa PIDAW. Sa Talakugon.
1: Pamember ka.
0: Pamember ka dito. Niya, kuha kag ID na din kay ID. Ang kanang ID nga, i-release anak nila sa PIDAW, online na magamit po dayon na nimo na sa mahimong valid ID.
1: Pag-claim mga ayuda sa mga PIDAW.
0: Mga ayuda, niya maupo na gamiton aron makabenepisyo ka ng mga pagbiyahis bus, maka-discount, mamana. Part na siya, dili lang kay senior citizen ang pasabot, ana. Tanan, PWD. Mga katropa yung ana na siya. So, mao na siya ang dapat himuon, ha? Katropa ang lang. Mahimo, magkakuha po gag-ID po. Importante po gayo na. Okay.
1: So, padayon ta katropang Junji, no? Sa atong ikaduha nga hisgutanan kay gikan ni atong sa Bernes Masigoto until now, nagpadayon ang National Bureau of Investigation, pinagi ni NBI Director Melvin Matibag sa paggulat sa mamahimong resolusyon sa korte sa Quezon regarding inilang gipaabot nga warrant arrest bato kang Vice President Sara Duterte sa kaso nga ilang gipasakang grave threat. Nagpasaka maguna sila kaso katropang Junji. Kadumdum ka atong video ni Vice President atong 2024 nga miingon siya nga kung mamatay siya or mapatay siya nga na siya gisugo nga mapatay kang BBM. First Lady Marcos, former Speaker Martin Romualdez. So mao nay usa sa mga gibasihan no sa NBI nga nagpasaki sila kaso ditong dapita sa Regional Trial Court Branch 98 sa Quezon City.
0: Sa Quezon City.
1: So ang pangutana ni katropang Junji kung kining kaso nga gipasaka ligon baka kini or doon na ba'y mga pagpamulitika nga nahitabo ini katropang Junji? Kay kabalo na magyutang ang DOJ is under ang NBI, which is ang DOJ is under po sa supervision sa atong Presidente Bongbong Marcos.
0: Muna.
1: So ang pangutana nini kung dili ba ni pamulitika, normally ang nasa defense or ang nasa prosecution ilabi ng NBI, maingon yun na sila nga, dili pamulitika.
0: Mm-hmm.
1: Na? Kay siyempre, ang NBI o ang DOJ, maingon magyuni nga ang pagpasaka o kaso, ubos sa Article 282 sa Revised Penal Code, Grave Threats,
0: mm-hmm.
1: o sa Cybercrime Prevention Act, pagsunod lamang matod pa sa legal nga proseso o sa prinsipyo nga walay labaw sa balaod. So, mm-hmm. mapunay ang ilahang barugan ng katrupang Junji. Ang kaso, madumduma na to, nga nagsumikad sa mga pulong ni Pipi Sara sa iyang press conference diin gisgutan ang pagkuha og tao aron patyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez kung doon na may mahitabo kaniya. Isip mga nagunang opisyal sa nasod, ang giingong plano, giisip sa NBI nga seryoso kininga hulga sa national nga seguridad nga nagkinahanglan og legal nga aksyon
0: mm-hmm.
1: aron mapatigbabaw ang tulubagon or accountability. Maupo ni ang version sa NBI o sa DOJ katrupang Junji.
0: Oh, okay.
1: Pero ang kampo po ni Vice President Sara, normally, maingon yun po nga pamulitika.
0: Oo, oh, siyempre.
1: Kay giisip nga usa ka political harassment ang maong laka nga gihimo sa gobyerno karong panahuna. Madumduman na to katrupang Junji nga nahitabo ang pagukod o kinipagpasaka o mga kaso human mabungkag ang alyansang UNITIM
0: mm-hmm.
1: tali sa mga Marcos o Duterte. Sumpay usab kini katropang Junji sa nagpadayon ng impeachment trial sa Senado. Ang dungan nga pagpasaka o kriminal nga kaso sa korte, giisip sa iyang mga supporters na nga paagi kini aron hingpit siyang maguba sa politika o matangtang sa pwesto sa dili pa ang umaabot nga eleksyon sa 2028. Gipasabot usab sa kampo sa Vice Presidente ngang iyang pamahayag usa lamang ka conditional statement na usulti nga naay kondisyon og wala nagpasabot og tinuod nga plano sa pagpatay mga suki nga tigpaminaw. Sa pagkakaron, ang kaso formal nang naa sa Quezon City Regional Trial Court og ang kampo ni VP Sara nagpasaka na og motion to quash or i-dismiss ang kaso.
0: I-dismiss, oo.
1: Tungod sa mga isyu sa jurisdiction kay siya usaman ka impeachable official
0: mm-hmm.
1: nga pinaagi lamang sa impeachment adeser siya matangtang sa iyang katungdanan. So sa pagkakaron, korte na ang magdetermina katrupang Junji sa kamatuoran base sa mga ebidensya layo sa saba sa politika. Inigbalik po nato niya katrupang Junji ugaling magpagawas man og warrant of arrest ang RTC doon na ba'y posibilidad nga madakop yun ka ang Vice President.
0: Mauna
1: ito pagtagad niya. Ito ni Tokion, human sa pipila ka mga commercial katrupang Junji.
0: Sige, standby mo baga katrupa. Kaya ito ni palaom-laoban katrupang Limmel sa itong pagbalik. O man lamang sa itong pahinom-dom.
2: X-FM
3: Cup?
4: Ay.
3: Para saan yung birthday cup?
4: Ay, November to.
3: Usang tuig ka, Cup?
4: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
3: Galaw-gaw. Hey, hey. Bungot sa ito'y...
4: Exciting?
5: Exciting!
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nangapina ka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision X, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Hindi ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang mangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabe kong bati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
6: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pay.
3: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pay.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pay. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: Yahoo!
2: Sister Pay.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
5: Ibilis
2: sa mga butika.

0: Bullseye. Balik ta baga katrupa sa tuang tulumanon. Doon na tayo 28 minutos mga katrupa nakalabay sa alas 8. O kining bahina mga katrupa, hatod ka na to baga tigpaminaw sa premium D3 softgel capsule. Maong produkto, mahatag gini o instant nga energy na to sa tong lawas. Bitawang panahon magluya itong lawas, katulugon ta mga katrupa. Labi na kawang tas tulog, kay labi na karon kay usahay tagkadlaw ng tubig niya, wapag yung tubig. Mawag ingon nga, ha?
1: Huwag binilaran.
0: Huwag kabutangan, tinutuban sa bilar, kay lalim, hanggang magsalod kag tagalaon na sa kadlaon niya, dugay ra ba kakatulog po na nakatrupag balik?
1: Correct.
0: Oh, magkuhan ka dugay kakatulog kong balik. Mauna ang perting luya. Yan na ka pa kay humanunong trabaho. Mauna ang gikinahanglan yun na yun mga katrupa. Bagating paminaw.
1: Mga pi.
0: Ang pagkapi. Or.
1: Katong pait nga kapi. Katong
0: premium
1: D3. Premium
0: D3. Baga katrupa.
1: Apila na lang kapsul para di katulog.
0: Extra nga energy. Kondisyon imong balik ni ini mga katrupa sa imong lawas. Pag humanin mo ginom. Ana lang mga katrupa. Okay.
1: So, padayon sa katrupa
0: ang hisgutan ng katrupang libel.
1: Ang oras ro ba dali na po kay muligid ka katrupang Junje.
0: Dali na kayo eh.
1: So, mao ni karon ang nahitabo nga ang kaso nakapinding karon sa Quezon City Quezon Regional City. Trial Court. Ang warrant of arrest na lang ini ang gipaabot jud katrupang Junje sa NBI. Kung kanus ay ipagawas kay siyempre ang NBI abdik ro ba kay ini mo sir.
0: Ay oo, oh, siyempre.
1: Ang pangutana ni katrupang Junje kung mapriso ba dayon ang atong vice-presidente ugaling?
0: Kung na'y warrant.
1: Doon na'y warrant. So, base sa atong pagpaminaw katrupang John Jay sa managlahi nga kampo, lahi-lahi po ng ilang mga version. So, migawas nga, dili day automatikong dakpon or prisohon si Vice President Sara, ilabi na ining mga supporter in town sa vice-presidente. Kasi sigira pa po in town ni huwat-huwat. Nga update ining maong kaso nga gipasaka ba to kaniya. So dili day automatikong dakpon or prisohon. Bisan pa og magpagawas og warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court. Tungod kay ang kasong grave threat katrupang Junje. Usa man day ni kabilabol nga krimen.
0: Mga krimen. So pwede ra siya dito. Pwede ra siya na katrupa dito sa kwarto.
1: Pwede nagpasabot katrupang Junje o mga tigpahinaw na kung doon na may i-issue nga warrant, mahimo niya kining likayan ang pagka-aristo pinaagi sa pagpiansa or pag-post o bail.
0: Pero unsa man ni katrupang Limbel, unsa man imagshot gihapon siya?
1: Amo na itong abangan.
0: No.
1: Kay aron mapatunay ang iyang temporaryo kagawasan samtang nagpadayon ang legal na
0: proseso.
1: Pero tato si Attorney Baligod, wa man siya na mag-shot ato kay murag wa ni diretso naman siya pinsagot.
0: Largo naman.
1: Wa na murag ibawi naman dito sa korte ang warrant of arrest.
0: Warrant of arrest.
1: Okay ni si Vice President, mamonitor po ni siyang abogado.
0: Na, pero may pimintay na monitor ni. Kaya kabalo, namandaan ang abogado nga giinitan yun ang iyang amo.
1: So, muna siya. Bisan pa man, ang issue kung pwede ba yun siyang dakpon or dunggo ng iyang kaso isip o saka impeachable official, nagpabilin gihapon ning usa ka dako o init nga issue sa balaod sa atong nasod. Diin, nagkalahi-lahi or nagkasumpake ang mga legal nga baruganan sa defense o sa prosecution. Ang argumento sa kampo ni Vice President Sara, dili pwede arestuhon. Mao po niyang ilahang baruganan. Sila si Attorney Paul Lawrence Lim, na abogado sa Vice Presidente, hugot nga nag-ingon or may barog nga ang usak ka naglingkod nga impeachable officer sama sa Vice Presidente, mga justice sa Supreme Court o ombudsman, dili pwedeng pasakahan og kriminal nga kaso or dakpon sa ordinaryong korte samtang anaa pa sa pwesto.
0: Okay.
1: So kinahanglan nga impeachment una. Ang rason ay sumamagod sa constitution ang pagtangtang or pagdisiplina sa mga taas nga opisyal, kinahanglan moagi una sa proseso sa impeachment sa Kongreso. Ngunit gihimo karon diha sa Senate nga nanay trial na katrupang Junje. So kung tugutan ang pag-aresto sa usa ka vice presidente, so makini sa pahayag sa defense sa iyang abogado, mahimo kining ihimplo or mabuksan ang pultahan aron ang bisan kinsang ordinaryong korte pwedeng mogamit og kriminal nga kaso aron tangtangon ang uban pang mga impeachable official sa nasod.
0: Okay.
1: Tungod niini, nagsumite ang kampo ni Vice Presidente o katong gisugutan na ito gaina, motion to quash or ipabasura ang kaso dito sa RTC. Samtang sa pikas bahin katropang John Jay, kay defense man ito nga pangatarungan.
0: Oo, mamatay ilang katarungan sa defense.
1: Dali po ta sa pangatarungan po sa prosecution.
0: Prosecution. Sa, onsa po ilaha.
1: Ang DOJ o ang NBI. Mamagini. Kaya magini. Kanang excited magigayin si
0: oh, si Matibag.
1: Matibag
0: oh, si Matibag.
1: Murag i-serve yun ang warrant.
0: Oh, okay, siyempre. Murag, basig accomplishment murag po na saya. Basig accomplishment po na saya.
1: Okay. Murag, murag po si Ture.
0: Oo. Oh, ah, excited
1: pa. Gibarugan po sa Department of Justice katropang John Jay. So, siyempre, nga ito pong NBI Director nga si Matibag, lakip na ang mga maayo po sa balaod sama ni UP Law Professor at Attorney John Mulo.
0: Mulo, oh.
1: Nga wala kunoy immunity from suit or walay protection para di makasuhan ang usa ka vice presidente ubos sa 1987 Constitution. Ilapod ni.
0: Ilapod din nga kuan.
1: Para sa
0: version.
1: Para sa presidente lang. Ang absolute nga protection batok sa mga kasong kriminal samtang anaa sa puesto exclusive lamang alang sa naglingkod nga
0: presidente.
1: Presidente.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Lahi ang impeachment sa kriminal nga kaso. Ang nagpadayon nga impeachment trial sa Senado, usa ka politikanhong proseso. Aron lang sutaon kung angay ba siyang tangtangon sa puesto. Apan ang kasong grave threat sa RTC, usa ka kriminal nga tulubagon. Sumala sa DOJ, pwedeng magpadayon kining duha ka proseso sa dungang higayon tungod kay managlahi ang ilang katuyuan.
0: Mm-hmm. Mm.
1: So unsa may sunod ining mahitabo katropang Junji ug sa atong mga tigpaminaw. Sa pagkakaron, wala pa gipagawas nga warrant of arrest batok kang Vice President Sara
0: Duterte.
1: Tungod kay gihulat pa sa korte ang resolusyon sa iyang giduso nga motion. Kay nabang ko ni motion nga motion to quash para ibasura. Kung pananglitan man nga ipakanaog sa RTC ang
0: warrant,
1: ilahang motion og magpagawas og warrant. Ang kampo sa Vice Presidente doon na pa'y daghang legal nga pamaagi.
0: Mm-mm.
1: Sama sa pagpiansa, aron dili mapriso.
0: Mapriso.
1: Or ang pagpasaka o apila sa mas taas nga korte, sama sa Korte Suprema, aron babagan ang maong warrant.
0: Okay.
1: Maumani ang kwanjud karon, no? Ang
0: sentro.
1: Legal nga mga pamaagi. Nga, pwede pagyud mo dangop ditong napita sa tag-as pa nga mga korte sama sa Korte Suprema.
0: Oo.
1: Kay dako maguning lalis katropang Junji. No, di magud man nagsama na mapoy mga abogado nga pabor sa defense, na poy mga abogado nga pabor sa prosecution. So mo ni ang atong atang-atangan pero kita nga mga ang mga ordinaryo nga mga katawhan katropang Junji. Di gyud pod malikayan nga ang ilag yung panglantaw dako jud nga pamulitika.
0: Dako, tinuod na. Dako gyud nga tinuod gyud ang katropang Limuel nga dako gyud ni siyang pamulitika. Dinay gyud ta lalimang ka katropang Ling. Nganong maingon man ta nga sako lang nga aside. Nganong maingon ko nga dakong pamulitika? Sa paghimo magud ni VP Sara ni ining maong video. Sa diha tong mao man itong pag contempt kang Lopez ato ni Lopez ato yang isa sa mga dako opposition sa Department of Education. Mao man ni katong sa katong nagsugod ng hearing sa Quadcom. Mao biya ni nahitabo gi pa contempt mo tong nya kay na naglain man lawas di gi pa hospital arrest. Anang nahitabo dito ni nagsugod iyang video. Na katropang Limuel.
1: Bunga ra po to siya ang kasuko, katropang Junji.
0: Una na aragod ni mo ha. Gihimo ang video 2024. Nya karon pa nila gi-file nga giukay na dito sa Senado.
1: 26
0: na. Oh, kung naa-file sakto nga probable cause ato, wa na dito na dayon.
1: Maaw.
0: Atong panahon na pwede na din siya pailan atong pagkaugma na dayon.
1: Correct.
0: Oh, unya gani ang presidente nga mao igiakusahan, si Romualdez mao igiakusahan. Wa gani mag wa gani mag wa man gani magpa-blatter, wa gani magpa magpa blatter nga dapat sila untay mo file o kaso kay sila may komplainan, sila may hingtong dang agi banata ni BP atong panahon na gitreat o gitreat baka ha. O niya kay karon naman kung ditungan eh, 2026 na, sa diha nang giukay na sa Senado. Mm. O, so, kung imo makita katrupang Limwell, wala yun. Makaingon yun tang
1: pamulitika
0: yun siya katrupang Limwell. Kaya nakita man good nga takilid na ang ilahang aligasyon sa confidential fund.
1: Correct.
0: Takilid na ang aligasyon nila katrupang Limwell sa kining katong sa mga BIR sa kuwa pag-validate atong confidential fund. Wala na.
1: O kining grip threat.
0: Grip threat. Wala na.
1: May takilid na yun sila ito.
0: Mauman yung mga bugat nila nga giakusa sa presidente kining confidential fund. Mauman yung bugat yun. Ha? Mga katrupa. Pero nakita mo kung takilid mo na ang gihimo na lang ini gilawgaw na lang siya sa lahi nga pamaagi.
1: Kanya, ang mga tao po katrupan dyan siya. Padayon ra,
0: padayon
1: nga naniid.
0: Naniid ra kay, ang mga tao.
1: Ang ilamag yung tingwa ini nga matangtang ang
0: ang presidente.
1: Si presidente. Gumikan kay dakong hulga kini nila
0: mao
1: para sa 2028 election.
0: Oo, kay diba? Once nga makalingkod ni aw, makaingon po ko katrupang Limwell nga isip tawhanon lang aw, mabalusan yun ako. Ano ba? Diba? Di ba yung muli kayan?
1: Pero, wapot na kabalo kayo ba? Sindi, si Vice President mapinasayloon sa iyang mga kaaway.
0: Basig mahigugmaon po ni siya.
1: Kay,
0: pero, naging nun magunto, kahinomdom ka na yung Mrs. Gipagawas ni BP Sara Katropang Limwell, na ingon siya nga, makapasaylo ko sa dili tinuyuan. Pero kung tinuyuan, dili siya kapasaylo.
1: Maa?
0: Nakin ang gihimo karon sa iya ha. Pagpandaot, impeachment, lisod po gayog damgo rapod ni katropang Limwell.
1: Pero samtang nagligid pa ang panahon katropang Junji, daghan pag yoy mahitabo sa mahan.
0: Sapod.
1: Ilang paningkamot karon nga, matangtang sa puesto ang vice-presidente. So, di na to masulti kung sila bang matuman ang ilang mga tinguha.
0: Ay, pas ano yung karon? Diba? O di yun nila ni matangtang pa ang presidente katropang Limwell. Ang vice president, hindi yun nila matangtang. Basig na apailain po nila nga pamaagi na pong himuon.
1: Maugyod.
0: O, mintas na apa sila sa posisyon. Di ba? Katrupang Limwell. So, wata ka balo. Unsay mahitabo ni ini. Mo na atuha na lang ni.
1: O galing matangtang po katrupang Junji. Ang iya ka mga supporter, musugot lang ka ha. Magtanaw lang ka ha.
0: Dili magsilbi kung matangtang.
1: Mo ni ang atong atangan ba kay tingali ba yao niya og musangpot sa kagubot ba?
0: Kagubot, mahitabo gyud na katrupang Limwell.
1: Basin unya og
0: mahitabo gyud na.
1: Ang mga supporter niya mugawas unya sa kalsada kay magwilga.
0: Mahitabo gyud na katrupa. Bas posible gyud na nga mahitabo.
1: Mo ni ang
0: posible gyud. Una na aragod ha.
1: Balansehon dapat pud sa nasa gobyerno.
0: Ano na aragod ang nahitabo kang Bato de la Rosa sa Senado ha. Nga katong i-arestohon na unta siya gumikan sa warrant nga gikan sa ICC. Kabantay ba katropa nga ni agi pag ang nagbinuthanay dito sa sulod. Tung sa Senado lang na ha, senador lang na. Si Bato. I-compare ni mo kang Vice President Sara Duterte. Nagtuo siguro kag wagi mahitabo ana.
2: Bullseye.
0: Data istoryahan anak katropa na agi na mahitabo gyud na.
1: Anyway katropang John J. Alas 8:41
0: na. Tama di ay.
1: Mubalik taon niya.
0: Sige mga katropa ha, mo padayon gihapon may og hisgutan. Ah, palawom gihapon mga katropa. O man lamang niining pahinumdom.
3: FM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli. Distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tinipa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kodi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mga pi, o Senton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga, wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod, ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Senton Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Senton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marecommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Senton Plus Coffee Mix.

0: Baliktad aga katrupa sa tuang tulumanon doon natay 48 minutos na ang nakalabay sa alas 8. Aga kining bahina mga katrupa. Hatod ka sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mao kini makapahinay-hinay pagpahilis sa mga pagipang bati sa atong kalawasan. Kundo na kay taas ng kolesterol, mga katropa sa imong lawas, asidikon ka, taas imong asid, mga katropa, o niya doon na pag yung kay bukul-bukul, mga sis, baga tigpaminaw, baga katropa, o niya taas pag yun ang imuhang dugo, taas pag yun imong sugar, gumikan kay naghilig kag pangapi, mga katropa, o ga, kanabang asukar nga gigapihan. Kay mas daghan ang kape kaysa asukar, mas daghan ang asukar kaysa kape. Di ang resulta, taas ang imuhang imuhang sugar, mga katropas lawas. Mao na nga gikinahanglan ng Santon Plus Gold. Baga katropa nga available na, mga kaya tigpaminaw sa mga parmasya nga duol sa inyong mga lugar.
1: So mao ni ang atong atangan katropang Junji, no?
0: Atangan ato ni.
1: Gamay naman lang gyud ang oras ining kainit sa politika karon, kay kining nahitabo karon nga ginukdanay sa ilang makalaban sa politika. Gumikan man gud ni sa kana bang ilahang pagpaningkamot nga magpabilin sa gahom.
0: Gahom tinuod siya.
1: Kung ang ila unta nga tinguha unta nga magtinabagay pa lang ni sila duha. No, ang vice presidente pagkanindot kay paminawon katropang Junji.
0: Mas mulambo.
1: Kay para
0: mas mulambo.
1: Masulbad ning tinuod nga problema sa atong nasod.
0: Ang kalambuan gyud ka tropa, makita gyud pinaagi sa unity.
1: Kamahal sa atong mga palitunon, di ba? Mao magini ang tinuod nga problema.
0: Masolusyonan man na.
1: Bugas, atong fuel, napay kamahal sa kurente na to kay grabe ka init karon.
0: Mao.
1: Mao ta ni tagaan og pagtagad nila, pero ang gihimo karon ilamang gisabay ang ilahang mga programa og kining ila pong programa sa ilang mga kalaban. Oh, gani, karong alas 10 katropang Junji, magpadayo na po ng impeachment.
0: Pastila, no?
1: Unsa kay mga kalambuan karong adlawa, alang sa impeachment, ato po ning atangan kay Murag.
0: Atangan ta na, katropang Limin.
1: Nahuma naman tong kadbidensyal, nahuma naman tong cross-examination.
0: Cross unya, nagkamuritsing man katropa.
1: Maulagi.
0: Kaya bisan gani ang mga witness nilang mga abogado, magyudong tana. Ultimo, gani si Matibag. Wa magani mo salir iyahang pagka NBI.
1: O katong sa confidential fund,
0: Tropang
1: Junji.
0: Mga abogado biya to.
1: Ang katong mga report sa COA, kung doon naman sila yung mga desisyon kalabot sa notice of disallowances or notice of suspension, dili pa dito final o executory ka Tropang Junji. Pwede pa dito maapila sa Supreme Court.
0: Patay.
1: No? Muna nga, dili siya basta-basta nga matuhuan ni mo nga guilty ba saan magyod ang vice presidente kay pwede pa gyud nila iapila sa Supreme
0: sa
1: Court
0: kung
1: galing doon naman sila yung mga lapses diha sa ilang liquidation katropang
0: Junji.
1: So muna itong abangan o karong adlaw unsa na po mga issue na itakal.
0: Atangion niya ninyo mga katropa ang may kalabutan ni ining maong confidential, no? Kining hisgutan ng impeachment, no, ni VP Sara, mga katropa. Wa naman tayo igong oras sa katropang Limwel. Nga mo padayon pasunahan, mga katropa. Ang tudugba na sab sa atog pagpanaguban. Pero karoga adlawa, mga katropa, or ugmang adlawa. Si amag-uban ni ini si katropag Ray Sora Vasquez na station manager. Oga si katropang Limwel Ukay, kaya ako na po ang sa express balita katropang Limwel.
1: Puhon.
0: Puhon, no? Mga katropa. So, hang tudugma, mga tigpaminaw. Ako nga mo ang partner sa Pikas Lawa, katropang Harvey Ramis. Abong administrator, katropang Ali Vicente. Among mga kaubanan, katropang Alinton, katropang Melanie Duran, o katropang Kian Sibial. Among station manager, katropang Riz Ora Vasquez. Mga katropa, ako si katropang John Jelebrias.
1: Kiniusab si katropang Lemuel Ukay.
0: Aming duha manamili itong magaingon. Diha kaninyo dalay ko ng Diyos, mga katropa. Mayong buntag kanatong tanan.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Parparali pagunpar Pakuratira ko na yung kumpare nga Naasay mo hayang asawa?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision Night Supply. Report. Atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapo. Pagkana kong tambal. Pero wala isip ko. Sukad na, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di IC Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sa mga butika.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga

0: Michelle Hinas. At welcome na naman po sa atin pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Samahan po kami din sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
0: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyong mga pangangatawan.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan, mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema, mga kaibigan, sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba, Doc? Itong karamdaman po na insomnia.
1: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling malimpungatan sa kaligayan.

0: gitna ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical, at emotional health. Na nakikita yung impact nito, for example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung iyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano, na aspeto ng kalusugan, dahil nga, alam mo, pag hindi ka nakakatulog, partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system. At yung pinaka-worst nito, yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kayo nakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
1: Grabe.
0: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano? Almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: So, mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
0: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Yeah, ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho o pagkamatay ng ating mahal sa buhay o yung iba, paghiwalay sa asawa o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health na kung saan kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, alam ba, may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika. You will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag. Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo araw, tapos doon gabi.
1: Gabi.
0: Mm-hmm. Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm mm-hmm. na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming mm-hmm. bill, due date.
1: Nako.
0: O kaya yung bahay mo, anhina ng bangko.
1: Mm-hmm. Hirap yun.
0: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, mm-hmm. it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
0: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Mm-hmm. Ang gut, yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh pag gabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner. Yung pag-digest, supposed mm-hmm. to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kaya pag gabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cost you something.
1: Mm-hmm.
0: Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long.
1: Mm-hmm.
0: May consequences yan, partner. Ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable.
1: Mm-hmm.
0: Wag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Paano?
1: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga mm-hmm. kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, eh ba do, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, eh ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
0: Pag tumunog yung cellphone, gigising at gigising ka. O kaya nga, di ba sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
1: Naku, ayan,
0: lalo na kung matutulog.
1: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc once nagkaroon ng imbalances. Ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan. No? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae. Lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas,
0: mm-hmm.
1: so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Dok, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
0: Oh.
1: Yung iba bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc.
0: Mm.
1: Eh, yan. Yan talaga.
0: Kailan kaya yun?
1: Bago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan. No? So mga kababayan po natin, prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Dok, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
0: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm
1: mm-hmm.
0: na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes
1: mm-hmm.
0: na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol,
1: mm-hmm.
0: kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin
1: yes,
0: na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo. Ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung meron tinatawag na God frequency.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun. Na pakinggan mo siya to relax your brain.
1: Mm-hmm.
0: Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine, nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga pinaka-the best, yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya, na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer, at ganoon din yung production ng melatonin na siya nagre-regulate naman ng ating sleep pattern, o yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain niyan ng tryptophan ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Mm-hmm. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin seed.
0: Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabindagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3, kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin, dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil, at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function ng ating katawan.
1: Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, no? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
0: Oo. Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin, is hormone of light. Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo. Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet, and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, na nakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
0: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, diba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan, hindi sobrang maliwanag, eh.
1: Yes.
0: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So, it will induce better sleep.
1: Ayun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
0: Kasi wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
1: Laking problema. Kasi yun yung mga tao na kulang sa tulog, Doc. Mairitahin.
0: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
1: Tsaka sa moods.
0: Madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun, eh.
1: Ayun.
0: Sa isa't isa.
1: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
0: Ay, libre na yan, partner, eh. Diba? Sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
1: Meron nga nakita niya.
0: Hina natin? I-maximize na natin.
1: Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman Related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo nang iniinda na mga karamdaman.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat saka sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Mag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pag-bisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, no, ay sadyain ano, ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
0: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na natin hintayin lumala. Kasi pag ang sakit nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun, sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano, mm-hmm. kaya itong condition ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
1: Mm-hmm.
0: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpo-produce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
1: mm-hmm.
0: Natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yes, mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpa-consulta po doon, mga kaibigan, at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially, mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
0: At yun naman talagang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po. Oh.
0: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama
0: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina,
1: mm-hmm.
0: nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo?
1: Mm-hmm.
0: Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain. Kumbaga
0: yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity.
1: Ayun.
0: Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami, scarcity of supply.
1: Mm-hmm.
0: Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil yung trabaho natin is alanganin.
1: Mm-hmm.
0: So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, panalo tayo in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
1: Mm-hmm. So yes, mga kababayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Ganoon na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin.
0: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Baclam, mula po sa Years to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga Ivy listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. At sa madalang kapaaram, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin, ang Panginoon wa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: X FM.

0: ko si Jubilin.
1: Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oi, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay ni Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe.
2: Yahoo!
4: Sister Paige.
5: Symptoms persist.
4: Call the doctor.
5: Sa mga butika.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM.
1: Par, pakuratira ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
2: Mga katropa, excited!

0: sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt and polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, ug customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. O kini, mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

XFM! Exciting! Alas, cheers party na mga katropa! Okay, syempre, ganito nga programa mo kani ang kung ako ikaw. Unya totoo, na kaubad ako ang mga duha ka mga haliparot na kay naga... Ha? All kay, siyempre, ang ato ang mga... Ang ato mga duha ka mga bigatla, nag-ilis pa, naghikot pa sa ilang mga pamitay. So, saan ba ilang mo kay unya totoo, mag-video kita sa ato ang katropa, okay, okay? So, ala, diyan mo kay, dire-reset me. Okay, siyempre, ganito sunata, ganito, ganito, mag-upoton sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C and here's another song from Bill Collins. Ano yan ah?

0: ginusara karon, kauban ako karon ng duha ka mga manggiitan o di basta-basta mga lamang mga mananap, no? Gikan pa rin sa bukid sa Kintolimbo. Okay, so ang isa ang bagumangko ni Kuane, bagumangko ni Barok, ang isa igagawang Tarzan. So, ala, Barok kong si Kuane, ano yun, si Horap kuno kubi, pwede ko Horap, ani?
1: May order na, order.
0: Ay, order na mo, ay.
1: Ay gusto nga mga ilindong nga makajubog diri.
0: Yes.
1: Atay, kuan, atay kulapin. Ay,
0: pasensya naman na sales ko kaya nga kuan, kuan, ati para nga pandagat, ibilin sa Davao, so, okay rin eh, okay rin eh. Sinsya na kayo mo ha, ito lang sa taron.
1: So welcome mga Maris sa tuang panag-uban sa pinakarili nga programa sa Isla sa Mindanao, kini ang...
0: Kung ako, ikaw!
1: Live, gikan nila sa studio mga Maring ha, kami kaninyo mga anchor woman today.
0: Yes!
1: Ako si Maring Inday, Erika, Deliguapa, Delimester, sa apan ni makupensa ang tungod kayo, mangunay o silingan, syempre kaaban ni mga...
0: siyempre ang silahis.
1: Isa na.
0: Basta rin ito rin eh. Pwede sa... Kwan man ko, kanang... pwede man sa kukwan na double blade man ko.
1: Double blade. Yan kini isa.
0: Kaling ako. Nagkaraw man eh. Isa naman eh. Aladding.
1: Ato pong welcome mga maring. Ato ang kaoban karoon. Mistisa ni siya.
0: Kung ako double blade, ikaw sa man ka.
1: Kanang kuan ko. Kanang trip blade.
0: Ano ko lang ka. Kanang... Dili ka double... Kanang dili po ka... Ako kay double blade man ko.
1: Ako ang
0: ikaw kay... Isa lang ka... Isa lang yung kaka... Isa lang yung kakasima.
1: Isa aba.
0: Isa na kasi ma.
1: Kanyang
0: kuwan kuwan tres kantos.
1: So ito ang welcome mga maring. Ito ang abilang report naman. Sa ito ang kaubanan karoon walay lain si Tia Daria.
0: Aba ang tres kantos. Be aba. Murag nasa si Sami Street.
1: Murag mag ka na nga bartender nga wala sukat mahalini.
0: Wala na halini. Bisag suktong wagin mo yung wain at palit, no?
1: Uy, puti lagi ko niya. Puti lagi ko.
2: Taka eh, sige may suga eh. Sige may among dog wider eh.
1: Murag ko naka clear skin. Kaya naka puti ka.
2: Lagong pata. Di pag kita sugaan, samot ka lagon. Way ayaw ni ng plaster direct. Imo ang agtang may ang gisguro.
0: Mogani. Ang ato, ikaw maring kay murag ako si Marinda niya ba? Kaya murag ka tong ako ang ilang gamukot pa itang sudan.
2: Sino kindang ko?
1: Sama na.
2: Si Eric ka pa? Si Eric ka ba? Sino? Mura mo kapatid ka?
1: Mura mo po, anik, Mr. Saoy.
0: Siyempre, naka-clear skin soap, gog ka.
1: Kung naka-clear skin ko, kinisi Tia Daria Zareya.
0: Naka-tire black. Naka-tire black. Lagi mo.
1: Ay, kung pensa, nakumiya kayo ng bukton, malipo ka niya.
0: Marang palo-palo. Marang palo-palo.
2: Dili na kailan ng hook, ilbo. Ilbuhon.
1: Oy, mudakin as lagi.
2: Kamalo ka usay bisay sa ilbo?
1: Unsa lang?
2: Masikog yun.
0: Ay.
2: Hindi ka magikog, marasikog.
0: Napaka-harsh nyo. Napaka-harsh nyo, ha?
1: Ay, naka mga maring. Ato ang programa live sa karong babati.
2: Bapit lagi kaya itong background maring.
1: XFM Mati.
2: Wala siya. Pakapre pala sa Tanzan. Hubog na ka.
0: Nakagay mong more. Hoy, order lang mo ha sa mga gusto order. Huwag ibnun nun. Adere.
2: Sa katumorder
0: o ganang... Tagakay, na tagakay diri.
2: Katumorder o ganang tanuhay, wag itanuhay diri ha. Mga estate side. Mga estate side yan diri.
0: Asa.
1: Mistisa, unsa na nga sa imun
2: nun? Ako na.
0: Mistisa?
2: Ako na.
0: Okay.
1: Ay, nakumoy naman.
0: May napasa siguro niyo eh. Pasa siguro niyo eh.
1: Mga maring, lahat ako na mabati diri sa XFM Mati City.
0: Aba, okay, XFM diri sa General Santos City.
2: Ang diri po sa Bukid noon, dari sa Malaybalay City.
0: Okay, siyempre, dari sa XFM Pagadian na. Ato ka amigo na si Stanley Duinyas.
1: Asa napit?
0: Sa Pagadian na.
1: Sample na, be. Sample.
0: Okay, nakaroon rin mga...
1: Naibayot kita bang tulo?
0: Be. Asa man na. Ikaw pa sa sideline.
2: Intro.
0: Sige, be.
1: So, mga higala, live gikan ka sa studio, doon na tadawaton nga mga balita karon sa gawans. Kaya doon na kunoy Osaka o Yutar, nga gitabangan kung nagtulo. At ang sayron ang kompito detalye, kaobra na si Master Netanini, pasok.
0: Alright, marigiri ka, live na karoon dito sa ito ang limutangan, nga wamong duwa dito ron. Grabe siya kayo, no? Ang mangitabo dito na pita, marigiri ka, o nga marigiri, kaya na ay, Osaka, bayot ka gitabangan, tuluwa. Og perting rabi ang yun na kaya ang bayot perting yung tigam-tigam perting pagtanggal perting pagkababasa iyahang kalubinan na
1: Master, baka mo apil ka bang? Apil lakip ka sa tulo?
0: Ano mo ang ngayon? Nasyat na hinong ko, Dre. Naka-apil ko. Wala mo lang no choice, ha?
1: Salamat sa'yo mo.
0: Ano ka kayo? Salamat to. Kaling mo ka rin yung ubos. Kaling alas kang hinaan lang yung reporting for duty. Si Master rin ito rin eh. Stainless Duinas.
1: Asan yung ma-edili ka rin mong report?
0: Kang Stainless Duinas. Eh, itong maamigo na si Stanley.
1: Kayo, eh.
0: Gusto na ko mamit ni si
1: sikat
0: Stanley.
1: Kayo na, sikat kayo si
0: yes,
1: Stanley. Yes. Kay... Oye, once again, good morning guys sa to ang mga viewers. Sa live at karumakitan sa to ang Facebook page. Uh-huh. Sa XFM 107.1 Tagom. O niya, mga maring makuan sa to, makita sa taon sa amin. Nag-live po na ang XFM Jensen sa to ang Facebook live, mga
0: yes.
1: maring. O niya, mga maring ha, lilian niya, paki-follow, paki-share ato ang program today.
2: Oh, yes.
1: Aron nga, mahimo nga mga ma-update ko baskog inyong adlaw nga Lunes, mga bading.
2: Yes.
1: Siyempre, kami ang inyong kauban. Asa daw mo ang dresses?
2: Asa na may uniform?
0: Opa, sino na isim? Mag-ako lang sana yung kwan, sakit pa kayo. Oh, sige mo, gawin mo gawin. Muna sila, magsige ka nga. Kwanta lang, may bisa kalimutan na si isim. Ganina, muna na mo gisgutan ganina. Ako pa, may bisa gisgutan.
2: Di ba kaya makalimutan? Tanawang niya, nanay mo, misis diyan sa parang kwan.
0: Magsige mo, misis diyan. Maana na sila rin. Napatos, Mary.
1: Tanawang na kita
2: Okay, nanawag na.
0: Nanawag na. Nakisama na.
2: Kisama na. Si Rowell Dumantay.
1: Uy. Taga City Health ni mga maring.
2: Ano naman? Nadaotan ka maring?
1: Taga City Health ni.
2: Mga nadaotan ka? Kisama na paraspa ka?
1: Wala, uy. Kanang magpernatal mga guduron.
0: Mau ba? Papa Papsmear?
1: Yes.
2: Papsmear na ba?
1: Good morning, day kang Ma'am Catherine Apura. Mga taga City Health Office diri sa Tagum City. Good morning, ma'am.
2: Good morning, ma'am. Ayos ang tawag, ma'am.
1: I tawag you later.
0: Good morning!
2: Ayos ang tawag,
1: ma'am. Diri ako na to ang live. Basta doon na yung mga mensahe din na mga maring, ha?
0: Ma'am, 4,000 live viewers na karon. Kay grabe kayo.
2: Ato nungaga na, maring.
0: Shout out lang sa si Mitch Yurong. Grabe kayo, eh. Yung si...
1: Kinsa na?
0: Si Nining Garcia. Aba, oga si Josefina Tinambunan. Oga...
2: Dugay kikakalitos,
0: ma'am. And the rest of the gang. Okay, sige. San pala mo na yung mga 4,000 live viewers tahan. Grabe kayo, good.
1: Paki-share ato ang live today, mga maring. Hatod ka nato ni sa Santon Vitamin C. Aron nga mas mulami ang ngisi.
0: Mag Santon Vitamin C.
1: Marwa kayo ng Vitamin C.
0: Wala yung mayroon na nila Vitamin C.
2: Nasubrahan yan.
1: Nasubrahan siya. O niya na, mga maring, ha? Kay, syempre, ang ato ang mga katropa Oki at ng Sugdan pinagi sa...
0: Bebe. Requested. Mga request niya.
1: Pinagi sa mga masigarbuhon kayong kanta ni Master.
0: Be, takay ko diyan. Ako ka nang Freddy Aguilar, Freddy Aguilar, ka nang tawanan mo ang problema. Kaya kaya mata mga problema ron, ato lang yung tawanan, no? Ingon bitaw ko, bebe.
1: Nyakada lang ka.
0: Check.
2: Hanapa si Ate Josefina Tanambunan, oh. Mga nang umaga, mga katropa beauties in Tagum from Aglayan, Malaybalay City.
0: Check.
2: Salamat. God bless Monday. God bless.
1: Kini imong kanta? Unsay titulo ani imong kanta, Master?
0: Katawe ang problema. Hello. Isa ka gamay ang microphone to.
1: Katawaan ang problema sa so, Tagaog pa.
0: Tawanan mo.
1: Sa English.
0: Laughter is the bit medicine.
1: Spell medicine.
0: Tambal.
1: Ayaw naman. Ano na kanta, mga baring? The best.

0: Thank you.
1: Siyempre mga maring, magkalimot ang tanan nga produkto sa Yes to Health. Mapalit mga maring sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Kapakit Andrea sa Door 8. First floor M Central Building, doon lang sa Mr. DIY, paliko sa palingki. Dante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Dunay libre nga check-up nga maring, gikan sa Lunes, nga doon na sa Biyernes,
2: yes,
1: with Doc CJ ni Druda. Okay. Kung mapalit ka sa produkto mga maring, ha, sama sa Santon Vitamin C, Santon, yes, Plus Gold, Herbal, yes, Capsule, at pinagid ang mabagay sa mga kabadido, ikinang turbo. Pangita na yun, see!
2: Langga!
0: Alright,
1: sige. Tanaw na tabi, mga...
0: requested song di, ha?
1: May mga requested songs.
2: Ana si Ate Josepina, request ko bakit nga ba mahal kita by Maring Erika.
0: Aba.
2: Lahin na nagkanta na ron si Maring Erika na di ay.
0: Yosab na.
1: Ako gigi punting ni Josepina.
2: Ayaw ka malaka ka, tagaan mo ka ni Ate Josepina daw ganang manok. Kaya nakaman na silang manok na Bisaya.
1: Mao ba?
2: Pero buta ka malog Tagalog ba ito or Bisaya?
1: Sige ko na, suway ko na pangutana na yung manok di habi.
2: Ignaro natin, yung Bisaya ba na or Tagalog?
1: Darwin Dan is watching.
2: Lar Sanyol is watching.
1: We're watching. Morning, Marie. Facebook Master Master Mata Makikita by Ruel Cortez.
0: Aba.
1: Si Dato Jerry.
2: Ana po si Sansim. Ana si Sansim. O request ko og two loves. Two love me flower.
1: Abil ako two yabs.
2: Kay favorite song sa akong papa.
0: Aba. Sige.
2: Ang imo ka favorite. Dili mo kang tahon.
1: Napadali ang...
2: Ay, Maring, kasi nakalimot sila, Maring, ha? Nga, pwede sila mukanta, Maring. Pwede mo manawag, huwag mukanta. Dili lang kayo si kami, oy. Kaya mo nagsumuon lang mo kaya mong tingog, ani?
1: Kanang busy pa rin si pang-customer, dila. Huwag may namalit, yung mga ilim nun, oy.
2: Amo, marag mabuak na lang na sa mong likod masandigan, ya.
0: Ako ang bahal nga si Tibernes, dila. Ano na iba? Otso Bernes na niba? Pag-apo na akoan.
2: Labi na.
0: Pag-itamon.
2: Dapat tayo nagbayas-bayas sa itong likod diha, siguro.
1: Agi-agi. Dapat atong i-hire siguro si Paribubo. Mag-agi-agi dyan sa likod.
2: Witter. Siya ang witter, ba?
1: Witter.
2: O siya po na itong witter. Huwag po yung mga manit siguro po, no?
1: May slide na maka-split na siya.
0: Split. Sa mga requested song niya.
1: Sige, saan namin yung sinaya, be?
2: Katong kang kung ano, kang Ate Josepina o sa... Bakit nga ba mahal kita?
0: Kaya na ba Inday Erika?
1: Be, bigyan na to, be?
2: Ay, mga... Kung ano, mga Maring, kung kisa itong gusto mo kanta, abli ang mo ang numero na adres sa mo ang screen.
1: Nasa screen.
2: Tawagin lang na ninyo. Mauna na, 0966... 306-10569.
1: Tawag na mo diha, mga Maring.
2: Lain na kikimong naong diha, lagi master.
0: Muran eh.
1: Kato ba nang pa kayo sa mga adunahan?
2: Screen pa kayo.
0: Muran ka nang kwen.
2: Ano siya diha ka nang
0: garbage? Nakakawal pa ko diha sa garbage bag.
2: Kasal ito.
0: Ermokta. Eromokta. Ano ba ito nga? Ano ba naman yan? Ano naman loon ang mga kanta ng mga taong ito?
2: Sino ba nag-hire ng mga taong ganyan?
0: Sino ba nag-hire ito ng mga taong ito? Dito isa, nag-wig-wig pa. Iwan ko. Sige, pasok.
1: Good morning kay Iko Lima. Good morning, Beat. Tapos si Guhan. Nga pag-ura, naka-smearing oil. Aba, sana all.
0: Sana all.
2: Kasi may nag-smearing oil, si Glutin.
1: Hello?

0: mahal kita.
1: Oh, selamat.
0: Selamat, selamat.
1: Selamat sa nag-request. Gusto to, gusto to, gusto to, gusto to.
0: Si Guti.
1: Si Guti. Anak na ni Master Pogi.
0: Ama ba? Huwag tanong nito si Master Pogi. Totoo ba yan, Master Pogi?
2: Totoo yan.
1: At tinawag gini ay.
0: At tinawag gini ay.
1: At least na-confirm gini ato. Pero kasi ito yung sabaring huwag ni Guhan si.
0: Ay, babe, katala din yung kanta ni Ruel Cortez, babe. Sa mga yung kantahan eh.
1: Masa na, babe. Trawa sa basi kang kuana kanta na.
0: Sa mata makikita may kuana Ruel Cortez.
1: Pare, mo ana.
0: Pwede Arnel Cortez lang ni nang kantana ni.
1: Naka busy pa dyan si SM. Nag-country pa si
0: country. SM na country pa kada SM. Eki kanta ni SM be.
1: Si Tia Daria din halos pa kaginawa ba. Tukod anong gismering ho iniguan si Guti.
0: Sige na, be.
1: Ano to? Sa mata makikita.
0: Sa mata makikita. Be.
1: Kisa yung request, ani?
2: Ay, nalagay bisita.
0: Sinoning.
2: Kisa, sa pangalan naman.
0: Sinoning.
1: Sinoning.
0: Sinoning.
2: Sinoning o lalaki.
1: Wala
2: yung
1: nakapasoy dyan, ning?
0: Wala yung pasoy, ning?
1: Wala pa daw.
0: Wala pa.
1: Baktin pa.
2: Hatang si resume.
1: Kiling mo sila yung kanta mga igalato ni Kanaton sa Santon Plus Coffee Mix. Kapinol? Number 4!
3: Exciting! Oh.

0: kita sa aking mga mata.
1: Yeah! Alright, tama na, tama na, tama na ba? Salamat tayo. Okay, so, at ano sa nipagkataon si Maring Daria?
2: Ay, kalimot mga Maring, ha? Ilisin na ang iyong kaping daan-daan at mas malami ang iyong kalawasan. Puli na ka ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga Maring, doon ay sangkap na glutathione, no?
1: Collagen!
2: Mapalit na sa mga pharmacy butika, nga doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Yes!
2: Kalimot ito sa layo, kaya madakpan mo sa LTO.
1: O na kayo, narapay mga checkpoint diyan ron.
2: Ano mga checkpoint?
1: Ay, masunod yun, bisang no-entry. Nanadakpan lagi.
3: Mag-helmet.
2: Check.
1: Hello.
2: Wilma Joaquin is watching.
1: Aba, si Wilma Joaquin. Gusto gini na magpa-big D ni mo.
2: Gusto gini na magpa-ko.
1: Big D. Big D ko nun nabi. Pakiti ko na big tricks me. Kung ma-big D at bagi na naman si Kwan.
2: Sige, diri Wilma.
3: Sige, nabi.
2: Bakit unta ka sa lida?
1: Aba.
2: Kung ipahamtang di akani mo nga ko ang kuan, kabangis.
3: Ha? Kahando ka na Wilma.
2: Si Wilma og Esperanza.
1: Aba ka na, Esperanza.
3: Big D na yun.
2: Esperanza by
1: April Boy.
2: Judy Ann. Judy Ann, si Gladys.
3: Gladys.
2: Sige, Esperanza, Mr. Operator.
3: Masa ka na nga, Esperanza, dito na siya ka ng Bayugan?
2: Request ko kanta, Maring Erica, Dearest One. Ako naman, ipimitibungo ni Arturo eh.
3: Ay, kung si Arturo, sino mo? Ako nang manahan siya.
2: Ay, na, kaya napawang ako, micro pa. Hello?
1: Alright.
2: Hello?
3: Erica, Dearest One.
2: Wala mo din sa likod kahit libre niya mong shot di rin. Birthday mo ko ni Maring Gab next
3: ang
2: week.
3: Ang amuha di rin ha, wala may shot, wala may pagkaon. Shot lang eh. Wala may money.
2: Advance happy birthday, Maring Gab.
3: Wala pa burger di ha, masin sa pasayo po eh.

0: cantar.
1: Ah, ah, ah, selamat kayo. Kamu
2: mau laude mari.
0: Pira, para to ka Wilma Joaquin.
1: Ama bigti na si Wilma Joaquin. Kobe, ko makita ni mana si Wilma Joaquin. Sama ni mana bigti an gidi mo gidi ay.
0: Sa pamandi ay.
1: Aba.
2: Ana pa si Arthur.
0: Memang ako nang saging kardabak. Wala na naman, wala na mang liki.
1: Aba.
2: Ana pa si Mari, si Arthur Mari ngo. Ah, sige na Mari, Erika, please.
1: Kali sa kita kikan.
0: Ah, but anyway mga Mari, ato ang balikan ninyo mga kanta niya sa pamandi. Kinang XFM.
3: Oy, pareng lodi. Grabe as damgo na ko pareng lodi, oy.
4: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare.
3: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Tapit ang hubuga yun.
4: Bati nga pa ka na sige na magkakahubog. Oh, hubog magkaka. Bisan sa damgo, hubog.
3: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
4: Oh, kung siya may problema.
3: Pag mata na ko pare, purot ang sulo sa anirula. Pagkapaita.
4: Sa ila siya.
3: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa cholesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clariskin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, nagkakantik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria. No. Centrum Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naan ko palagi ikaw, hindi ba?
5: Layo, ikaw?
4: Tama.
5: Nakamalagi sa mall.
4: Pakimungutanan ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, oh di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gusto ni ini. Kay sukad nga, nag-mentensya ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Wednesday!

0: Nakataha mga maring, atop din ka na to sa Davao Light and Power Company. Sa mga gusto diha nga makabaos sa mga katikaran sa Davao Light and Power Company, mga pahinomdom, i-follow mga maring ilang Facebook page, Davao Light and Power Company. Oras mga igala, alas 11:09 na sa buntag.
1: Alright, yes, sir. Yes.
2: Kahilig kayo og turbo.
3: Kisap pa.
2: Mo sa inyong gibuwat, ha?
3: Yeah. Kaya napadayon siya sa akin. Sige, paper mo ulit ang kan. Sige.
0: Sige, go.
2: Maulan to. Tama. Bye.
0: Mara na, napikhan siya na siya
3: ang laki. Napikhan siya na siya. Erbingan.
2: Ang naipiha kayo si Kuan Man, gamay kayo.
0: Kisa na.
3: Erbingan na yung joyang.
2: Pamina mo eh.
0: Pero basig gamay niya, doon ay sima di ayon sa
3: mga
2: na. Saan mo na kang taga?
0: Doon ay mura ang klaba.
2: Ang klaba? Ay, bakal siman.
0: Paaya ba na ipapamati sa mga taga Bayugan, sa mga taga San Fran, sa mga taga Bunawan, sa mga taga Torinto?
3: Maba, taga dari sa may Davao City, bisang ka, wala mo nang tala diya sa may Buhangin.
0: Sa Shrine Hills?
3: Sa Shrine Hills. Kuwara, isa na ka stasyon niya na Minaw, no? Halo talaga stasyon niya na Minaw sa tuwa.
0: Isa na yun, ma'am. Si Josephine Cagata ba? Katulong mga pagkaon ka niya dito.
3: Saan na, o?
0: Oh. Sa Josephine Cagata.
3: Minaw La Lucy.
0: La Lucy.
2: Grabe.
0: Kisa pa yung mga...
3: Diya sa kuwan, sila Babsil. Minaw na sila diya, mga taga Energy FM na Minaw sa tuwa.
0: Yes.
3: Kaya wala mga sila yung lang choice. Kaya kita may pinakaninod ng programa, ginanin ka
0: mga taga Jensen.
3: Yes, mga taga Jensen. Diyan o, diyan sa apo. Diyan sa apo.
2: Taga Jamie. Namin na mas to ah.
3: Oo, gani.
0: Sabi na sa Jamie.
2: Jamie.
3: Gala nga. Gloria Magapagan. Aro yan sa. Ay, diyan sa Jensen. Diyan sa Labangal. Diyan sa Lisilway. Diyan sa Bula. Diyan sa kining Kalumpang. Diyan sa First Road, Second Road, Third Road.
2: Diyan sa Mabuhay.
3: Mabuhay niya. Salamat kayo. Siyempre, diyan sa may kwansat na bukid nun. Diyan sa...
2: Masugod na diyan sa Primero.
3: Primero.
2: Diyan sa Quezon.
3: Quezon. Malinsya.
2: Maramang.
3: Maramang. Malinsya. Diha.
2: Malay-balay.
0: Ulihan ka pa yung bukid nun, ha?
2: Panulong mo na si Muha. Panulong na sa Ibasugong.
3: Ibasugong. Oh, diyan sa Kipulot, minaw sa dila diha. Kaya nga, ako amigo diyan si Clint Sinangkuti at tag-iya sa H100.
2: Manolo Portis. Pag-ikan diyan sa Lantapan, padulong nagtalakag.
0: Yes.
2: Diyan sa lugar ni Ate Sipina. Tinambunan. Oh, maayo kayo kinakamot ka diyan. Ate Sipina.
0: Ang siyempre mga maring, ato at mga tikamina sa diri sa Dakbayan, sa Mugat. Tagum City?
2: Yes.
3: Mga taga-mugat, ha? Grabe, di ba sa basta?
2: Di basta-basta.
0: Mga namati ka ron diyan sa ato na dungog ron sa Davao del Norte, Davao de Oro. At angin ato ang karaban.
3: Aba, magkaraban gini mo niya.
0: Wala pa tayo schedule, wala pa tayo gitumbok ang lugar. Pero atangin ninyo.
2: Pusposi.
3: Kaya akong, di mo mag-atang, ay, digid mo ka dapat sa mga nindot kayo mga ba-premium. Mga atal, big washing machine, ganila bandira sa sulod. di ba?
2: Yes.
0: Electric pan.
3: Electric pan, ganil saksak ni mo, ikaw yung tuyo.
2: Ano pa si Ate Ismaila?
0: Sa ingon niya.
2: Hello ka tropa, watching you mga dalaga.
3: Sige lang ko na yun. Kabalo, may mga naman. Okay na siya sa si?
0: Ismaila.
3: Good
0: morning, ma'am.
2: Ayun, may tayo patutin, ma'am. Kaya mahurot man niya.
0: So, di mo kaon si Master patutin. Di
3: silindron na po, di silindron.
2: Nawala akong piang pagsuyok.
0: Tampal siguro ng patutin ng piang.
3: Sa akin, mawabit tao.
2: Tingala ko nga, anda ko kayo na kobra man.
0: Oh,
2: yan, lugit, maayo,
0: okay. Ako na yung bahay na ito, gansita.
2: Lipat-lipat.
3: Sige lang, kay Pohon na lang. Dekano mo lang niya.
2: Ay, dekano
3: niya.
2: Sige.
0: Ayun, ayun pa ato mga marin sa mga nakatag karon ng mga viruses. Ay kalimot mga igala sa pag-inam adlaw-adlaw. O premium B3 capsule. Nga doon sa angkat nga vitamin. Vitamin D3 o virgin coconut oil. Ang premium D3, gihimo siya sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika. Madol mismo sa inyong mga lugar. Your premium food supplement against viruses and bacteria. Bacteria kung laki, niya kung baye.
3: Kung laki, bakulya. Bakulyo. Bacteria man.
0: Bacteria man na
3: bacteria,
0: siya.
3: Bakterkol. Bakterte.
0: Ay, nakulunap na mga kanta di, habi.
3: Be. Tarahin may isa ka pretty agyo di, habi.
0: Kisa mo itong kanta ni Kwan, nag-request ni Ganina.
3: Sama na.
0: Good morning, Kang Harold Salang, watching from Turok 3, Kamansin nyo, Sambog nyo, Korea,
2: Davao del
0: Norte.
2: Ano pa si Dato Jiris Espino?
0: Masa yung Dato?
2: Kanawang lagi ni Master si Kidong.
0: Labi na gidog magtanggal ni siya.
2: Sa mo tao, kung magtanggal lang siya, makita niyo mong kilay niya nga baro si Marvin at Christine.
3: Gane.
0: Kisa mo yung mga galili diri ako. Nga wa man niya itong mga
2: si Ate Anita Balderosa, good morning. Isip Pentago, Melo Ate.
0: Hello sa mga taga-Canada.
2: Dahil siya parang mag-ayos din agigan sa Canada.
0: Kamusta man naman mga Canadian diha, ha? Kamusta ito ang mga
2: okay
0: tapay?
2: Ba? Okay ba itong mga Canadian din, ha?
0: Shut up.
3: Kisama na. Ang katong, katong isa ka pretty agyo, katong ang umaayaw ay di nagwawagi. Katong, sige daw.
0: Asa ay didikar ang maong kanta?
3: Sa mga kwatong mga wala na ipag ayaw mo ga pag yun nga may pag-asa dapat na samtang buhay patanatay pag-asa ha. Laban lang.
0: Sa mga punsyap?
3: Ana.
0: Agaw.

0: Thank you. Sige. So,
1: thank you.
0: Ayaw kang surrender. Ayaw kang surrender.
2: Daghang kayo ng kwandro, ng message.
1: Sabi ko, yun, sa ingon nila daw, basahado diya.
2: Si Alano Pablio. Mga maring, shout out na kundas akong mga kauban diya sa Talisay Branch Highway 23, mm-hmm. sa gas station nga naminaw. Uh-huh. Rinaldo Hasmin, request uh-huh. punchag music. What? Mga Totoy Bibo. De Dodong Hasmin, shout out ti Alano Pabio. Di balosan siya.
1: Basta-basta sa.
2: Si Richard sa highway gas station. Mubalos di ay. O na yun rin mo niyag birahatra.
0: Birahang imo ka niya.
1: Kainit ba sa panahon? Pati upaw init. Iba pa si Latsky Diampon. Sabi ang pangalan
0: niya?
1: Si Latsky Diampon.
2: Ano pa si Alano Pablio? Ay, mura mag-original master.
0: Aba. Original Sigbin.
2: Si Master Butin man din. Dahil naganta.
1: Si Master Butin? Bidaw to kuyaw, bidaw to sa Master Butin.
0: Dako na rin sa
1: niya. Ano ba si Majimbo ato?
0: Kundako na rin.
1: Nasa character sa Dragon Ball. So
0: dako na rin sa niya. Maringiring kang maringiring niya kay. Parang mabakuti tayo. Parang nagkalagay nagkabati ko sa tuwa na rin ba?
2: Mas makalimot nun to kung maring. O si Kisti ko sa maniliguhan ng
1: bakuti. Mura na kamati ko na sila ng mga Dragon Ball.
0: Mga Dragon Ball siguro ni Mga. Maalanan tag si Ma. Ikaw malala kag Majimbo. Ayagin pagkwan-kwan niya. Ha?
1: Ang nag-usap lagi ni pangalan si Nod Jampon lagi.
0: Sagli ah.
1: Si ano po siya pangalan?
0: Si pangalan niya?
2: Si Latsky.
1: Latsky na po siya.
0: Ikaw sa rin siya nga. Sige lang eh. Masiga parintira sa siguro niya.
1: Bago na itong oras mga Engkel. Alas 11:20 na sa buntag.
3: Aduna ka ba isuliran na dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada nin tulumanon. Kung ako ikaw katropa kauban ang mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakukuha pa nga kuya kay Kila.
3: Of Master Inday Tanini. Dinilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

kamatasan. Tuguti ako nga makapadayag sa kuang katahuran kaninyong tulo, mga maring. Labi na gyud ninyong maring Darya o ganing maring Erika o nga master. Itago na lang ko sa pangalang Picto. Ganyan kong swat suliran karon nga gipadangat niya sa inyong sibianan. Panabang glibo ko na yung akong asawa. Uy, kay maraga, mauwaw na ko madugay ba? Sukad lang naagin ni siya sakit nga kanang naigo mo ko ni siya sakit nga ramba kanang rayuma, hubak, ubo, malaria. Murag naanay siya ay kanang kwan, kanang nausap siya ang pagkatao. Ang nausap pa niya kanang iyang hinilakan. Kaya dito na ko na-discoverihan na mga maring katong birthday niya. Pag birthday niya mga maring, niaksin siya kanang hilak sa kalipay ba o kinanay mga pangitabo.

0: Birthday, Mang.
1: Salamat kayo,
2: Mama,
1: Pa.
2: Mama, birthday, Mama.
1: Salamat kayo, anak.
0: May birthday.
1: Salamat kayo, anak.
2: Ano sa may wish mo, Mama? Wish mo?
1: Akong wish kay... Your wish is my command.
2: Ay, bako kayo, Mama. Yeah!
3: Mang, dapat mag-wish ka ng kayuhan si mong kinabuhi o sa tuwang pamilya kay dumagana po yung birthday. Pila, ilan mo? 65?
1: Marami po ka makastoryaan na bangway din ko kayo. Kaya pa ko mag-60 pa lang ko. Mag-63.
3: So, senior mo rin ka?
1: Senior na.
3: Nagkadawat na ba ka nang gitawag ng uplift program?
1: Kadawat na ba ako na pang...
3: Ito, Mang.
2: Nade ka ayod na, Ma?
1: Mm-mm. Ay, salamat ka rin yung duha.
2: Ano, naganda mo namin ko. Naganda mo yung tinulang ang ano.
3: Mag-aon siya ka, ma'am. Pag-untubig kayo si mamang mo.
2: Nagkatawa mo kuto siya.
3: Mang, ayaw po, paghilak ka na. Kaya lang yung pinawa sa mga silingan na to. Lagi yung pinawa naman.
2: Ma, basit. Lain na mag-inatawa si mama.
3: Pwede na na siya papuntahan siguro kay kanang pinagkalaig hilak na siya mao kanang bugal-bugal lang imuha.
1: Salamat kayo ninyo kay wajin ko ninyo nalimtan ng birthday ni Lagoron.
3: Sinawar
2: nalimang ko ni Pausa hilak niyo katawa hilak niyo
3: hilak niyo kay maklaro mo niyo siyang nagway
2: lain lang naong
3: huwag may luha niyo maroon siya magamang sultik. Kuna ba kita buhat si mamang wag ka magkauyo?
2: Pa, di ka ta matakdan. Dap na may cancer ni mama pa.
1: Salamat ka rin.
2: Masin may cancer eh. Masin matakdan ta eh.
3: Mang, ayaw siguro dalaan na sigawa si mong hinilakan kay mauwaw.
2: Lakot ang malaway pa.
3: Mauwaw ta na hinilakan ni mo.
1: Mga una na dapang
3: mga anak
1: ni mga
3: una. Mga una ta, mga una ta.

0: Hei, pare.
1: Wah, nggak pare kebi. Baju mana kebi tar pare. Babeti mana mare. Dia kaya bukan ding pare.
0: Kanding mga tawa, weh.
1: Nama itu ini, kuat lagi. Nama lagi itu, nakuan anak gua. Nikuan lagi itu.
0: Ini sound sipik, rito sound sipik.
1: Sound sipik, rito, deh.
0: Wala may mag-iaw, weh, kay.
1: Pero, wala lang may bisita, kamura, deh.
0: Aku mira, kapalit na may pansit, niya. Kanang, kapalit na may gamay cake.
1: Ah, nagpahit mo cake, kukukes.
0: Niya, isdi. Wala, rakon.
1: Pare, pare, bisig nag ako pare baga tuo bigid bitaw ko pare nga kining iha mo manu ayo mo ganding pare kay pura magalang ni ni gua dito pare.
0: Ay pare wa way wa way wa buang gara dungo di pare ang hilak sa usawa di.
1: Oh sa pare da kay isul di pare.
0: Ingon ko nga wa mi kay iha.
1: Lai kay to nga let's go lai to pare let's go lagi pare. Pero ka na ko kuyawa ni kadinga og iha manilo.
0: Eh ko na toy kanang
1: toro to pare, pero toro ba?
0: Dili to kanding oi.
1: Hay sir iha ko na sila galon.
0: Wow, oi, wow.
1: Pare, pagpapala tadi ang mga papaitan pare.
0: Wow, adyo diha lagi pre. Wag mo magihaw gud.
1: Oh, hindi na giha mo kanding gabi klaro kayo, oi, klaro kayo.
0: Speaker mo to siya. Ya, kuan ba gipakusgan man.
1: Ah, baba.
0: Hey, birthday man sa kasawa nako.
1: No kan ni birthday
0: lagi. Sige lang, sunod birthday sa kasawa ang bitahon taga.
1: Salamat kay pre.
0: Ikaw tag baka.
1: Baka?
0: Ah, baka.
1: Ah, si pre, bukaan ni kag baka dai.
0: Dili od. Salamat. Ay pre.
1: Si pre, si pre.
0: Muli sa ko pre.
1: Ah, si pre.
0: Mang.
2: Ni apang.
0: Kau ba? Tungod nang hilak-hilak imong laing gilad gib minaon. Mga silingan to gabi na kadung ba na siyong hinilagkan eh. Nakaingon na noon sila nga.
2: Basta?
0: Nakaingon na noon sila nga gaihot at kanding.
2: Muna, asa rin problema na liay? Ano ako may musuko? Anong gusto ba naman ko ni Madre? Sa mga pikto?
0: Alam nga may kisikasapaan ako yung mga anak. Kadi man to, hindi man silang...
2: Magbuot kami na nandiyo ko mahilak.
0: Kontrol, hindi mo na yung hilak. Pwede man kami ngunog. Ulog...
2: Dili ka makakontrol sa kong emosyon. Ay ko kana pag-istorya pikto.
0: Sample ng gudbit, hinilakan ni mo.
2: Pero may hilang ako nga, wama ko nang wama ko nang sakitan. Kung ano, wama ko nang loon.
0: Kutukutuh na ka. Awar ho? Kanawar na hilakan ni mo? Laing kayo? Hilom na, hilom, hilom, hilom.
2: Kali mo kong itagat-tagat-tagat-tagat-tagat-tagat-tagat.
3: Kamusta pa? Nanatay ba akong sakinan?
0: Wala, okay.
3: At sa mga nanagil guys, start ng sakinan.
0: Mama ni mo, hilak, naging-hilak.
3: Si mama na pura, ito nahilak.
2: Alam niyo, mamila kayo yung kong ikot-tokot-tama ko niyo.
0: Ay, siya pa rin. Kaya ko rin isang pulan, lain pag naong, lain pag hinilakan. Samo kayo.
3: Ayaw naman.
0: Ang mga silingan na to. Ningon sila nga nag-ihaw kung nagkanding gabi niya. Kaya wapit nag-ihaw.
3: Ay, di ay.
0: Tungod lagi na dumog nila nang hinilakan siyong mama niya.
3: Lain mo kayo hinilakan si mama.
0: Mura kanding toro.
3: Mura kayo ito ang kanding. Mau di ay ito siya kung
0: kasi. Mo, usabon niya mo hinilakan. Dapat, usabon niya mo naman hinilakan niya mo. Kaya mauotas mga silingan.
3: Lain nga nang
2: ipag- Da, may pebla ko ako, hindi mo.
0: Hoy, amang, samok, samok. Abasa na ko to.
3: Ah, ah.

Muna ko giproblemahan mga maring bakay. Kanila kay mo hilak ni akong asawa nga, mura galang balabalog, malaga na balabal, malano ka na nga, kanding nga giihaw, ala ba? May kayo sa kawan time anak nga naglagot yung mga maringoy kayo dito may salamay sa mga namin namatay silingan sa mga nung lulo sa mga silingan man namatay man siyempre lain man kayo din naman doon kay silingan naman ko dinam doon ni Antomi amin ako o ganang nagkinatawa na ipabanto sila niya kano kayan ni kalitra man siya o ganang ni kalitra magkalami o ginahin mga panghitabo.

0: Mau apa maring?
1: Lagi maring.
0: Luya ni mong lulu ni mong maring. No pelita ni mong lulu ni mong maring.
1: 104 na mong guna.
0: Ha?
1: 104.
0: 104?
1: Nga kay, nakuha ni nga, kanang madlungo naman kayo sa kasima ato sa silingan. Sige, pangguna silingan. Masukot na mo silingan kay. Ultima mga bulak, panggunahon naman.
0: Oo ba? Maring, o tinuto akong nadunggan ni maring ang namatyan ko na lingkuran niya yung itlog.
1: Wag muna maring.
0: Wag din niya nagipaayon itong wag din niya pahilot na yung danlak gudi ay.
1: Dako mo na sa itlog kanyang ito kay panahon sa gira sa Amerikano sa kuan kay kusog mo na siya mudagan ginasugo mo na siya runner mo na siya maring.
0: Mao ba?
1: Muna nga
0: basi-basa kayo ang sanit ang brief pala maring naugar
1: hindi na siya matulog na magbasa pa ang brief maring muna nga ni dako gina yung dako yung bisukol
0: matari kaya ni dako matari na lingkuran din niya maring.
1: Problema lagi ko maring ay.
0: Asa man yung bangko nga nalingkuran niya? Yung gilingkuran maring?
1: Nga naman, malingkod sab ka maring.
0: Nilibay yung exhibit rin yung maring?
1: Nanagya, gi-display ra kay. Amot, ako yung laing kahoy rin. Isugnod na ko na rin.
0: Ayaw nga ba maring? Luya na maring, no?
1: Di ba, ako maring. Ibutan biya kayo na akong tatay na ko.
0: Mau ba? Luya din si mong tatay. Pilay din si mong tatay maring?
1: 104. Tama na maring kaya pagpulat sa mga bisita.
0: Tama na loyo ko di mo maring.
2: Pa! Pa! Oh! Si mamay naman nastabang ano? Siya ba ka niya?
3: Ang asawa?
2: Iyak pa na ito pa!
3: Saan ka niya mag-iwag?
4: Mamay. Sapo na mamay. Maj, sorry kay Maj. Ngani kaya sa mga ilang Maj.
1: Oh, ira Maj. Uy, ka lang. Abi pa lang, na-doon ang disco, diriya Maj.
4: Maj, ako lang yung... Mugimog at tingog di mo, ha? Pagka-uaw ka diri sa lamay, bis kay lamay diri. Nang lingay ng mga tao, tanawa ng mga tao.
0: Ate ba nga nang ilak ka, wala mag-amaw.
4: Awar, awar, oh. Pugni na imong hilak maulaw ta diri.
2: Hilak na para ka diri na iprinti.
4: Awar mo ulit sigo masinggan ang hilak dibo. Ulaw kay diri ba. Tara mo ulit, mo ulit. Sumuka ra. Mas tara ba?
2: Mas tara ba? Sa mama sa mahilak. Tara ba?
4: Samo kay ka dito ba? Gatawaan na sa mga kukumpare na ako dito.
3: Ano di man yung makontrol na yung hinilak ka ni mo? Saan naman taong ka? Mura man kay... Lupi pa man yung may gibara? Saan yung hinilak ka ni mo? Sige, mura ka. Nainingaw nito nga. Nakapalit na ko sa kinang sila ng kumpare. Kay ipaandar dito sa kinang niya. Imo din hinilak ka niya. Namin na, urabas na niya ikuha nito.
2: Ano na yung classmate ba? Nga, burado ka na makina nga bagong gipaandar. Ang bilaw na lang natin traktor.
3: O di mo ka itong mga mananagtang wala na kas. Dayo, wala ka kuwag pangadje. Ang iyang amahan na mo, nahi mo nag-iyaan na mo. Tungod kay, nagtakao mo si mo ang hilat na kanayang pinahon.
0: Grabe po kayo ka mag-astorya, Pitoy. Samo,
3: isa ko. Ayun na niyo. Nak, rinin na yung ubanon.
2: Pa. Ba, ayan na, papakalan na si mama pa. Hindi, nasama ko.
0: Ha? Kipakawa, naawaw mo na ako.
3: Ha? Lain po, gini mauaw. O, nang tingog di mo
0: mo. Kuyo, kayo mo magka-story ala ko ba? Mura ka mo yung nagdala sa kong kukalingon.
3: Pugngi lagi.
0: Kasi mga pugong, hindi mo lang kumapugngan kayo. Maluhay mo ko sa kong kumari, be. Best friend, be, may ato. Kami, common best Chinese gastro na ato.
2: Tarong dito, sma.
3: Awara na yung mungo, nila kakalitok.
2: Saan po ba na? Pa, ilan na pa,
3: maulaw to, maulaw ta.
0: Kaulaw na ko ninyo.
3: Dili ra ka kung natay mga lakaw, kay basig makakita ka nito. Kanang naay mga hitabo, yung mahila ka, laikag hinilakan.
0: Hilom di ay. Kamu ba, magkakuan kayo, karami kayo mga istorya. Asawa biya ko niyo, Picto, ha?
3: Nga ko, mayong.
0: Ay, ikaw, sani.
3: Nga ko, mayong.
0: Ayaw, pagkuan-kuan niya, utra mga sani. Sani.
2: Sani.
0: Sani. Sani. Sani mo taan, eh.
2: Ayaw naman.
0: Sige ko kayo pabalik. Di ba? Ah, magagubot ko na din eh.
2: Diba? Sakot ko kayo si mama pa.
4: Ugma na ako ilagaw. Mag-meeting mesa ko mga amigo na ko tungkol bahin sa tuwang negosyo nga vulcanizing shop.
0: Anya!
2: Ayaw naman.
4: Di ko gusto nga mo uban ka kay basi nung hilak na po ka dito kay amo bang isgutan na mo mga successful. Dire ra ka, di ka mo ban.
2: Karaman pa, mag-brands ka pa.
0: O, dara, galang-galang magbitiwan mo. Bitingan ninyo na pila kapatsang na naing.
4: Mag-brands mo sa La Pilipina. Ayun, samok eh. Samok, di na ka wakay. Di ka ba nun? Di rakas, bye.
0: Hoy! Pigta!
5: Ayog ipunting mag-meeting taro na itong maisgutan ng itong pagpalambo sa itong mga negosyo.
6: Bita pa rin.
4: Sakto na siya, Tio Sidoy.
7: Gwapo na nga, gwapo gin nga mulambo gin nga negosyo pa rin.
4: Okay, kini itong mga style, basta kay kato itong mga skrito na ito nga, 15 meters before sa itong establishment, butangin yung mga suyang. Para nga magkusog ato ang halang itong mga patsya.
7: Para tanan suyot.
6: Actually, mga pare, ako ang mga kwan pare. Ako ang mga, ako strategist, ako ang area. Okay, nailahim itong mga branch, no? Dito so nahan palang daan pare. Pagsugat palang daan pare. Entry o exitry. Nanay mga tunog, nanay mga suyak na.
7: Tama-tama niya akong ibuhat pare, mga tulog ka box nga suyak. Ang isa ka karton, nagsikalibong nga sulod. Ato ano ipan-distribute niya, unsa man eh?
5: O, dyan kay siguro to si Lansky Jampol kay paspas pa siya mong tagsuya.
6: Gara-gara-gara, kay tikasan kinagdagway na.
5: Ijiari na biyogan, siguro po na to.
7: Ato na pabutangan kay para pag dito sa unahan, panulong mandres to ah. Ato man, tayo pag-abot sa plat na.
5: Ang atong style.
7: Wala na ilang katuan, salod na.
6: Correct. Mayo.
5: Ang atong style ni atong Osban na obsan na itong presyo.
7: Ubusan ang taripa para dili kayo para budol kasi sa barato man.
4: Pila po ka ito ang iubos sa ito ang pagpamulkit.
7: Eh, matod pa sa kuha pagkanbasa ni pare kay 300 pare kada usay tawagan ni
0: kuha na pare.
7: Pare.
5: Pare mo lang itok man yung mas mare.
6: Pare itok ka pare.
4: Ako lang hika, hapuhap na ko yung kwan. Hapuhap na ko yung aping mo kay...
5: Sabahan ni mo. Asahilak si mong asawa makadaog ni sa Guinness Book of Record. Kaya talagsahon kayo.
4: Hilom ba?
7: Tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong ko tolong

0: Yogi luck dari ya.
1: Jadi kami lalaki gini kamu yang grabi kayak mama kakuan ma. Menanam sama doktor. Tahu kan tuh doktor.
2: Aku doktor dari. Ayah kau mau lebelaria pro doktor.
1: Eh doktor ni kaji aing.
3: Dok, sama ni saya mayu ni dok.
2: Saya unda kayak nak injekan dari yo kita beriki.
1: Beriki, kerja kau ada beriki oi.
2: Okey ni.
1: Sebut tu ni mana buka sebelum sebut tu.
3: Mang, ayo mang. Tenawa, tenawa.
2: Hilam, hilam. Jika kau nak banyak beren.
3: Mang, mang hilam, hilam na mang. Hilum na ba? Hilum na kayo? Di ba na sakit?
2: Ganit kayo, naku kayo, parang buriki ng dago mo.
1: Sigundahan, Bi.
2: Aba, di na dago ni hain namin ng ganumbol. Pakusan na niba? Imuhan niba?
3: Gidusan mo na, Dok? Kayo mo mong kayo. Gidusan si mong hain ganumbol, Dok?
1: Parang hilum ba? Lagi mga maringang imbes nga height nga katong dago manggi tusok sa samad buang ato nga doktora nga yung mga height nga lumpol nahilom na ako asama mga maring pero muna ako nga ikagulaan karon kay bisag asabi mga dos mong asawa na may mga okasyon labi na siyang ma-overwhelm siya kanang sobra siya kalipay bukay tira siya hilak kunya okay lang hilak kagi nga kanang normal ay mo siya ginilakan mga maring mura siya kanang kandi nga giihaw kapatay mo lang kanang kandi nga kanang nabasa sa ulan nana mga maring ba o sa kanin di ba din ka nga side effect nito napakan siya katong nagkasakit siya katong rayuma hubak ubo malaria mga maring nga nang tabaki kunukunin nyo bi kay galipong kuhan yung saon niya kung asawa ba kay ulaw na kayo ba magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dininalang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: pagpapalingin.
1: Well, Igarte, bay. Sa to yung, ano, yung song niya, title na na yan, ikaw ang unat kong hulit kong pag-ibig.
2: Aba. At pinakauna o pinakaiwet.
1: Yes, pinakaiwet.
2: Sabi na mga maring atong oras di ay, sa mamod na ngutana, palikulili ninyo mga orasan, tingali mo lapas, mo din makabayad mo o extension per hour.
1: Yes. At kana na sa Bulgari karon nga nag-check-in niya ron, no?
2: Bukal ng world, di habi na
3: ba sa mga alam mo, ha? Mura propono, grabe, kadang-kadang sa
2: kanan. Dungog na kong aswason.
3: Ay, nadungog din mo, maring.
1: Na mga ago di ha.
2: Namang ko ikuan ka ng...
1: Basta ka ng...
2: sound detector.
1: Sound detector. Oh, aba.
3: Ba? Naka
2: yes. I have.
1: Murakag si Tori. Murakag si Tori, ha?
2: Yes.
3: Saan naman ang ginagamit, Mari?
2: Dada sa tunnel, sa tunnel 1. Dada ang nagambutang. Ay, mo to angi, basa nga suwat ka agi sa saka simpleng ka agi mga marim pero kakuha mga pagtulunan kay nalagi na ihanan nga muhilak nga lain kay paminaw no?
1: Na, we.
2: Kada mga ihanan di ay.
3: Di okay naman siguro maring okay na yung lagayo ko. Oh. Kusog na dyan siguro kayo yung hilak nga ato pagkinog sounds.
1: Pero ako, naka-experience ko na kaya namin silingan na nga lili na nakinilakay pero lahi ang hilak mo lagka ng motor gasubida.
3: Ay, kaya lahi man to karon kay mura man to gaka.
1: Let's go ba, mura ka
3: hard starting?
1: Oh, ganang inana ba, mura ka lang.
3: Oh, mura ka lang.
2: Okay na dito ka ng murag motor ga pre-wheeling. Ano,
1: oh, ano.
2: Kaya madungog ba niya? Kaya...
1: Yung hilak niya, murag ka ng alternator. Mura ba ang alternator? Nila ka karga ko rin tiba.
2: Mura ba gasubida din sa Mayahay, Tuburan?
3: Pasubida niya, pre-wheeling.
1: Oh, pasubida ka pre-wheeling.
2: Pero doon na kayo mga dito.
1: Kaya subida ka pre-wheeling, Maring?
2: Ang kinatawaan, Maring, pasibol pa na nga matunan. Ang kinatawaan.
3: Ang kinatawaan.
2: Pero kanang hinila ka mo, lisod kayo na matunan ba?
3: Oo.
2: Yun na mo, ginayon. Di ba niya ko?
1: Yahapon na.
2: Yung muna yung ingon nga.
3: Masakitod siya ang katawa, ay hinila.
2: Kanang di mo makontrol yung makagulingon kayo, nasakitan biya ka noon, mahilak ka niya. Ikaw, saan mo hinilakan ba yun? Kumihilak ka.
1: Ako ang hinilakan? Hu-hu-hu. Kaya ba kumuhila ka ng...
2: Simple lang.
1: Simple lang.
2: Ako kaya walang ko'y luha lang.
1: Luha lang, ano.
2: Anong patali ko rin kung Edgar sa bintana mo. Ano ko'y mo?
1: Walang ka?
2: Magbanaw lang ang luha niya. Walang ko'y
1: grabe naman ako eh.
3: Imong gila, loom.
2: Oh, ana loom ba?
3: Loom ano ba?
2: Pero mas maayaw ko na itong imong isinggit imong hila kay mo gaan-gaan ko nung imuhang kuan.
1: Kung kailang hiloton ka, dapat ka nilang sakit kay isyagit yun na nimo.
2: Dapat imo itong isyagit.
1: Dapat isyagit yung hihilot ka ni Ralph.
3: Nakonsumday ko ngayon.
1: Marindariya.
3: Ano ka sakit sa baan ni Hulton?
2: Ano ka sakit? Ayaw na ba? Tama, mabuto na ba ka?
3: Ayaw ka ba? Lain ka tihilot dito maring ay. Ayaw ko tama na sa ayaw. Maging pagbuot.
1: Ay, pagbuot.
3: Sakit na kayo.
2: Lain hiloton kay magbuot sa
1: ay, nakon. So, di ba hinahanan nga mga sitwasyon, mga maring, no? Nga. Hmm. Ano ba, kaya di mo na ito dala mapungan nga lang sa'yo magkagalingon kung saan mo na, na ba yung mga style ng paghilak, no? Alam niyo, hilak nga mga sosyal, kanayang hilak niya, o sa niya, huwag sa mo niya, kay, sa mga dato ang hinilakan, kaya yung hilam raman.
2: Oh,
1: pinatulong luha.
3: Yan, dato mong god, tamunan naman ng tisyo.
2: Pinakuha na lang, pinaana lang, pinamaraga.
1: Pinaana?
2: Daw sa kawaay lang waragwa gahilak pero gahilak
1: gahilak di ay wala na ba
2: kinailagman di ay
3: magbuot man ko sumugan siya okay ana siya nga magbuot man sa kung ani akong hinilakan
2: gani no imo sad nang hinilakan
3: di sad na
1: sad na
2: sige sa tambagan ta ni mga maring kay
3: tambagan ni mas
2: okay gahilak na pud ang gapadaan ni kadi tumatarong ko tambag tambag ning kaagi niya
3: buyar ba kay napadala ni buyar ang pangalan
2: una pa tumatambag una pa matambag si master mga higala kini ato ang programa dagiti paluyan ni sa mga produkto ng gihimo sa Yes to Health. Nagunariha ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang segundaan.
3: Ang Santon ba? Vitamin C?
1: Asa pa?
3: Ako sa may segundaan na.
2: Turbo? Turbo nga, di ka nakaayog mga nakaangay sa produkto tungod kay kung muinom sila, pating gahiyaw ko nung kaayo.
1: Siyempre, ako ka, di mo na, tested and proven na magina sa mga, kung ano, kalalakihan.
2: Yes.
1: Ako ka, siyempre, ang premium D3.
2: Og syempre ang hinungdan ganun mula mi atong isi ang
1: Santon Vitamin C.
2: Wala na siya ang Colgate dahil
1: marami. Wala na siya ang Colgate. Wala na close up ng Colgate.
3: Close and happy.
1: Well, no. So ato ni tambag ano kay humanan ni Osos na magiging yung tabil sa itong pagsalita karong puntaga. So picto ang ako masulti ni mo. Kala lang kanay mong asawa ni mo pagbukatawa pag mahilak na siya, pagbuhag ang microphone. Kaya at least, mapwede mo na yung mga kwartangan na. Di ba? Para madiscovery na siya dito sa inyong lugar. Kung asa mo napita, mag-mention o asa ka napita ang lugar. Kasi madiscovery na matabangan mo sa gobyerno dito sa inyo. Ang imuon na siya o mga inana, imuon na siya o kining instant sirin. Kuwala lang na siya. Kuwala na siya sa gobyerno. Tiguan lang. Pahilako lang siya alas 3, alas 12, o alas 5 sa hapon. Anak. Kay kung alas 5 kay mo sirin man di ba? O alas 12 sa auto mo sirin pod. So hilak ang ila madunggan sa imong asawa. Ana lang, ha. So ana lang nga Picto, ilang kayo na
3: so, siya. Kayo sa mga
1: gamit kayo.
3: Alarm.
2: Labi na kana na mga
1: alarm
2: linog.
1: Clock, ana.
2: Mga linog ba? Pag detect sa linog, sige pa karon pa sige pilakon.
1: Pilakon ni siya dito. Wala ka na ni mga chumani. Asa? Chumani? Asa tsunami, day?
2: Nino ta sa isa kay sa CDR.
1: Kana.
2: Uy, yala.
1: Kana. Mawal siya dito ka na nga. Mawal siya dito ka ng tig salat? Public address ba? Ana. So, ana lang. Nana lang ay lagay ko pa na picto kay total ang na maginang kinabuhi do na maginay mga inana nga mga sitwasyon bigani na imong asawa mahilak kay kuan na siya kanang kuy kabalo ba ka mahilak kabalo ang hinilakan sa mga inana kanang layo na sakit kasing-kasing
2: mo gani
1: okay mo syagit man katong na imong sakit kasing-kasing katong man tong mga ang hinilakan mga
3: iloom
1: ra ana no so ana lang
2: so what ba igong oras mga marin hantod og mapuhon.
1: Yes, ato yung mapuan sa samang istasyon, sa samang oras, o sa samang mga bayot. Okay? Sige, ako ang inyong ubos kay Galas Kanginan, the one and only, as useless, Master Inay Tanini.
3: Kinipan ninyong iyaan sa kaunay panapa.
1: Parang mo nag-ibidli na. Sabi na siya, parang nag-ibidli siya.
3: Kaya dali, ha?
1: Parang wala na na papsimiran.
3: Kaya kung dilaok ay.
2: Ang tanong ba po, hon? Ako na si Maring Indra Erika, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa, daligwa pa

0: sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ama, halago. 2 piso rin ha.
0: Mm-hmm. Yeah, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay,
2: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po na nga kong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga dunay fast wound healing properties.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
10: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
9: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: trial.
1: Senator Judge Erwin Tulfo, pinuna ang hirap na pagtatagalog ni Acosta sa impeachment trial.
0: Balitang regional, mga katropa, Banate National High School sa probinsya po ng Iloilo, walang pasok ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta.
1: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong bawasan ng U.S.-South Korea military exercises.
0: Showbiz, Heart Evangelista, iginit sa netizens na huwag agad maniwala sa mga nakikita online.
1: Sa balitang sports, UV at UP nanguna sa 2026 UAAP Valorant Tournament.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, August 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng lahat ng XFM station.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang balita, ang alternative work arrangement sa government offices sa NCR at 12 lalawigan ipinatupad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
3: Patutupad simula alas 12 ng tanghaling ngayong araw ang alternative work arrangement sa government offices sa Metro Manila at 12 lalawigan dahil sa patuloy na malakas na ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Batay sa Memorandum Circular number 127 na inilabas sa Malacanang kanina, sakop nito ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, pati na rin ang disaster response. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa public at private schools, maliban na lang kung iba ang naging direktiba ng local chief executives. Sa private sector, nasa management ang desisyon sa ipatutupad na work arrangements. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nananatiling baha ang 116 na barangay sa Bulacan kahit humina na ang pag-ulan, habang nasa 8,728 na residente ang nasa evacuation centers. Nakapagtala ng pinakamalalim na pagbaha sa barangay May Sulao sa Kalumpit na umaabot sa 6 na talampakan, habang 28 sa barangay sa bayan ang apektado. Ayon kay PDRMO Chief Manuel Lokban Jr., sabi ng sa id ng barangay May Sulao, 41 barangay ang binaha, sa Malolos 25 naman sa Hagonoy at 14 naman sa Paumbong at tig-7 sa Bukawi at Giginto. Hiniugnay naman sa high tide ang pag-agos ng baha mula Pampanga at Nueva Ecija ang pagbaha sa Hagonoy at Paumbong. Dagdag pa ni Lokban, tinatayang nasa 3.2 milyon na halaga ang pinsala sa livestock at poultry, habang nasa 96.3 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura at pangisdaan sa nasabing lalawigan. Samantala, mahigit 9,193 na hektarya ng palayan sa Central Luzon ang nalubog sa baha, na nakaapekto naman sa nasa 5,288 na magsasaka.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, bumaba sa 49% ang bilang po ng mga pamilyang Pilipinong nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang kalagayan mula sa 52% noong Marso. Batay sa pagtaya ng Social Weather Station, halos kalahati pa rin ang mga pamilyang Pilipino nakakaranas ng kahirapan. Sa kabuuan, respondents, 37% ang nagsabing hindi na nila itinuturing ang kanilang sarili na mahirap, habang 14% naman ang nanatiling nasa hirap na kalagayan. Isinagawa po ang survey mula June 20 hanggang 29 sa 1,200 respondents sa buong bansa, kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, naniniwala ang Department of Social Welfare and Development o

0: DSWD na nakatutulong ang mga programa ng pamahalaan sa pagbaba ng bilang ng mga pamilyang Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Ayon sa DSWD, buwaba sa 49% ang self-rated poverty noong Hunyo mula 52% noong Marso, batay sa survey ng Social Weather Stations. Sinabi ng ahensya na kabilang sa mga programang nakatutulong sa mahihirap ang 4Ps Walang Gutom Program at Sustainable Livelihood Program. Patuloy din naman ang nagbibigay ng cash assistance ang DSWD sa mga vulnerable sector, kabilang ang 2,000 pisong ayuda para sa mahigit 4.71 milyong mahihirap, near poor at low income Filipinos. Higit ang DSWD na layunin itong hindi lamang matulungan ang mga pamilyang makaraos sa araw-araw, kundi mabigyan din sila ng kakayahang maging mas self-sufficient at resilient.
1: XFM News Nationwide.
2: 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabi po na kontento sila sa nilang sahod. Ayon sa 2026 Salary Pulse Report ng JobStreet by SEEK, ngayon pa man, 45% ng mga manggagawa ang nagsabing hindi pa rin sapat ang kanilang kita para matugunan ang cost of living, kahit itinuturing nilang patas ang kanilang compensation. Ayon po sa JobStreet, mga katropa, mas nagiging motivated at handang magtrabaho ng higit ang mga empleyadong masaya sa kanilang sahod, habang mas mataas naman ang posibilidad na maghanap ng bagong trabaho ang mga hindi kontento. Halos 3 bawat 10 manggagawa naman ang handang lumipat na ibang lungsod o bansa, kapalit ng 10% na dagdag sa sahod. Pero marami pa rin ang ayaw isakripisyo ang magandang workplace environment para lamang sa dagdag na kita. Kaya naman iginit ang JobStreet na bukod sa sahod, mahalaga rin maayos ang workplace at ang career growth para mapanatili ang mga empleyado. Sa sektor, pinakamataas po ang salary satisfaction sa panig ng teknolohiya sa 54%, habang 50% naman sa construction, at mas mababa ang satisfaction ng mga millennials kumpara sa mga Gen Z at Gen X.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.75 na bilyong piso para bayaran ang mga nagastos ng state universities and colleges na una nang sinalo ng kanilang sariling pondo sa ilalim ng Free Higher Education Program. Saklo ng pondo ang mga hindi pa nabayarang gastos para sa academic years 2022-2023, 2023-2024 at 2024 hanggang 2025. Ayon sa DBM, mapupunta ang pondo sa 108 na state universities and colleges sa pamamagitan ng CHED at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Layunin itong maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga universidad na gumamit muna ng kanilang institutional funds para maipatupad ang libreng tuition at iba pang school fees. Ipinatupad ang Free Higher Education Program sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality o Quality Tertiary Education Act. Sinabi ng DBM na bahagi ito ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa edukasyon at makatutulong upang magkaroon ng mas malaking pondo ang mga SUC para sa iba pang lehitimong pangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para po sa civilian agencies sa 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ilalaan po lamang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security. Kabilang sa maring magkaroon na nasabing pondo ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, at ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nilinaw din ni Gatchalian, mga katropa, na hindi kabilang ang mga civilian agency gaya po ng DICT at DOTR sa mga maaaring pagkalooban ng confidential funds. Ipinunto niyang bahagi ito ng paninindigan ng Senado na maging mas malinaw at mas mahigpit ang paggamit ng pondo ng bayan.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nagsisimula ang deliberasyon sa 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, layunin itong mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis at mapabilis ang pagresolba sa kaso. Kasabay nito, sinabi niyang hindi maaaring talakayin sa budget hearing ng Office of the Vice President ang mga isyong kasalukuyang pinag-uusapan sa impeachment court dahil sub judice na ang mga ito.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatuloy nga ngayong Lunes, mga katropa, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan pinangunahan po ni House Prosecutor Representative Lordan Suwan ang presentasyon ng mga ebidensya at unang testigo. Iniharap ng prosecution si Marivic Pareha, Director ng House Legislative Information Resources Management Department. Bilang unang testigo sa 16 na araw ng paglilitis. Kinatawa naman ni Attorney Lindon Miguel Bakel ang panig po ng depensa. Samantala, hindi na tumistigo si Pareha matapos sumang-ayon ang defense team sa mga dokumentong inihanap ng prosecution. Bago rin magsimula ang paglilitis, hiniling po ng prosecution na mabigyan ng pagkakataong magsalita si Attorney Armando Ligutan. Kaugnay naman ang mga komento ng depensa laban sa kanya noong day 15 ng impeachment hearing. Sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bibigyan niya ulit si Ligutan ng pagkakataong magsalita sa tamang oras.
1: XFM News Nationwide.
0: Hostile witness ng prosekusyon iniharap sa impeachment trial ngayong araw. Narito ang report. Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa witness stand si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Itinuturing si Acosta bilang unang hostile witness ng prosekusyon sa kasong may kaugnayan sa umano'y mali o illegal na paggamit ng confidential funds ng OVP. Bago ang pagtatanong, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na naka-standby ang nurse at mga doktor ng Senado bilang pag-iingat dahil sa nauna ng insidente ng pagtaas ng blood pressure ni Acosta. Hiniling ni Acosta na makapagsalita rin ng Bisaya. Pinayagan ito ng korte kasabay ng pagtatalaga ng translator. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Pinayagan po ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na gumamit ng leading questions matapos sa deklarang hostile witness si Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Escudero na hindi nangangahulugan ito na maaari na magtanong si Ligutan ng misleading questions. Sinabi rin po ni Presiding Officer na batid umano ni Ligutan ang pagkakaiba ng leading at misleading questions kasunod na naging controversial na social media post nito.
1: XFM News Nationwide.
0: Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulpo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hikayatin ang testigong si Gina Acosta o Gina Acosta na sumagot at magsalita sa Tagalog. Ikinumpara ni Tulpo ang mga naging sagot ni Acosta sa naunang pagdinig ng Kongreso kung saan anya ay nakapagsalita ito ng maayos sa Tagalog kumpara sa kasalukuyang paglilitis.
3: This is a government official. She doesn't know what discretionary means is. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. And compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? Yes po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Kaya po tinutay ni isang taon dito, Mr. President.
0: Bilang tugon, hiniling naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kay Attorney Armando Ligutan na gumamit na lamang ng isang wika sa pagtatanong upang mapabilis ang proceedings at sinabing mas mainam na Filipino ang gamitin.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, ay tinanggi po ng Taguig City ang aligasyong mabagal. Pagtugon naman ng emergency responders sa isang pasyenteng nasawi dyan sa Maharlika Village. Ayon sa Taguig Command Center, hindi kumpleto ang address na unang binigay sa 911. Kaya At ilang beses naman itong hiningi mula sa hotline habang hindi rin nasagot o sumasagot ang contact number ng tumawag. Patuloy naman sinusuri ng Department of the Interior and Local Government ang insidente para matukoy kung nagkaroon nga ng pagkaantala sa pagtugon. Samantala, humingi na rin ng pamanhin ang pamilya ng pasyente sa mga nauna nilang pahayag laban sa 911. At sinabing layunin lamang nilang mabigyang pansin ang kanilang karanasan upang hindi na ito maulit sa ibang pamilya.
1: XFM News Nationwide.
0: Philippine National Police tutok sa investigasyon sa pananambang kay Barm Chief Minister Makakuwa.
1: Live.
0: Katropa natin sa balita si Earl Saludar.
4: Na tinutukan ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon sa pananamag kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa nitong Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Semelencio Natates Jr., nakikipag-ugnay ang kanilang hanay sa Armed Forces of the Philippines o OFP at iba pang tinaukulang ahensya ng pamalaan upang masusing investigahan ang insidente at matukoy ang mga nasa likod nito. Sinabi ni Natates na patuloy na ginagawang case build-up ng mga otoridad habang tinitingnan ng iba't ibang anggulo sa pananambang. Tiniyak naman ng PNP na hindi titigil ang kanilang operasyon hanggang sa makamit ang justisya at mapalagot ang mga responsable sa insidente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Tropa XFM News Nationwide, sabayin din po napapahinggan sa 93.3 XFM Antique, XFM 96.5 sa Kalibo at 87.5 XFM Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
2: Punta na tayo sa Iloilo. Ang Banate National High School sa probinsya ay walang pasok dahil sa ditantinanggap na merong pagbabanta pala. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM, Iloilo.
5: Suspende ang klase sa Banate National High School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw, Agosto 17, dahil sa natanggap na pagbabanta. Ang pagbabanta ay ipinost sa Facebook kung saan ayon sa Facebook user na mag-ingat ang mga estudyante at guro na nasabing para lang dahil may masasaksak ngayong araw. Sinisiguro ng nagpost na may madisgrasya at hindi siya nag-iisa. Tinagri ng user ang Facebook page ng Banate National High School Supreme Student Government. Ang post ang nakakuha ng daming reactions, comment at shares kung saan marami ang nabahala. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang salikod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Indak-indak at pamulak sa Kadayawan, dinagsan ng libo-libo ang manunood. Milyon-milyong piso sa papremyo ipinamigay. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Pinagsa ng libu-libong manunood ang indak-indak at pamulak sa Kadayawan kahapon sa Davao City na isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Kadayawan Festival. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng umaga, nagsimula ng mapuno ng mga manunood ang mga sidewalk sa CM Recto Avenue at paligid ng San Pedro Square upang saksihan ang makulay na float parade, street dancing at mga pagtatanghal ng 13 contingents mula sa school-based at open categories. Lalong naging kapanapanabik ang kompetisyon matapos maglaan ng karagdagang 1 million pesos ang Davao City First Congressional District dahilan upang umabot sa halos 10 milyong piso ang kabuuang papremyo para sa aktibidad. Sa isinagawang Grand Indak-Indak Showdown kagabi sa open area ng Coastal Road, muling nagkampiyon sa open category ang Mati City Balangay City High Performing Arts na nag-uwi ng 2 million pesos. Samantala, itinanghal na kampiyon sa school-based category ang Daniel R. Aguinaldo National High School o Mudrans Mana Performing Arts Ensemble na tumanggap ng 1.7 million pesos na grand prize. Hindi rin umuwing bigo ang iba pang contingents dahil sa malalaking consolation prizes na kanilang natanggap. Bahagi lamang ang indak-indak at pamulak sa serye ng mga aktibidad ng Kadayawan Festival na naglalayong itampok ang mayamang kultura at tradisyon ng Davao City, gayon din ang pagpapalakas sa turismo at lokal na ekonomiya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Samantala, katropa, lalaki patay matapos barilin sa harapon ng kanyang misis sa kabatuan Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Bupa sa paggamutan bagamat binawian din ng buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanilang pwesto sa Barangay Caloocan, Kabatuan, Isabela noong August 15, 2026. Ang biktima ay isang 40-anyos na lalaki na isang meat vendor habang hinihinalang riding in tandem naman ang dalawang suspect. Sa panayam ng XFM Santiago, kay Police Major Aniel J. Dumayas sa ang hepe ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito nagkasalukuyan pa rin ang kanilang pagtugis sa mga suspect sa nasabing insidente na ikinasuwi ng biktima na parating sa kanilang himpilan ng pangyayari buhat sa tawag ng punong barangay ng lugar at doon nadatnan ng mga kapulisan ang mga bakas ng krimen habang agad isinugod sa paggamutan ang biktima ng kanya mga kaanak. Isang motorsiklo umano ang huminto sa pwesto ng mga biktima lulan ng dalawang lalaki na nakasuot pa ng helmet na lumapit pa at nagtanong sa halaga ng 1 kilo ng karne sa biktima. Pagkaraay bigla na lamang umanong bumuno ng armas ang gunman at pinagbabaril ang biktima sa harap ng kanyang misis na tinamaan sa tiyan at ulo. Nasawi ang biktima dahil sa insidente habang tumakas naman patungong lungsod ng Kawayan. Ang mga suspect na ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: 13 anyos na bata, critical inasugatan matapos pagtatagain ng kapitbahay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Critical ang isang 13-anyos na batang lalaki habang nasugatan din ang kanyang ina matapos umano silang pagtatagain ng kanilang kapitbahay habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Angelo Naquines alias Luloy, 22-anyos at residente ng sityo Upper Kansintang sa naturang barangay. Nakadetine ito sa adlaw ng police station. Batay sa investigasyon, natutulog ang mga biktima nang umano'y pumasok ang suspek sa kanilang bahay at inatake sila gamit ang isang patalim. Nagtamo ang bata ng sugat sa mukha habang nasugatan naman sa braso ang kanyang ina. Bago ang insidente, umano'y pinalabas ang suspek sa isang disco sa lugar matapos manggulo habang lasing. Ang lalaking nagpalabas sa suspek sa disco ay umano'y asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagtungo ang suspek sa bahay na naturang lalaki upang umano'y magiganti. Ngunit ang asawa at ang anak nito ang kanyang naabutan at inatake. Dipinsan ang suspek, bago siya pinalabas sa disco ay may sumuntok umano sa kanya dahilan upang lumabo ang kanyang paningin at magtanim ng galit. Inakala umano ng suspect na lalaking sumuntok sa kanya ang asawa ng biktima. Inihahanda na ng Adlaon Police Station ang pagsasampa ng reklamong frustrated murder laban sa suspect. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At merong virtual assistant dyan sa Bacolod. Arestado matapos pong makuhana na may isa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM, Bacolod.
9: Ang isang 21-anyos na lalaki matapos makuhana ng tinatayang 2.38 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Dalan Palangka, Barangay 12, Bacolod City, madaling araw ng Agosto 15. Kinilala ang suspek sa alias na Joseph, isang virtual assistant at residente ng Barangay Bata, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, nakumpiska mula sa suspek ang humigit kumulang 350 grams ng shabu na may tinatayang street value na 2,380,000 pesos kasama ang ilang non-drug items. Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng suspek at malaman kung mayroon pa itong iba pang kinakaharap na kaso sa ibang police stations. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Tropang Brian, nasa lupa rin ang Philippine Area of Responsibility, ang LPA sa layong 1,040 kilometers east ng northeast or northern Luzon. At ito ay may medium chance na maging tropical depression sa loob ng 24 hours.
0: Katropang Buddy, samantala tuluyan ang lumabas sa monitoring area ng pag-asa ang isa pang LPA kaninang alas 2 ng madaling araw.
2: Patuloy naman po nakakapekto mga tropa ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kahit asahan paminsan minsan pagulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan.
0: Makakaranas naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
2: Sumikat araw 542 at tinasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
2: Iatid po sa atin ang international news sa pamamagitan ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na malaki ang ibabawa sa joint military exercises ng U.S. at South Korea, habang binibigyang diin ang kanyang magandang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Trump, masyadong magastos ang mga military exercises at nagbubuo umano ito ng mensaheng maaaring ituring ng North Korea bilang hostile. Gayunpaman, nanindigan ng South Korea na matutuloy ang kanilang nakatakdang military drills kasamang US, kabilang ang 11-day na Ulchi Freedom Shield Exercises. Pinatayang nasa 18,000 South Korean troops ang lalawak po sa pagsasanay, kasama rin ang American military personnel na nakabase sa South Korea. Matatandaan na naunang sinabi ng North Korea na ang joint US-South Korea exercises ay isang paghahanda para sa agresibong digmaan.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbabala si actress at global fashion icon Heart Evangelista sa publiko na maging mapanuri sa mga personalidad na kanilang hinahangaan at sinusubaybayan sa social media. Ayon kay Heart, hindi lahat ng ipinapakita sa internet ay refleksyon ng tunay na ugali ng isang tao, kaya hindi dapat agad maniwala sa isang taong tila too good to be true. Ibinahagi rin niya na may ilang personalidad na mabait at palakaibigan sa harap ng kamera o online, ngunit maaaring iba ang pakikitungo kapag personal nang nakakasalamuha. Hinikayat din niya ang publiko na piliing maging mabait sa kapwa at iwasang maging bully online man o sa personal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula mga katropa. Nagwagi po ang University of the East at University of the Philippines sa 2026 UAAP Baloran Tournament nitong Sunday sa Mandaluyong City. Winalist ng UE ang Ateneo de Manila University's score na 2-0 at nanguna sa Group A na may 3 points. Samantala, tinalo naman ng UP ang Far Eastern University's score na 2-0 para sa nilang unang panalo sa Group B. Nagtabla naman ang defending champion De La Salle University at National University sa score na 1-1. Habang tabla rin sa Group A ang Adamson at University of Santo Tomas.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Lunes. Ingat po tayong lahat. Maulan, bumabagyo rin. Maraming baha. August 17, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako po si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Kalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

lamang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Si Joel, di liko katarong tulog, ilan na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joel, sakit o kakusigi akong lawas. Wala d'yo'y lani iliho. Nag-inom na ko klase-klaseng tamban, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nag-ikumandar na ko aning Santon Vitamin C. Sulod na sa tulog kaadlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule na gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na iladong antioxidant o phytonutrients na makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe, kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
2: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: the day, mga katropa, welcome. Ano sa atin itong programa, The Secret of Health. Ano na sa inyong health consultant, CJ Nidruda. Inyong magkauban, mga katropa, sa gihapon. Alang agad sa pagkatod kaniyong informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Ilabi na sa gihapon atong hatagad o pagtagad sa unsa atong matuldukan na kinigayod atong mga balatian. Welcome ang tanan. Asa magkakaroon nga lugar mga katropa tungod kay live na usabang atong programa karon. Dini sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na dini sa 89.1 XFM Davao. Ayan, kamusta kamo din ha mga katropa? Ilabi na sa atong mga katropa nga di na nagasaulog karon, no? Sa Kadayawan. Kani, bisag dili mga taga Davao, daghan ang nidayo alang gayon nining gisaulog karon mga katropa, no? Sa mga taga Davao Wenyos. I hope and I pray ha sa mga katropa nato karon nga di nagapaminaw, ilabi na din sa mga taga Davao. Anaka mo mga katropa, no? Sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Welcome sa atong programa The Secret of Health, mga katropa. Live po sa pangatong programa sa mga taga-Tagum nga di nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum. And sa mga taga-Mati nga di nagapaminaw sab karon sa 99.1 XFM Mati City, mga katropa. Ayan, and happy listening sa mga taga-Jensan. Live ang atong programa sa 95.9 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, and 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar mga katropa, usbon ko may adlaw. Og welcome sa atong programa, The Secret of Health. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon. Bagong pagtuon, mahitungod gayo dining mga butang. Karin adunay dakong kalabtanan mahitungod gayo da sa pag-uswag sa ato ang mga panglawas o matuldukan na kinigayo da atong mga balatian na mga katropa. Atong hatagan o pagtagad, atong tunan kining mga simpleng mga pamaagi. Karin kung ato kining mahimo sa atong matag panimalay, pwede kayo kita magkaangkot o kaayuhan na mga katropa. O ba ninyo sa bako ninyo ni ito ang papagtuan? Pinagigid sa pagpadala sa inyuhang mga pangutana or any concerns mga katropa, dinigayod sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Welcome ka mo ha, mapadala sa inyong mga mensahe. Ato ka ng basahon unya mga katropa. Nawang inyo mga ipadalang pangutana din higayod live sa atong programa The Secret of Health. And pwede usap ka mo mapahat mga katropa sa inyong mga concerns and questions. O kung adun na ka mo ay abot itimbaya live usap ang ato agayong programa The Secret of Health. Din higayod sa ato ang XFM Facebook page, no? Search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo karon live ang ato aga yung programa mga katropa. You are welcome. Pag-comment lamang din agad sa ato ang comment section ato ka ng basahon unya. Okay? Oras na to sa Tibuk Pilipinas. Alas 12:43 na mga katropa. And syempre kining orasa. Pag kining atong programa sa gihapon hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O kauban kayo ng atong mga produkto. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. No, our ultimate trio mga katropa. Kadiin grabe ka nindot. Ang hatod kayo da mahitungod sa atuang panglawas. Kaya kinibitaw nga ito ang mga food supplement mga katropa. Doon na kiniyada kung ikahatag ang kaayuhan alang gayod sa kinatibukang kalihukan sa ito ang lawas mga katropa. Kani watag angkon o warta wana ito ginaingon na kiniyato ang mga food supplement. Usa kini ka tambal, no? Kani is panganan panandaan nga food supplement. So it is not really a medicine, but it is a food supplement. Na kung atong tunan pag-ayo, dili nagtabang sa usa lamang ka balatian, kundi kini adunay dakong ikahatag nga kaayo alang gayud sa kinatibuk ang kalihukan sa lawas. So dako kay siyag ikaayo may tungod sa lawas mga katropa, dili lang usa ka balatian, dili lang usa ka specific nga problema sa panglawas, kundi alang gayud na sa pagkahimsog sa kinatibuk ang lawas, mao ka na ang hatod gayud sa ato agayong mga food supplements sa atong mga produkto mga katropa. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, iisip kini usa ka super food, no, nga diin tanang sustansya nga din gikinahanglan sa atong lawas every day. Ana gayud no sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, syempre adlaw-adlaw di man gid nato makuha kini bitaw sustansyang gikinahanglan sa atong lawas. That is why, no, pirmi nato ginapahinom dom. Paning kamote kun dunay budget man lang, makainom man lang kag usa kapsula o duha kapsula sa Santon Plus Gold matag adlaw, dako kay nagikatabang mga katropa sa kalihukan sa atong lawas, no? Ilabi na para malikayan gayud kining gitawag natog mga balatian. Okay, kinibitaw ato ang balatian mga katropa. Musugot tag sa dili. Kung unsa gayud ang ato ang gipangkaon adlaw-adlaw, magresulta jud na kung unsa po'y mahimong lawas nato sa malabot nga adlaw. Kung dili or kulang tag sustansya karon, maabot ang panahon, adun nagay pagka-problema sa lawas. Muna paningkamutan nato, no? Muna ang kauban nato pirmi ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3, mga produkto sa Yes to Health Incorporated, para gayod mahimong himsog ang atuang lawas adlaw-adlaw ang mga katropa. Labi nag-ubanan na tunas pag-inom og healthy nga kape, no? Santon Gold Coffee Mix and the Santon Plus Coffee Mix mga katropa and the Premium D3 Coffee Mix. Klase-klase mga katropa, gani pag dunay mo ato sa atuang clinic, mangutana o mangita o kape, ato ang papilyon sila, asa mo din ha, no? Asa inyo ang angayan din ha. Okay, doon na po tayo free taste, God, hilabi na sa, I mean, doon na po tayo per sachet. No, dito kayo sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagong Branch na po tayo libreng init tubig. Para kung gusto sila nga diha dayon, ilahang masulayan, no? Ilahang matilawan, asa dyan niya ng kape ang ilahang magustuhan. So doon na po tayo libreng init tubig. Napo tayo mga persa siya mismo nga din matilawan jud nila dayon mga katropa. Gani makita nimo ang no, ang ilahang facial expression, ang ilahang panagway sa din sila niinom o nisuway sa ato ang lamian o healthy nga kape. Kaya gid sila, lami gidaw ang ato ang kape mga katropa. Hilabi na ito ang Santon Gold Coffee Mix. No, kung gusto kag medyo isog-isog, huwag ka nang gusto dyan ka nga din, mahimong aktibo ka, alerto ka, tibok adlaw, Santon Gold Coffee Mix, usa sa pinaka-healthy o natural gayon mga katropa nga, mahimong lagsik ang imuhang lawas. No? O niya, kung gusto po kag very natural, hilabi na kung adun na kay pagka-sensitibo sa imuha gayong chan, safe, no, and very natural kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Muna ato ang ginarecommend usab mga katropa. Gani even 3 years old, isipo ni muna, no? Pwede gayon makainom sa ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, no? Tungod kay kanila gi, minugna sa mangosteen, malunggay, and soya bean. Nang very natural and healthy kaayo kini mga katropa. Ilabi na din ha, no, sa ato agay mga katigulangan nga din taon naglisod na nagproblema sa ilahang pagtulog kada kada gabi aya advice, no, iliste na inyo hang mga kape din ha. Ilabi na kay dali ra ba kay ta makatubag nga ay stick ra man ako ginainom gudok. Ayaw na, bisa pag-stick pa na mga katropa, ha? Okay ka na, kargado taon kayo ang caffeine. Mo Muna matingala mo, maabtan na lang mong kadlawon. Or makatulog man, puro putol-putol. Mura bitaw manok matulog na. So ayaw na mga katropa, ilis din na inyohang kape o Santon Plus o Coffee Mix, ha? Taas kini o mga antioxidant mga katropa, labi na kini Isofol Bronze. Grabe kini kanindot mga katropa, labi na sa atuang blood circulation. Available ang ato mga produkto, kauban na sa mga atuang Vision X Plus and ang ato ang Turbo. No, supplement for men mga katropa, available ka na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And of course, available usab sa mismong Yes to Health Clinic. Labi na kung gusto ka mo nga maka tipid, no? Maka discount. Bisitahan lamang ang tuwaga yung Yes to Health Clinic ang mga katropa. Available gayod ang atong mga produkto. Labi na sa atong mga senior citizen. Ayaw kalimot pagdala sa inyohang senior ID para gayon maka-avail sa atuang big discount. Ato na lamang mo sa atuang Yes to Health Clinic para pag-avail sa atong mga produkto, i-avail na usab ang atuang libreng check-up o libreng konsultasyon. At doon na kita itulo ka branches, ha, dinigay sa Davao Region mga katropa. Dining bulan sa Agosto mga katropa. Padayon ang atong paghatod kaninyo ga libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon gamit atong high-tech machine and ang inyong health consultant o sa functional iridologist, no, ato usab nang ginagamit para gayod ma-evaluate ang health condition sa usa ka tao. And we have also free dietary guidelines, free nutritional therapy, juicing therapy, and therahertz therapy, mga katropa. We have also a machine called the Biozapper therapy. Grabe kanindot kayo na, mga katropa, especially if you have tawag nini mga allergies. No? Dako kayo nag-ikatabang kining gitawag na ito, Biozapper therapy, mga katropa. If you have bacterial problem, viral problem, ay nako, grabe ni ka effective, no? Kini ato ang Biozapper therapy. No, tungod kay iya gayong ginasala o ginasup-sup, no? Kato gayong mga bad microorganism nga naagayon sa ato ang lawas. And gani, makita nyo na personal mga katropa nga din totally na nasala jud siya, nasup-sup jud siya paggawa sa inyohang lawas. Makita nyo na sa inyohang gipanggunitan mga katropa. Available na, ha, sa ato agayong Yes to Health Clinic at Tagum Branch mga katropa. Ug ang uban ug ang tanang gayud nga mga serbisyo syempre available na sa ato agayong matag branches dinhi gayud sa Davao Region. Kung kamo mga taga Davao, bisitahan lamang ug adtoy ang Yes to Health Clinic Davao Branch nga nahimutang sa Solpol Building door number 3 JSIS Heights. No, at bang kita sa Durian na World mga katropa or Bantay Bata. And then tapat ta sa Tagum Cooperative. Mao ka na ang atuang mga landmark, ha? Nara na sa mismong highway mga katropa, dako kay na atuang karatula and signage din, ha? Yes to Health Clinic. Okay, abri do Sunday to Friday alas 8 sa buntag. Hantod alas 5 gayud sa hapon. Niya ang atong schedule, dili ta adlaw-adlaw din hin, no? Alang kayo sa atong libreng check-up o konsultasyon. Doon lang kita schedule, matag Lunes o matag Martes lamang. Maugay na atong libreng check-up o konsultasyon, no? Din hin kayo sa Davao City, mga katropa. Pusa, kita-kits tayo, labi na nining adlaw, no? Adlaw karong Lunes, mga katropa. Ugma, anausab, gihapon, no? Atong schedule din hin kayo sa Davao. O gani, sa mga naminaw karon nga mga taga Davao Wenos, pwede pa ka mong karon muhambol, no, nining adlaw mga katropa. No, tungod kay tunga-tunga pa lang kita sa adlaw. So mag-uban-uban kita the whole day, tama no, 5 PM ang atuaga yung libre nga check-up o konsultasyon. O niya, kung mabitin man ta, pwede usap ugma, no, adlaw Martes mga katropa. Tungod kay tibok adlaw, sa gihapon kita din higayod sa Dakbayan sa Davao. Tungod kay ugma, Merkules. Hangtod the Bernes o adlaw Domingo ang atong schedule dito na usab kita mga katropa, no, sa Tagum Branch. Ang atong Tagum Branch ana na himutang sa M Central door 8, no, Atin ha mga katropa, ganti road magugpua is mga katropa. Dapat kita sa Mr. DIY Public Market. Mo na itong pinaka-landmark mga katropa, no? Kung malabi na kung mga nag-commute mo, bisan pa man lagi yung mga lugar, pag-abot ninyo yung terminal sa Kairamog Tricycle, inunan ninyo nga sa Mr. DIY. Yatod mo niya ha mga katropa, tapad rapod niya na mismo, subayaran ninyo na, naadayon ng ato ang Yes to Health Clinic. Ako kay nang ato ang klinika din ha mga katropa og signage, okay? Abrido sigapon Sunday to Friday alas 7, no? Maski pasayo nato ang atong oras din ha. Alas 7 sa buntag ug maski padugay sa pagsarado tungod kay taman ta alas 8 gayud sa gabi mga katropa. Mao ka na ato ang schedule ha. Alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Pero ato ang check-up is 8 a.m. to 5 p.m. Mao ka na ang oras sa ato ang libre nga check-up o konsultasyon. Matag Merkules, Webes o Bernes, mga katropa, kauban ng Adlong Domingo, kita kits, no? Hilabi na sa mga taga-Tagum, mga katropa. And Mati City, bila na lamang ka-adlaw, no? Karong Webes, mga katropa, maunausab ang ato agayong monthly schedule for face-to-face free check-up and consultation. Atin na gayod sa ato ang Mati branch, mga katropa. Karong adlang Huwebes na gayod, mga katropa, petsa 20 ning bulan na sa Agosto, mga katropa. Maato na usap kita din ha. Biyahin na usap kita, mga katropa, pila ka oras. Alang gayod sa paghimamat ngan ha kaninyo, no? Sa mga taga Davao Oriental. No? Ayaw pakiasa, kita-kits kita karong lang Huwebes, mga katropa, pizza 20, no? Dinagayod sa ato ang Yes to Health Clinic, Amati branch, no? Kita kits ta, mga katropa. Magsugod kita sa gihapon alas 8 sa buntag, hantod alas 5 gayod sa hapon. Kung gusto mo magpa-reserve or magpa-schedule, punta ka lamang ato ang text line number 0909-1762844, no? Kasi ang ato ang mahimong one day free check-up and consultation is syempre first come, first serve gihapon ta mga katropa, ha? Kung sayo mo maabot, mas maayo para una mo maatiman nato mga katropa. Alas 12:50 ang size na mga katropa. Balik kita human guide sa mga pipilang ka mga pahinom doon. Rin ang atong programa na Secret of Health. Ilagi na bago tamato sa atong health information. Aminaw sa kita og mga manindot nga testimonya. Mga pahinom doon. Rin ang atong programa. Gikan guide sa atong master control. Kauban ng atong katropa nga Sir Royce. Balik kita mga katropa human guide sa mga pipilang ka mga pahinom doon. Ato sa ang paminawan. Ining maanindot ang testimonya.
1: Good morning, sir. Unsa kani pangalan nimo?
2: Morning, lakad.
1: Nag-asa ka, sir?
2: Ngayon pa rin.
1: Ayan, bago ka nato din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa ganito yung mga balatian?
2: Kapag ako mo, sakit ako ang tingko.
1: Kailan po na ka-dugay, sir, nga din yung gipamate sa kawas?
2: Dugay-dugay na po na. Maapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na rin, no? Kamusta, sir? Sadya nga, nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic, sulod sa kids si Kadlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Narang-araw naman po niya. Nawa na po ang sakit sa pangulo. Nakamuling ko.
1: Wow. So, buta sa bot, okay na yung ulo doon, sir? Walang nasakit?
2: Okay na rin.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay may ngunin mong karoon, sir, sa kanang hindi nagpaminaw sa ato programa o ilabi na sa gusto sa musuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang tingnan ko, din sa itong naga, na yung gi-pratik ko nga po.
1: Yeah.
2: Tingnan ko nga ito, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At din itong tingnan ko.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Kaon sa ganyang pangalan na ito?
2: Ronnie Nakat.
1: Ayan. From?
2: New Florida.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-ibig kag-usog sa ino o may panamas ka niyo.
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Joy, sakit o kapo sige akong lawas. Wala Joy lang ni Iliho. Nainom na ko klase-klaseng tambal, pero wala Joy epekto. Gani, nagpasalamat Joy ko sa nagpakumandar na ko ani. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog kaadlaw, nabati Joy na ko ang pag-addict sa akong lawas.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Hey!

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. At sige po ninyo magkauban yung health consultant, the CJ Nidruda. Oras na to, alas, alauna tres na po, no? Ini atong programa The Secret of Health. Huwag, pili na lamang ka-minuto ang nabilinin na itong programa. And sa pagpadayon, bago tamo ito sa atong health information, no? Sa mga bagong abot o nagapaminaw karon kayo na sa ilang mga naganaiyang radyo, pwede pa kamo muhabol mga katropahan. If you have a concern or a question, pwede kamo mupadala sa inyong mga mensahin sa atuwaga yung text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. Pag ato gayong hatagan na ang inyuhang mga messages na unya human kayo sa ato ang health information. Ato ang pagatunan karon mga katropa nining atong pagtuon. Usa na usab ka minerals, no, nga di nagikinahanglan sa gihapon kini sa tuwag yung lawas. Aduna sa gihapon kini gitawag natog responsibilidad. Alang gayo da sa pagkahimsog sa kalihukan sa atuang lawas mga katropa. Huwag mao kini nga gitawag nato nga sodium, no. Ato adang natunan mahitungod gayud sa potassium, magnesium. O karon ato ang sabtunan kininga gitawag nato nga sodium mga katropa. Pagwisgotag sodium, murag mas kilala kini, no, nga mineralis mga katropa, tungod kay halos tanan nga pagkaon nato karon adun na joy gitawag nato nga sodium, no. Ilabi na bisag dili healthy nga pagkaon adun na gihapoy sodium. Gani halos tanan nato nga mga katropa karon adun na gitawag nato nga balatian. Doon na gihapoy connection, may tungod gayod sa sodium level sa lawas. Manang atong hisgutan karon, unsa ka importante kini nga sodium, unsa ang kalihukan niini may tungod sa atong lawas, o unsa usab kadaghan nga sodium ang gikinahanglan sa lawas sa tao mga katropa, o unsa'y mahitabo tukong adunay sobra niini, no? Kung unsa unsab nato nga din malimitahan kini gayong sodium sa atong lawas arong maangkon gayud nato ang benepisyo ni ini mga katropa. Mao kana ato ang pagatun-an han ining ato ang programa The Secret of Health. Tungod kay lagi bisan pa man halos tanan nga pagka problema sa panglawas karon, adunay dakong connection sa sodium intake or sodium level. Di po pwede na to nga din tanggalon na lamang ang sodium sa ato agayong adlaw-adlaw nga pagkaon mga katropa. Okay, halos tanan nga problema lagi, labi na kidney problem, hypertension, no, adun na ginay gitawag na to even heart condition, heart problem, adun na po'y dakong koneksyon ining gitawag na to sodium intake. Pero ato ang hisgutan nga dili po pwede tanggalon mga katropa. Huwag ka na ato ang may sayran o mas masabtan sa dihang ato may baluan kung unsa manggid ang kalihukan ining sodium sa ato ang lawas ang mga katropa. No? Ang sodium gitawag kinig essential or one of the seven major minerals in our body, and it is one of the essential minerals and electrolytes in our body mga katropa o kinigikinahanglan. No? Pag biskot ganito essential, but pasabot gikinahanglan, no? Ang sodium gikinahanglan kini sa ato ang lawas mga katropa, adunay mga several other critical na biological task na agayod sa ato ang gitawag na sodium mga katropa. Gani sa ubang bahin sa atong mga health experts, ang sodium gitawag kini siya og fundamental driver. Wow, di basta-basta, no? Fundamental driver, no? Kung sa mga katropa nato dinhi karon, no?

0: Adi nagapaminaw kung kamo usa gayud ka driver o asa man mong driver o unsa man inyong gina-drive man makarelate mo nining kondisyon no nining function sa atwa gayong sodyo mga katropa o tungod kay kini di ay gitawag og fundamental driver. Kung ano kang gitawag siya fundamental driver unsa man dahi ay ang ginamaniho no so kini di ay gitawag nga sodyo mga katropa aduna siya ay gitawag natog biological functions dinha gayod sa lawas sa usa ka tawo o kini gayod naglangkob una-una kining gitawag natog active nutrient transport. Kung ato ang tunan ang active nutrient transport no ang sodium usa gayud kini sa gikinahanglan para gayud sa mga protina specific protein nga di nagasulod sa ato ang lawas o gikinahanglan gayud sa ato ang mga cell membranes para kini mahimong successful og mahitabo nang inahanglan di ay og sodium ang ato aga yung lawas sa mga katrapahaw. Dili lamang kana, no? Sa gitawag na to ga glucose absorption, no? Kanabitong mga asukal, gikan gayud sa ato ang small intestine, para kana mo ato gayud, no? Kasi ang ato ang small intestine or gamay tinaay mga katropa, it is one of our digestive system. Sa pagtunaw, sa mga pagkaon, from carbohydrates into glucose or sugar. So para mo balik ang sugar into our bloodstream, magamit mahimong enerhiya, nanginahanglan usap og sodium ang ato aga yung lawas mga katropa. Na? Amino acid uptake. Ikinahanglan na kiniga yung amino acid especially to repair tissues and the muscle building. Take note po mga katropa, sa gihapon, ang sodium o gayon ang driver ni ini. Lagi kay fundamental driver man siya, no? Kiniga yung mga protein and will convert into amino acid to repair tissues, no? And for muscle building. Para ka na magamit o madalang aton sa mga klase-klase or nagkanaiyang parte sa ato aga yung mga tissues and muscles. Para ka na ma-deliver na ginahanglan o driver. O lisod mo rin na ay sakyanan. No, gani atong gitunan bitaw ang magnesium mga katropa. Mura po siya ga vehicle. No? Manahimo siyang transportasyon. Mauna ang magnesium. Ang sodium, mura po dahil siya driver. Lisod man lang naakay sa kiran, puwapoy mo drive. Maotsay pulos di ana, no? So ang sodium mga katropa, maugayod ang driver. No? Sa nagsilbing sakinan, nga din diha ikarga ang mga sustansya. No? Nga din gikinahanglan gayod sa kinatibok ang lawas. Sama na lamang nining gitawag na itong protina, no? That will convert into amino acid to repair tissue and for muscle building mga katropa. So, without sodium, so it is impossible na din mahitabo kiniga yung gitawag na itong tissue repair and the muscle building. No? And mineral and vitamin retrieval. Ilabi na sa mga phosphate, galactus, and the water-soluble vitamins, and sodium, mo'y gikinahanglan gayod ang mga katropa. Ikaduha, no? Maintaining a cellular homeostasis. Unsay pasabot ni ini? No? Ang sodium gayod ang mga katropa, usa sa nagatabang mahitungod gayod sa gitawag natog mga cell membrane, no? And energy consumption. Inibitang ATP mga katropa. Ato po nang naisgutan about gayod sa gitawag natog magnesium, how important, no? Even though na buhat na ang o na produce na, na convert na ang energy from carbohydrates, no? To glucose and then nahimo gayong energy pero wala po dahil pulos ang energy kung walay gitawag na to nga magnesium. Same thing mahitungod gayon sa sodium mga katropa tungod kay kini di ang gitawag na to nga energy and, particularly kaning ATP mga katropa utilize po dahil ni siya pinaagi gayod sa gitawag na itong electrical gradient nga diin gihimo sa gitawag gayod na ito nga sodium ang mga katropa. even a cell volume control. Para gayud malikayan kining panghubag no, sa mga selula, mga katropa, panghupong og hilabi na pag pangbuto ha, ay pag grabe na kadako ang panghupong, panghubag sa ato mga cells, mga katropa. No, imagine our body is made up or composed up of trillions of cells, no? And then kana nga mga selula, adunay mga pipila din ha, nga diin makita, kung makita lang sa ato ang mata, no? Sa amin bito nato sarili ang atuang lawas, makita nato kini mga selula nato mga katropa, ma-amaze ta eh. And then mahadok po ta kay basig natin makita nga din na naay-nay mga nanghupong, mga nanghubag ng mga selula, unya ang uban ng buto. Kapalo mo usa sa nagaproteksyon ni ini para gayon malikayan kini gitawag nato swelling and bursting of cells in our body, kini gayong gitawag nato nga sodium. Tungod kay ang sodium, gitawag na siya cell volume control. Grabe ka nindot, no? Kinigayong gitawag na ito nga sodium mga katropa. Huwag dugang pa nga pagtuon sa atong mga eksperto, fluid balance and plasma volume. Usa sa pinaka-importante, kinigitawag na ito nga fluid balance. Kay gani, adunay mga katropa na ito din ha. Nga din, adunay pang panghupong, panghubag. Wa na tingala, wa na kabalo. Basig na himo ng dili balansi ang fluid din ha gayo da sa ilahang lawas, ilabi na ang pinakahinungdan basig adunay dili balancing a level of sodium, no? Tungod kay usa sa responsible para gayod balansihon ang fluid sa lawas mga katropa, kini gayong gitawag na to nga sodium, no? Even in our cells, no? Kung ang magnesium mga katropa siya usap ang nag-regulate and nag-control sa fluid inside of our cells, kining sodium pod mga katropa mao siya ang responsible to control, to regulate and to balance the fluid outside in our cells gawas sa ato ang mga selula mga katropa. Inanak nindot ang kalihukan ha? Sa mataga mineralis gayod sa ato ang lawas, especially the volume, no, ang kakusgon, no, sa fluid dinha gayod sa ato ang lawas mga katropa, para usab di madaot ang atong kidneys, particularly madaot ang ato ang heart, no, ang ato ang mga gagmay nga kaugatan, no? Paingon sa atong kasing-kasing kay kung kusog kayong volume sa fluid ay nako magka problema jud na, no? So para kana makontrol usa sa responsible niini nga kalihukan, mao gayud kining gitawag nato nga sodium mga katropa. First activation. Kining uhawon ta mga katropa, kabalo mo ang sodium mao gayud ang naga-dictate and nagahata gayud og signal sa ato ang brain nga ang tao giuhaw. Para ma-activate ang thirst activation, kana usab nang ginahanglan og gitawag nato nga sodium. Gani ang problema lang pag masubraan ka og sodium, adunay gitawag nato og sodium concentration rise. No, pag nisobra pod kataas ang sodium, napansin niyo na grabe kauhaw, automatic, no, instantly. Pag mukaon kag parat, di ba kay makapangita dayon kag tubig. No, tungod kay lagi instantly naghatag dayon og signal or na-activate dayon ang thirst activation. Mo nang automatic makapangita dayon ka og tubig. Inana ka grabe ka influence kini gayong gitawag nato nga sodium mahitungod gayud sa atong brain area, no? Pang-upat, electrochemical signaling. Kung ang magnesium adunay dakong ikatabang mahitungod gayud sa atong mga nerves, no, sa atong muscles. Ang sodium usab mga katropa, no, aduna na siya dakong responsibilidad mahitungod gayud sa ato agayong mga nerves, no, especially kining nerve impulse transmission. Mora ni og signal, no, nga din ginapadala sa matag parte sa ato ang lawas para ma-distribute kini in a very healthy way, no, kini gayong mga nerve impulse nang inhanglan usab og healthy level of sodium. Pinaagi gayud sa mga electrical signals, brain communication. Gutan nato ganina kini nga gitawag nato ga thirst activation. Ya gayud sa atong brain area karon mas gipalaluman pa jud brain communication ang pakipag communicate no paking istorya no sa ato aga yung brain sa ato ang kinatibuk ang lawas no pinaagi gayud sa ato ang gitawag nga sodium no diha sa ato ang spinal cord peripheral nervous system ang sodium usa-usab sana gikinahanglan na para gayud mahimong healthy kini nga communication no diha sa ato ang brain na mga katropa muscle action potentials pinaagi gayud sa electrical spark no mura ni kurente mga katropa ba no diha sa ato ang practical nga ato makita sa atong palibot no any electrical spark no sa ato ang lawas aduna usay gitawag nato nga electrical spark pinaagi gayud sa sodium kadit gikinahanglan sa ato gayud mga skeletal muscles and heart muscles para gayud kini ma-activate or mulihok or mo-contract so without electrical spark nga diin gihibo pinaagi sa sodium mo nang ang tawo matamlayin but pasabot ba murag way kusog no luya kaayo lalaki man utang pero ngano mura man siya hinay man kaayo mulihok lagi na siya no murag gawa may kusog kay basig adunay gitawag na to ga problem especially sa mga muscle actions mga katropa diya sa atong mga skeletal muscles and especially our heart muscle mga katropa no take note sodium kini gayud dagiti kinahanglan panglima acid based especially kining mga pH balance atong lawas mga katropa ay nako po kabalo ba mo ang sodium usa usab kini sa gikinahanglan sa atong lawas no para gayud mabalanse kini bitong acid sa atong lawas ang sodium gikinahanglan para gayud man neutralize ang sobrang acid dinha sa dugo na ginahimo gayo da sa sodium mga katropa sama na lamang sa sodium bicarbonate pipila gayo sa sample nini no and kidney acid excretion syempre ang kidney mao man joy kapagawas no sa excess waste particularly ang acid mga katropa pinaagis pagihi no gikinahanglan usab ang healthy level para ma-maintain ang healthy pH na dapat anaaragid sa 7.35 or 7.45. Mauna ang healthy pH level, no? Sa lawas gayon sa usa ka tao mga katropa. Kaya kung sobra gayon ni, gani ni Ana, but pasabot, acidic na gayon ang environment sa imuhang lawas. So, kinahanglan healthy dyan siya, ha? Now, ato ta sa pinakanindot nga pangutana ni ato nga pagtuon mga katropa. How much a sodium does the body need per day? Unsa man jud or unsa man gid kang gidaghanon di ay doc no? Ang sodium dapat nga makasulod sa ato ang lawas. Okay, lagi usbon ko pag muisgot og sodium, medyo murag makahadlok no? Murag medyo maalarma ta tungod kay lagi halos tanan nga problema karon especially pag muisgot og problema sa kidney. Aduna gid akong connection ining gitawag nato ga sodium intake. Mo na ato apong susihon. No, tungod kay ato amang nahibaluan karon nga din daghan man dai nigkahimuan ning sodium sa ato ang lawas no ya sa ato ang skeletal muscle sa heart function sa brain communication and then energy distribution nanginahanglan man dai og sodium so atong hisayran usab unsa ka kadaghan na sodium ang gikinahanglan sa lawas para pod mahimo tang or mahimo tang gayong gitawag nato nga makabalot da no makaingon ta oy sobra naman di ini no para malikayan nato ang pagka problema sa gitawag nato ga sobra nga kadaghan sa sodium sa lawas kay lagi na sa ayod ta no pag sobra na pod kay sa sodium diha dayon possible no hinay-hinay madaot gayud ang imuhang gitawag nga kidney function dili lamang kidney function ang atong skeletal muscle blood circulation even our heart the muscle mao nang magka-palpitate magka high blood so daghan gayud ang maapektuhan mga katropa mao nang kinahanglan anaa pirmi sa healthy level so unsa man ka gidaghanon sa sodium ang dapat nato masulod sa lawas kada adlaw okay Sumala sa pagtuon sa atuang mga eksperto, mga katropa, ang sodium usa kini sa essential but pasabot gikinahanglan sa lawas. But take note, only in a small amount. Uy, ano, kinahanglan kini sa lawas pero dapat di ay naa sa gamay lamang nga gingdaghanon. Dili po dahi pwedeng sobra kadaghan. Gikinahanglan ang sodium pero dapat gagmay-gagmay lang. Sa unsa nga din atong masukod? Sumala sa pagtuon, girekomenda sa atong mga eksperto dapat in a day, sulod sa usa ka adlaw, ang pinaka-ideal region, no? Sa ato agayong mga Pilipino, ha? Ay kung mag-search po ka, no? Doon na mag-uy, kitawag na to. Kadalasan, anaa sa mga American na average. Ang mga taga-Amerika, rabay, syempre, ikumpara na to sa ato ang lawas taon ng mga Pinoy, gagbay yung taon ta. mga dagko ang tao, manggin na sila, mga katropa. Maunang sa ako ang pagsubay, dili po na to directly nga ato adyong ipatas, no? Ato adyong ipantay ang average na to sa lahat. Tungod kay lagi, dagong tao sila, no? So, ang ato ang pagtuon, sumala sa ato mga eksperto, kaya ang ideal manggod sa mga American average na agid sa gitawag datog 2 to 3 grams of sodium per day. Siyempre, mga dagko man sila tao, dagko man sila lawas, ay kanato nga mga gagmay man taglawas, mga katropa, mauna ang ginarecommend sa ato ang mga health experts, only 1,500 milligrams to 2,000 milligrams or 1 to 2 grams of sodium per day o gina ang kaya lang i-handle sa ato ang lawas, ilabi na sa ato ang kidneys every day. Isipon ni mo, unsa na lang kagamay, no? Unsa na lang kagamay di ay sa sodium ang gikinahanglan lamang, no? Sa ato ang lawas kada adlaw. 2,000 milligrams to 2,300 pinakataas, mga katropa, every day ang kayang i-handle or gikinahanglan lamang sa ato agayong lawas. Pag masobra na gani, ako po, dunay dakong problema sa ato agayong lawas. So dinhi ato ang mas masayran, unsa equivalent ana hatagan ta mo og dool-dool, no? Para mas dali na ito tansyahon, no? Ang gidaghanon sa sodium nga din ato magamit kada adlaw. Tungod kay adlaw-adlaw, gagamit man dyan niya na, hilabi na sa ato mga pangluto. Ang kung inyo ang susihon, ang 2 to 3 grams or 1.5 to 2 grams, equivalent na siya sa 1 teaspoon of sodium. No? Usa ka kutsarita, mga katropa, maulamang na ang dapat nga makasulod nga sodium sa ato ang lawas. O niya, ako abitong gilantaw ang usa ka kutsarita, pwerteng gamay naman yung taon eh. Murag usa ka lutuan naman yung usa ka kutsarita, oy no? Labi nagdagan-daghan mo sa inyo ang pamilya, ay nako, kinsa taon din ha ang magtimpla nga. Tunga-tungaon pa ni Muning usa ka kutsarita, mahimo gayon tulo ka kananan. No? Murag maglisod jud, mga katropa. Maunang kanato nga mga Pinoy musugot tag sa dili, halos tanan kanato aduna jud problema sa gitawag nato nga kidneys. Pipila lamang ang walay problema sa kidneys kanato nga mga Pinoy. Kay maliban sa pagluto sa buntag, pagluto sa paniudto nga din mo gamit tag asin, sobra gid permis sa usa ka kutsarita. Dungagan pa jud og bulad, dungagan pa jud ginamos auban mo gamit pa. No, magsabaw pa jud noodles. Kunya pagka-alas 3 sa hapon or pagka-alas 9 sa buntag, magmerinda pa jud og pizza, mukaon pa jud og burger, unsa pa na nga mga instant and mga processed foods. Sa dali nga pagkasulti, grabe ka loaded og sodium ang ato ang lawas. Mao nang pagtaknaas ka gabihon tuwa gibusaw. Halado ka no maglisod na kog ihi pila ka semana, tuwa na magpagawas na og sign ang imuang ihi, mga katropa. Tungod kay lagi grabe ka loaded, no? And that is the reality. Sa mga panghitabo karon, mga katropa, no? Isipon nimo, bisan ako gani nag ako ang tawag niini. Ako ang giisip pag-ayo bitaw kining 1 teaspoon or 1,500 milligrams to 2,300 milligrams of sodium. Grabe, no? Grabe ka small amounts of sodium na din kailangan masulod sa ato ang lawas. nang grabe jud ka baldado sa atuang kidneys mga katropa, no? But then again, this is only an information, no? Kanaton tanan mga katropa, wa po ko nag-ingon nga pugsa gid ninyo yung kaugalingon. Pero lagi usa kini ka information, no? Kanaton tanan nga din kung gusto jud ta pangalagaan ang atong lawas, ilabi na ato ang kidneys, inahinaya na to, no? Kung sobra pirmi ang sa teaspoon ang inyuhang paggamit og sodium din ha. Bawas-bawas, hinahinaya lang, no? Hangtod masanay mo sa timpla, sa lasa nga diin na kayo parat, di ba kay makapasalamat ang inyuhang lawas, okay? Tungod kay ang uban mo hisgot man po, Dok, di man ko matuta sa uban pangutan kuan sa uban, rason sa uban. Dok, pag magtimpla po, dili po ko hilig mo gamit og asin. Kaya ang pagtumang good sa uban, ang sodium na aragid sa asin. Take note, ang asin ha, dili na siya tibuok sodium. Napo na siya chloride, na? Siguro, tunga-tunga na sila or mas gamay ang level of sodium mga katropa. So, dili nagpasabot asin na sodium dayon. Muna mo, mag-una irason dayon sa uban nga diin huwag man kayo, di kayo kuhilig mo gamit og asin, Dok. Gamay ra kayo kumutimpla. Muna'y huna-huna sa uban. Pero take note po mga katropa ha. Ang sodium dili lamang makuha sa paggamit na tuog asin. No? Ang sodium karon naana sa instant noodles, naa sa canned foods, naa sa tinapay, naa sa soy sauce, no? Naa sa mga proseso ng mga karni, mga hotdog, mga ham, mga fast foods, mga chips and snacks. Naa din ha, grabe ka loaded. Kini gayong gitawag na to nga sodium. So bisan pag moingon ka, di ko hilig mo gamit og asin din ha. Pero kung sige po kagkaon ani nga mga pagkaon, ilabi na sige ra kag instant noodles, check ninyo gani one sachet, no? Of noodles mga katropa, try to check, no? And then pangita ang sodium content, di ba kay matingala mo. Halos tanan ng mga noodles na asa 1,000 milligrams to 1,500 milligrams of sodium already ang nakabutang din ha, no? Kasi kuha na dahil ang kuta mga katropa. Sao na lang, mo nang loaded kayo. Mo na madaot dyan ang atong lawas mga katropa. And the last 80 to 90% of sodium makuha na to sa mga proseso gayod mga pagkaon. Ano mo gibutang og asin pero already naana sa 80 to 90% of sodium present ana agayod sa ato ang mga proseso nga mga pagkaon. So please, no, ato ang i-check ang ato agayong mga sodium intake every day, no? Unya kung kita mismo nakabalo nga sagana jud ta sa sodium, hinahinaya nato, okay? Hinahinaya nato i-adjust mga katropa. Tungod kay ugma ato ang isgutan, unsay mahitabo sa lawas sa dihang adunay sobra nga asin o adunay sobra nga sodium rather nga masulod sa ato ang lawas. Ugma atong ipaday nga ato pagtuon. Tungod kay wa naman ta igong oras mga katropa, oras na to ala una imidya na. Kadagan salamat no, sa mga katropa nato nga din niuban sa atong programa The Secret of Health. Ugma na usab mo sa gapong stasyon, mo sa gapong orasa. Og ang programa The Secret of Health kauban sa gapon ninyo ang iyong health consultant si Jane Idruda. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. May adlaw tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Purok, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
8: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kining
7: akong nadunggan sa mga
8: kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
8: Maayo daw kini.
7: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
8: Sa una?
7: O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
8: Kasay, labi na kong lahin ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
8: Premium DT Coffee Mix.
7: Okay, kaya akong pumati dyan.
8: Katong mga parehan ako na senior citizen,
7: hinay na kayo tuhod siguro.
8: Sulayin ninyo
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
7: Sulayin ninyo.
8: Wala kani
7: tingon nga
8: ginawaan ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
16: Santone Vitamin C.
3: ato. Sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High.

tingali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 40 na sa hapon. Ang atong oras atod ka na to sa Zonthon Gold Coffee Mix. If you are a certified coffee lover, pero dali lang kayo ka maanoy sa palpitations or nagapangita ka babe o kape nga makapukaw sa imuha but actually makes you look younger and radiant, ayaw nagkabala ka kay natay Zonthon Gold Coffee Mix. Dili ni siya ordinary coffee, kaya doon na ni siya glutathione and collagen. Packed with the premium natural ingredients like mangosteen, moringa, turmeric, and spirulina para pod i-boost ang imuhang immune system. Sa pamigihulat nimo, higop na og healthy nga kape ang atong Zonthon Gold Coffee Mix.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giminaw na kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako pod, giminaw na nimo.
2: Sakit.
3: Diba, give up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw. Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris. Unyang karon. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa X.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled Bakit Nga Ba Mahal Kita by Russell Nava. Para ito sa mga taong nagmamahal ng hindi pwedeng mahalin. Balitaon niya, mga babe, sa programang X-Rated, diri sa XFM.

0: na 52 na sa hapon, mga babe. Mayong hapon sa mga babe na to. Kaganina pa nakasubaybay sa tuanya. Programa karong hapon na, of course, ang
1: X-Rated.
0: Mayong hapon, mga babe. Kumusta man ang mga babe na to, diha? Sa mga babe na to nga naminaw diri karon sa mga sister stations na to outside XFM Davao. Good afternoon sa inyohang tanan, mga babe. Asa man mo nakaplaster karon? Unsa man inyohang mga kasikas diha? Sit back and relax, kay ako ang bahala sa inyo. Kumusta inyohang adlong Lunes? Today is Monday, August 17, 2026. Happy kadayawan sa mga babe na ako diri sa Davao City. Happy kadayawan sa inyohang tanan. Kumusta ba inyohang pag-celebrate sa Kadayawan Festival? Kumusta inyohang pagbaklay-baklay? And of course, sa mga bisita nato diri sa Davao City, nagikan pa sa nagkalain-laing lugar, maayong hapon. Sa mga naminaw karon sa to, mga taxi, mga sakyanan nga naglabigal sa kadalanan, amping kanunay mga babe, kay wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka? May nga pagpaminaw sab sa mga babe nato nga nakaroon, naka-tune in sa tuang frequency sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, ningon man diri sa XFM 99.1 Mati, og mga babe nato sa XFM 99.5 Jansan, XFM 101.7 Bukidnon, XFM Pagadian, XFM Zamboanga, and XFM 92.7 Ipil, sa XFM 91.3 San France, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Ingon man sa mga babe nato nga nagpaminaw po diri karon sa may XFM 101.7 Canlaon, maayong hapon. O kung asa man mo naka-plaster karon, nagunsa man mo diha, babe, sa kabisihan, ang uban karon pananiod to, ang uban busog na yung taon, sigig tigab-tigab. O mayong hapon, og welcome sa programang X-Rated. Of course, inyohang gihapong kauban, sa kahanginan walay lain, ang inyohang babe ng bayan. Ang inyohang babe na amoy pa lang, ulam na. Oo, yun nga, tinatanong ko last week, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Kung ikaw ang aamoy sa akin, anong ulam kaya ako? Basta kay Nay nagingon na ano daw ka ng amoy carbonara. Hindi naman ulam ang carbonara. Ano yun? Panghimagas ba yan? Anong ulam? Anong ulam? Oh, grabe, mag-react gid sila diri, oh. Magsulat gid ay sila, oh. Anong ulam ba si, ano, si Babe Sabrina? At anyway, mga babe, ha, welcome sa mga babe na ito nga karoon pa naka-tune in, karoon pa nakaliso sa mga angayang lisoon, na i-parcel. O, lagi kabalon ako. Abre pa lang sa portahan, alam ko na eh, alam ko na. Ayan, sige mga babe, ha? Sa mga babe na tadra, sit back and relax, kaya ako na ang bahala sa inyo, ha? Pag LL na di, ha? Lingkod-lingkod, laray-laray. O, unsa pa na nga LL di, ha, mga babe? Kay. Di na nato dugayan, mga babe. Anian na. Isulod ko na. Ni Anna Good Babe, ang atuang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba?
3: Mauni ang nagbutun sa inyong kinatao. Masubrat ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pakiramdam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibagaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: I love you, Dad.
1: I love you too.
0: Grace, may ihangyo ko ni mo ginaot nga imo na kining ihatag na ko. Dugay na ko ni sigangyo ni mo ini. Hinaot nga, musugot na ka.
1: Minyo?
0: Mm-mm.
1: Joey, di ba giinanti ka? Nga unya na lagi ko maging minyo ni mo. Kun mag-graduate na sa high school ang akong mangod.
0: Upan ka nun sa apa. Lima pa katuig ang pabuton, una ka na may tabo, di ba?
1: Joey, kung tinood ka nagmahal ako, andam ka masabot. Andam ka magpaabot.
0: Grace.

0: Aku pandai mono mengitak kegelain.
1: Alvin,
0: usah mengkau, eh? Anak mag-antos magkasumabay ngayon anak. Uy, ano magka? Ayaw lalain na sa pagsabot, ha? Panabi ka na mo nga. Suod si Grace. Naluoy magod ko ni mo. Naluoy ko ba? Ano kaya lang ka nga nagsigi o hagad niya o pagkasal? Kaya, di magyun siya. Mura ba o wa siya'y gugma ni mo?
1: Ay, ambot. Ambot siya akong buhaton aron. Atagan ako niya sa akong pangayo.

0: taon sa kamantaon, oy Joey. Nganong imo mang silutan na imo kaugalingon? Nagsigi ka nalag-inom.
1: Nakibaw kagit ko nung saan ako kamahal si Grace.

0: mag-usa na kasi mana nga wa ka na magpakita ni Chris.
1: Obito. Nagkikul up una ko niya. Bali og duha ka semana.
0: Unsa? Wa lagi ka masulti na ko.
1: Sorry ha. Pero gusto lang sana ko nga maaman ang akong kaugalingon, Sandra.
0: Nganong imo man intaw ng gipuhat?
1: Nakaibaw ka na. Nasakitan kay ko sa gibuhat ni Grace na ko. Nahantod ka ron, wapag yun niya madawat ang akong pag-propose niya kasal. Mga nga, distansya lang sa ako. 2 weeks na bitawa nga akong call off nga gipangayo. Ugwa man sab na magpasabot nga magbuwag nami. Gipakalma lang na ako ang akong kagalingon maong mag-call off ko niya.
0: Joey? Kita nako, ha?
1: Grace, gusto ko na yung mag-isulti. Di ba nagsabot mata na after 2 weeks sa atong pag-call-up mag-istorya ka? O rin padayon ta ang atong relasyon?
0: Magkakagnaong.
1: Grace!
0: Karoon ako makasugmat ni mo ini karon. Kay karoon mo tayo magpakita. Kumusta naman mo si Sandra, ha?
1: Okay ra.
0: Dalian mo nakailis, ha? Ayaw na lang ta. Doon ay nagsulti na ko nga doon na may relasyon si Sandra. Maudi ay maudi nga dali kay ka nagka-desisyon nga mag-call off ta. Kadi ay may Sandra ka na.
1: Amiga mo lang ako, Sandra.
0: Ayaw na lang. Ayaw na lang kapasudlas mo sa imong bulsa. Makakon kang dako mo, anga ka. Makakon ka.
1: Ay, kung ingnaan eh. May kibaw kagin, unsa ko ikaw kamahal.
0: Kibutol ka na nga itong relasyon. O gusto pa, doon na nakagipuli ni mo.
1: Kinsa?
0: Si Alvin.
1: Unsa?

0: Babe Sabrina, wala ko mahibaw. Kung unsang akong buhaton. Ilabi na pagkaibaw ko nga ang akong amigo nga si Alvin ang gipuli ni Grace nako. Moto nga gipangita ko dayon si Alvin. Magunya, mao kini ang nahitabo.
1: Galit. Sabi na, nahimol ko sa...
2: Munguta na ka? Nagkibaw ko. Ikaw ang nagmaniobra ng tanan. Ikaw ang nagsulti ni Grace na doon na may relasyon si Sandra.
1: Nga no, di na ba tinuod?
2: Ayaw ko putang-putang isa!
1: Ayaw na may samuka si Grace, ha? Ayaw na git!
2: Hayop ka! Traidor ka pag amigo! Traidor ka! Pumalit dito mo. Ngayon magkabuwag pa man ta, Grace. Naikabaw ka dyan. Unsa ko ikaw kamahal. Pero ngayon namin na umakas pagdaot soban. Ngayon nga magkunin mo paminawa. Ngawa ko makasa sa itong relasyon. Grace.

baton ko. Mahal ko kayo, ikaw. Mahal ko kayo, ikaw. Sa may buhaton ko.

0: Nanong dili man nimo ipaglaban ang imong gugma niya?
1: Sandra.
0: Ipaglaban ang imong gugma. Mahal mo siya. Og nakahibaw sab ko nga mahal ka pa niya. Tungod lang sa garbo, maong naingon siya ni ana. Pero kung imong ipaglaban ang imong gugma, doon na pa'y panahon nga mabawi ni mo siya.
1: Dili na ko.
0: Joey.
1: Kapoy na ko. Oh, mahal na ko siya. Pero sama sa gihapon. Kung ipamugos ko ang akong kagalingon ito niya, makaluluwi lang ko. Maong pabuto na lang ako kung unsa man ginugdangan ining tanan. Kung kabigid ang para sa usa-usa, o kanindot man. Pero ang dili, daw ato na akong kamaturan.
0: Joey! Ayaw ka pala ka. Involve ko ining inyong problema karon. Maong ayaw ka pala ka. Mangita kong paagi nga matabangan di ka.
1: Ang siya mong himon.
2: Ng ano ni Aka?
1: Paglaban ako ang atong gugma.
2: Nabuang ka? Buwag na ta, di ba?
1: Ikaw rin nakikbuwag na kung dili ako.
2: Bagaan niyo magnaong, uy.
1: Please, guys. Ato ni husayon ang atong problema.
2: Unsa may atong husayon? Nuwa naman ta, uy.
1: Ikugingna na. Grace, please lang.
2: Lakaw na. Lakaw na! Doon na ka ni Sandra, dili ba? Mga pauli na!
1: San, hugot yun ay ang pagtuo nga uyab kita.
0: Ambot bitaw niya, uy. Ako sab, disab ko niya tuhoan.
1: Unsang gira nga itong buhato, nani?
0: Ambot lang yun, Joey.
1: Buwang na kuha niyong problema, haba? Mabuwang ko!

0: anak sabga. Kapila man ako balik-balikon mo sa pagsulti. Nga, wa na ta. Di na ko nimo. Pabaga magika sa imong naong, eh. Musurok na gina akong dugo nimo, do.
1: Maluoy ka na ko, Grace.
0: Makasapot yun ka, eh.
1: Gusto may kong buhaton aron magkaayos na natang duha.
0: Ayos-ayos sa imong mata. Wa tayo sayon. Kay wa na ta. Period.
1: Grace, ayaw yung taong kong inani. Maluoy ka. Magpakamatay mo.
0: Uy, ay kong inana. Magpakamatay ka. Sige, pakamatay, uy. Pero ayaw sa akong atubangan. Magpakamatay ka. Kanang ikaw ra. Ayaw ko iangin.
1: Grace.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Paige.
3: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Arlene. Isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw. Ang Cellphone Gold. Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Mga katropa.

0: X-Rated sa XFM.
1: Alas 2:27 na sa hapon mga big. Palita sa tong pagpareguban-uban na programang X-Rated. Ilang gihapon sa XFM.
0: X-Rated.
1: Sa mga babe nato diha nga ganina pa nagsubaybay nagpaminaw ni ato nga programa karon. Sa mga babe po nato diha nga naniud to ni mga oras, kalate na ba? Anong karon pa man? Saon na lang itong panglawas, ana, apektado ka nun ay kung permita magpapas mo. Nga palimot-limot din, napabuang-buang na dahil. So dapat dilita magpabuang-buang mga babe, dilita magpapas mo, no? Kung digid malikayan nga na ay times nga dita makakaon, dapat siguraduhon gihapon na ito nga himsog ito ang panglawas. Pinaagi na sa pag-abag sa tuang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pwede ka mga pe, no? Itong Xanthone Gold Coffee Mix para healthy gihapon ang panglawas. Bisan pa man og ganay mga times nga busy kaayo ta di na ta makakaon, at least healthy gihapon, di ba? Ayan sa mga babe nato diha nga gusto mag-advise sa tuang letter sender, sa mga babe nato nga gusto magpaabot sila mga message, greetings or request, i-text ka na sa tuang text line 0969-333-0537. Pwede sa babe, no, magtawag sa tuang hotline number, same number gihapon, para kung gusto ninyong tawag yun mismo inyohang advice sa tuang letter sender nga si Joey, aniyahang problema. Pagbasa magud ako gayna sa intro sa kining iyahang letter is babae. I thought babae si Joey. No, ang ganding gay kay lalaki dai si Joey. May bakit may mga ganoon? No, so sa mga nakapaminaw kaganina, tawag mo kung gusto mo mag-advise 0969-333-0537. Natay caller sa Picas linya. Hello, maayong hapon, babe. Kumusta ka diha?
2: Yes, hello, babe. Good afternoon sa mga babe.
1: Ayan, good afternoon, babe. Uy, himala kaayo, babe. Ha, wala ka nag mayong. Diba? Mau ba to? Tama ba to?
2: Oo, ito nga na. Isang magandang. Thanks.
3: Isi, isi.
1: Ayan, babe Marvin. Mayong hapon ka ni mo diha, babe Marvin. Mura ganina pa ako naka-observe nga nagtawag na ka, no? Abtika ni mo mo tawag, babe. Uy, mo dyan akong ganahan sa imo, baka nang wala pa ginapangayong update pero ginatawagan na ka.
2: Ingan ako, ka-active.
1: O, ingan anak. Ay, ha, ingan anak, ka-active.
2: Ingan ako,
1: ka-active. Klaro ha diha, babe.
2: Ano mo ganyan, babe, ba? Kung tatanggihin, no? Kung unsa ta nga sudan?
1: Oo, kung unsa ko klase nga na yung amoy ng ulam.
2: Kung unsa ka, kuan, siguro, babe, kuan, babe, ka lang. Humba, babe. Ba? Eh, bukod sa humba, magod, babe. Humok mo kay kagulod din niya. Humok mo kay kagtambog. Kung niya magpanilap mo kasi mong mantika, babe.
1: Ay, nga na, di, basta ka nang humba, di ay mga babe. Kaya makapanilap, di ay sa mantika, di ay.
2: Oo, oh, mga alamit na kwanbilap, lamit kay pagkaluto, babe. Makapanilap dyan ka, babe.
1: Aba. Muraglahin na nga tilap, babe. Ang padul nga na to, ani, babe. Lahit na gina.
2: Lahit man na, babe. Ano dyan, kanang labi naganaan kayo sa pagluto, babe.
1: Ah, basta humba. Amoy-amoy matong gisturyahan, babe. So, amoy-amoy humba ako.
2: Humot mo po na siya, babe.
1: Ah. Sige na lang, babe. Dawaton ako na. At least, dili, bulad. Okay na ko, ano.
2: Lami, magya pong bulad, babe. Di, makaurot mo nagbahaw.
1: Oo, lami ang bulad. Humot man po ang bulad, di ba?
2: Kuan yung kami, siglayo kayo ba? Lagi nag-grabe kayong pangsimot?
1: Mm-hmm. Masimot.
4: Daghang salamat.
1: Ayan, babe, unsa yung ika-advise na lang ikatambag. Sibog sa tayo, tambag. Uy, kay murag ma... Uy, makuya-kuyawan, mantaan ng... baho-baho, uy. Anyway, babe, unsa yung ikatambag sa tuwang letter sender karon si Joey, kiniyahang problema mahitungod kay Grace.
2: Para sa mga babe, no. Hindi yun kaangay nga.
1: Ay, sibog gamay sa to, babe, kay murag ano. Oh, hello, kana, babe. Kana, babe. Kana, babe, kana.
2: Basta na ko, babe. Dili na magod angay nga magkudgukod pa siya atong iyang uya, baby. Wala na may gusto. Isa pa, gidao pa gani ka. Magsigi ka pong kagkuan. Tama po tayong gingon, babe. Ganun magkudgukod mga sa babae kung wala siya gusto niyo. Mga imuha, diha. Basag din na yung buya. Hindi magkaingon nga. Pakamatay ka. Ayaw, babae rin. Napakamatyan. Usaday ka.
1: So, dili dapat pakamatyan ang babae. Dili dapat makamatyan ang gugma, ana. Pero ingon sila kay too much love will kill you.
2: Katawan. Dili, katawan. Mahulog rin siya katawan na nabi. Bumato na yan nga na. Ito noon, kung kuha na jugay ka, buwang na jugay ka para niya. O, maka-atim kag may gana. Pero huna-huna, asa di mong ginikanan, uy. Uyab. Ni isa pa dugay no mo nagka kuan si mong ginikanan no na ayo mong ginikanan mo ni una ni mong no naon na napay ginikanan ni mo nga nagmahal pa ni mo.
1: So dili ang uyab ang hatagag importansya ana.
2: Atag lang ta toy kuan babe jaka wala naman gyud.
1: Di naman good na to mapugos sa mga tao nga dili sa atoa, di ba? Kay kung pugson mag.
2: Oh, dili na kay ni
1: mo. Bigo.
2: Ang mga button diha po noon, magpalayo ka diha, makita kang kalingawan mo, magtrabaho baka, or manang mulang niya, baka lala sa inyong lugar, or makaka-move on ka, sakit man tuon, pero buhata yun, para na po siya mong kaugaling, or para na po siya mong ang pamilya. Ayaw nakamati ng babae, ayaw sa mga naigay.
1: Ayan, grabe naman ang advice niya. Parang, kung ako si Joey, parang sinaksak ako ng 10 beses. No, kanabitang, usahay manggod pag love na ang mutok mood sa tua. Murag, usahay mawala tas passing. No? Kanabitang, makaingunta, babe,
2: ano,
1: nga.
2: Mo, oy, dapat, ano, namin kita sa hihanap, babe, mawala na kita sa passing pag love na siya kayo na to. Pero, unang set po na to, itong kaguling, bukot ang ating buong mga hinga na nga di maayo.
1: Correct ka dyan. Ayan, babe Marvin, salamat kayo sa imuang advice. I know for sure nga daghan og nakuha, no? Si babe Joey diha sa imuhang mga grabe imo mga advice ba? Pilakadlaw ni mo na gi-memorize.
2: Actually, karoon na po.
1: Awa, karoon na po. Tininood yun diha ang advice niya, no?
2: Kung ikaw ang sasugod, ako pong kitapos, ngindot mo po kaya ang drama, babe.
1: Ang storya sa iyahang kinabuhi o gugma. Ayan. Salamat kayo, babe Marvin, sa imuhang advice kay babe Joey. O imuhang shout greeting. Out, shout out ni mo sa imuhang mga katropa and friends.
2: Shout out na ito si Miss G9, kay Dexter, kay Badri Buok sa akong mahon. Nga nagsigigligigligig na minoog XFM. Pagyagay ko ang paday, babe, kay Fatima, kay Julius, sa mga abig listener ko sa programang X-Rated, babe.
1: Ayan, thank you kayo, babe. Amping diha kanuna, kay wala si babe Sabrina para ampingan ka. Mwa-mwa, chup-chup!
2: Exciting!
1: Ay, salamat kaayo, babe, no, sa babe Marvin sa iyahang advice, no, sa tuang letter sender. Uy, sayang na nanawag, but na ano, gitubag na ko pero napalong man. Oo. Ayan, sige, sa mga gusto diha mag-text ha sa ilang advice sa tuang letter sender si babe Joey. Sa mga karon pa naka-tune in, wala na kaapas, no, kung unsa bagay storya sa kinabuhi o gugma ni babe Joey, mga babe, si babe Joey kay kuan siya ka ng usa ka lalaki nga nahigugma lang man unta o niya. Nag-propose siya, kapila na nga beses nga gusto niya nga magpakasal na sila ni Grace. O niya kini si Grace kay di mang gyud, oy. Moto medyo nahiubos si Joey og nakig, ano siya ka ng tawag ana, nag cool off, no? Kumbaga, gi-stop sa nila kadali ang ilang relationship kay medyo nahiubos gyud siya. And then pagbalik niya, wala na siya gidawat sa babae kay nadala na sa istorya ang babae nga uyab daw sila pod at tong amiga daw niya. Kanil naging totoo po rin. Naghanap pag jismoso, jismosa, manggood. Uy! Niya ang uban kay mutuo po dayon. Sa moto, wala na siya nabalikan. Niya, karon bisagun sao niya, wala na gi pag-asa mga babe. So, unsa ba yung dapat buhaton? Ayan, babe, mayong hapon. Unsa yung pangalan, nag-asa ka, naka-plastar ka ron?
5: Hello, babe, may nga po. Si James Kinahang Kuan, tama.
1: Si James, ayan, Babe James, diri sa may Samal. Oh! Babe James, kumusta man diha karon sa Samal? Lami ibang hangin diha ron?
5: Aw, oh, kas kang hindi sa gitangin, presko diba?
1: Ah, presko ka ayo. Sama ka, presko na ako. Oo. Anag yun. Pero lami kay ligog dagat ron, babe. Bisag init, lami giyapon ihumol, no?
5: Oh! Yeah, lami kayo, lami na sa imong pagkaligo, ubanin mo ang imong Imong ka, chika babe.
1: Mas musamot og kalami ang paghumol-humol kung naay kahumol. Bitaw, Babe James, nakapamino ka sa tuang X-rated drama?
5: Although kay Marvin lang ko nakikon, kay Binihan ako, nagkakataon ko si Marvin na nakatawag ko, right?
1: Kumusta ka sa si Marvin? Bitaw, babe, si Kuan, si Babe Joel ang ato ang letter sender. Muto ganina, no, na-mention ako nga, love kay niya iyahang uyab nga si Grace, pero sige siya, kaning propose, bitaw, nga magpakasal na sila. Si Grace, dili siya gusto. Kini si Joel karon nakig-cool off siya, pero pagbalik niya, wala na siya'y nabalikan. Kay si Grace, nituo na sa mga istorya, nga nana daw siya'y laing babae. O niya, karon po, kini si Grace, uyab po niya, or giuyab niya ang barkada ni Joey. So, on sabay, buhaton daw ni Joey karon naglibog na siya, balikan ba daw niya si Grace, ipaglaban ba daw niya iyahang gugma kay Grace, or, on sabay, nag-attempt, gusto po siya mag-attempt na magpakamatay, babe, na onsa na ni si Joey. On sabay, dapat niyang buhaton karon.
5: Kani mo katropang diwe, no, may hapon ba eh, kung nabiyo, kaman karon ang ginoon mong urla, eh, kung pamagod mga katropa, Diyan pa man kung naman ka dako ang imong pagmahasa na kababae kung mo kaya babae wa nagigusto ni mo o sa nagtog mo sa pagkaistorya na nang hindi nagig ka niya mahal ay na ikutubo sa imong kapag sa ngayon kaya tinuod na magmahal man doon makamaw siyang mo hatag doon naman ang gusto sa iyong mahal pasin pag may ngon tong iyong mahal na buhiin ako kaya wala ko igugma ni mo wala ko ipilis niya ni mo katagin ako sa kong gawasan so ikaw kung tinuod ka nga nagmahal na ito ni Grace ihatag niya ang mga ipapasyo. Pagmumbuhon na lang sa imong pagkalingon o ati man na sa pagayo ang imong pagkalingon sa pagkakaroon o giringas sila sa imo na kay sa kung nagigayon, kung tinuod ka pa nga mahal ni Grace, yan yung ipaglaban dito niya sa mga pagbabi.
1: Ipaglaban po sa babae.
5: Hindi ka basta-basta mo to, kung nun sa man ang mga kaya istorya na ko, kung si Joey, na ina na babae, tapos kung mag-imbestigit mga nita, kinangalan yun, kanang kulitong yun, at ko ang sabi ka tinood, at tinood man ako sa bili ng imong atong ten, imong ginang kanang buhatan niya, magkanda sa sarili niya mong investigation ba, di ba? Pag mapamatod, ano yung mga nililitino ng isulti niya, na walang utang yung mga mga ano, kaya ang nating itagad siya ang yun, pag yun ni Grace, ang barkada pag hindi, di ba? So, itawag niya na. Ang pangutana niya, asa naman ang justisya karon? Asa naman ang sinong kinaray na usap ko sa nga kamura? Asa?
1: Ayan, nawala si...
5: Ating manasan yung mga saada. Nawala na yun. Ayan. Wala nga, kung ako pa ikaw, Brad, Joey, ayaw na ipaglaban ang itong pagbate. Kasi justice naman lang, Japon. Ikaw naman lang ang naigugma kung sa kuryente pa ba... babe, kung sa kuryente pa, pasitin na lang ang nagdana, ang negative
1: na. Wala na.
5: Kapag lang ang naipahit mo ang imo sa bati, gato ni Grace, di ba?
1: Oo, ayan, grabe. Napay pa positive negative tayo sa kuryente, ani, ha? Ayan, nawala si Babe James diri sa may Samal. Sige, tawag good balik, babe. Ay, para sa imo hapong greetings. O, di ba? Grabe. Isil-sil to sa imong alimpatakan, Babe Joey. Parang, kay ano mang good, tama bitaw, no? Anong ipugos mo nata itong mga kaugalingon sa tao nga dili na gid sa atua? Okay, tama gyud, no? Kung tinuod ka na higugma si Grace, di siya basta-basta mo tuo. Or just, let's say, nituo siya, but i-make sure gid niya kung tinuod ba gyud, no? Mangita po siya pamaaging, ay paglaban po ang love niya nga to sa lalaki. At dahil dyan,
4: daghang salamat!
1: Daghang salamat, Babe James, diri sa may saman. Oy, nawala naman. Wala siya nakatawag balik. Sige mga babe, diri ta magbasa ta og mga advices sa tuang text line. Ma'am, akong tambag ana sa imong sender. Panghita na lang lain, oy. Ayaw ipamugos ang iyahang kaugalingon total. Daghan pa na mga babae sa kalibutan. Kana lang, ma'am. Si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City.
4: Daghang salamat.
1: Daghang salamat, katropang babe. Alex Kabuhayan, no? Correct talaga kayo dyan. Huwag na natin ipagsiksikan yung sarili natin sa taong ayaw naman sa atin. No? Huwag na natin ipilit, babe. Eh kung pugso na to na mag. Masakitan lang ta. Oh. Ayan, 4308, love you, DJ. And I love you too with all my heart and all my soul. Ayan, napag-idari, babe. Joey, usa ka storya, dili sapat aron mutuod ayon si Grace nga naa kay laing babae kong tinuod nga love kaniya. Kung wala siya pagsalig nimo, lisod yun magpadayon ang relasyon, bisan pa man kung magbalik pa mo. Tama. Tama talaga kayo dyan. Ah, si ano pala si Ate Luz. Mayong hapon sa imadi ha. Joey, ayaw pugsang tao nga dili na kagusto. Ang gugma dili application nga sigihan lang og resubmit hangtod madawat. Bakit nalagi mo yung mga pahingunana? Ganina kay positive-negative nga kuryente. Karon kay application nagyud siya. Respetuha iyahang desisyon, respetuha pod imuhang kaugalingon. Ano ba yung mga advice? I think the advice is not for Joey, it's for me. Kung si Alvin Gyod ang naglibak, siya ang nakasala. Pero kung si Grace dali ra kaayo mo to, o babe, nga wala man lang kanya gipaminaw, na agay mas lawom nga problema sa pagsalig, o di ba? Maguna nga mutuo man pud gudayon. Oy, kita po mga babae, usahay pag may mga but sa tuwa nga mga istorya regarding sa inyo mga loved ones. Ayaw sa pud magtuo dayon. Oy. Kana mo ingo dayon nga iya jud ko gibinuangan. Naging taksil talaga siya sa akin. Maingon ana dayon. Wala pa man gani gi check yun kung tinuod ba or dili. Unya ni Balos, giuyab ang barkada. Alami lang gid ko si Un sa buga ni si Grace. Oy. Atong oras mga babe, alas 2:45 na, wala na tayo igong oras. So, diri na karon, mo-advise na po si Babe Sabrina. Tagay na ko yung chance kung paano ko mo-advise ani sa pang sarili. O, paano na ko advice na ako sarili. Okay, sige, let me do this. Paano ba na ako ni-advisean man? Joey, parehas na namin nagdadaanan ngayon. Ayan, sige babe Joey, paminaw og tarong ha. Maminaw tang duha og tarong. Lingawan ako. Babe Joey. Libo ko para asan niya ko ang advice. Bitaw Joey, no, kung tinuod yun ni ato ang gugma, imo ang gugma, kay Grace. So, siguro somehow, respetuhon na lang nato ang desisyon ng pagbati sa usa ka tawo. Ang gugma, dili na siya pwede nga ipugos. Bisan unsa pa nato ka gusto nga mabalik ang tanan sa una kung unsa ni siya the way how it is before. Nakita man nato no nga dunay misunderstanding between you and Grace, especially sa katong storya nga nakauyab na lagi daw kag lain and di ba Lucia. So kato siya babe, pwede nimo tong klarohon no kung unsa jud ang tinuod no. Pwede yung iingon sa iya ha, maging firm ka na wala gyud. apan kung klaro na nga dili na gid niya gusto no nga mupadayon, kinahanglan sad gid na nimo dawaton, babe. Ayaw himo ang sentro no sa imuhang kinabuhi ang usa ka tawo. Wow. Dili na to himuon na sentro sa tuwang kinabuhi kining usa ka tawo no, hangtod sa punto nga mawala na ang atuang kaugalingon nga bili. Baga mawala na ang importance sa tuwang kaugalingon. Bisan kita mawala na ta sa tuwang kaugalingon to the point ka makahuna-huna na ta nga putlo na tong kinabuhi aron lang lagi nga maputol ang kasakit. Dili sukod no sa imuhang pagkatao, babe Joey, kung gihigugma ka ba sa usa ka tawo or dili. Dili na siya magmatter. It's how you love yourself. Og isa pa no, babe Joey no, dili man gid ta makaingon or dili ko kaingon in behalf of you no, kay wala man ko sa imuhang posisyon. But please, no, ayos gighuna-huna na magpahamatay ka or lisod pug nga ng imuhang sarili, imong huna-huna. Thankful me nga imuhang gipadala imuhang sulat diri sa X-rated. At least na pagawas nimo na siya and na-acknowledge nimo nga niabot ka sa ingon ana nga punto. So pwede ka makigstorya sa imuhang mga most trusted friends, imuhang pamilya, or even magsika og mental health na kinibitong tabang. Mamangita ka og professional na matabangan ka sa pag-address ana nga concern pod kay concerning biya gid mga babe no nga maabot sa punto nga makahuna-huna taggutlo sa tong kinabuhi tungod lang man sa di man siya ingon nga ingon ana kagamay but dili dara maputol ato ang life eh atong lifeline dili na to pwede putlon tungod lang ana. Ang problema sa gugma, tinuod man sakit, apan dili ni siya katapusan sa tuang kinabuhi. Doon na pa'y daghan tao nga pwedeng mo love nato kung kinsa ta, kinsa pwedeng mo dawat nato kung unsa man ta. Napay tao diha nga gi-prepare si Lord para sa tua. Nang magin nilang gingon, nga ayaw kabala ka kay kung nay mawala na, dyan nay mo abot nga mas better pa. Usahay, babe, Joey, ang pinakaligon no, nga pagpakita sa gugma, dili ang pagpugos sa imong kaugalingon or pugson nga mubalik ang usa ka tawo sa imo. Kundili ang somehow pagdawat nga panahon nagyod aron buhian og hatagan og kahigayunan no ang imuhang self nga mag-heal ka sa bisan unsang kasakit nga imuhang nasinati karon. Sumo lang to babe, unta parehas sa duhang nakato. Parehas ang nakato. Daghang salamat babe Joey. Unta natay na kay nakuha no nga mga pagtulunan. Giya, guide. Gikan sa tuwa mga listeners at tuwa mga katropa no, mga babe nato nga nagpaabot pod sa ilang advices. Napagidari ko ang usa ka relasyon nagtukmod sa imuha babe ngadto sa pagdaot sa imong kaugalingon panahon na nga muhunong ka og tanaw ng imong kaugalingong kahimtang unaha sa kanunay ang imuhang kaugalingon kinabuhi kaysa relasyon. Ayan, salamat kayo si Babe Nandine. Ayan, sa mga gusto pa mag-advise pa basig makakaya pa sa itong 2:50 na parang pigado ang oras. Ayaw himuang tubig ang ilim nun o ayaw himuang therapist ang gin. Oh, mas maayo pang mag-jogging kaysa mahubog kay pareho rang kapoy pero mas healthy pa. Easy. Oh, lagi tama gid na pero di na ko siya ma-incorporate. Ayan, salamat kayo sa mga babe na ito nga nagpaabot sila mga advices sa tuwang letter sender kay Babe Joey. Murag pigado na gid mga babe no sa pagdawat og bagong caller. Ato na lang ni padayon og basa ning mga nagpaabot silang greetings and shoutouts. Babe Harold Salang watching from Purok 3 Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Ayan, maayong hapon. Ingon man kay Babe Myth Baclayon. Hi DJ Babe Sabrina, pa shout out always permi na minaw diri sa Duplin from Bulacau, Cebu. Oy, mayong hapon sa mga babe nato diri sa may Bulacau, Cebu. Raksaman de la Peña, kung ikaw ay isang tulad na waling-waling, amoy bulaklak, Babe Zab. Waling-waling is ano benadri sa Davao. That's why meron tayong katong nakalimut ko sa term. Basta tulo na ka mga ano diri, mga identity sa Davao. Ang Apo, Mount Apo, Apo Dualing, no? Ang Katayawan dati is gitawag nga Apo Dualing, which nag-represent sa Mount Apo, Apo. Ang Du is Durian, and Waling, which is Waling-Waling na bulang. Diba? So, Apo Dualing dati ang Kadayawan. So, nahimo na siyang Kadayawan. Muna gina-celebrate dari sa Davao City ang Festival of All Festivals sa Mindanao. The King of Festivals sa Mindanao. Whoa! Happy Kadayawan. Nag-trivia pa. Sa ganitong oras, ha? Nag-trivia ka pa talaga, ha? Arnold Valtivo, shout out. Bakit hindi malapitan yung camera, ang layo mo tignan sa live? Ah, naman na, para paano ba? Ano pa, tweet thumbs ba? Gidrama ra ka anang Grace, Sir Joey. Dugay ra na siguro sila anang amigo ni mo. Maong dili siya magpakasal ni mo, tuara. Si katropang babe Lynn Bohols. Giilad ra di ay. Atik ra di ang tanan. Dugay ra sila sa embarkada o niya. Gidarag atik. Tama, no? Ano makaingo ba sa hay... Tama po, no? Wala na, nakahuna-huna ni Miss Joey. Halak ka! Ayun na siya huna-huna, ah, babe Joey. Pag-move on, oy! Ano mga tao ngayon na din na sila ngayon nga... Kuha na to ka na, sayangan sa tuwang oras. Dagan pa tag pwede na to buhaton sa tuwang oras. Dili man sa yon mag-move on, but we have to move forward. Dagan sa sa tanang nagpaabot sila mga mensahe, greetings, ilaha mga shoutouts, and of course nagang salamat po sa mga nagtambag ingon man kay Babe Joey sa iyahang oras o gigayon, iyahang pagpadala no, sa iyahang kinabuhi, storya sa kinabuhi o gugma diri sa toang programang X-Rated. Dagang salamat.
4: Dagang salamat.
1: Ayan mga babe, wala na taigong oras sa iyo, kabalaka kay mo balik gihapon ko og mga adlawa, same time, same station gihapon sa programa gihapong X-Rated aron nga mag ano na po ta, mag patabang na po ta sa inyo ha. Sa mga gusto diha no nga mag-follow or magtanaw sa tuang Facebook live or i-recap, tanawon balik na tuang live. Pangitala ninyo ang page na to, XFM Davao Katropa Digital, or baka ko ang Facebook page, ang Babe Zabrina, or ang Zabrina XFM Davao. I-follow ko ninyo diha, mga babe. Again, salamat kayong amping mo kanunay diha. Enjoy the rest of this afternoon. Pag amping-amping, kaya wala ra ba si Babe Zabrina para ampingan mo. I love you all! Wala na dyan taigong oras, but before I finally say goodbye, here's my last song for you entitled Kung Wala Ka by Hale. Para po ni sa tuang letter sender. Sige lang, emote-emote lang sa ta, namang yun na. Salamat sa makausap mga babe. Amping kanunay. Mwah, mwah, machup-chup. I love you. Mwah.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

kanunay ko, ikaw inday hapihapyuron. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraydan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kong paantusa. Agugma mo kung mahimo dilawan ta. Busa, maluoy,

inday hakyut hapiyuron. Magbadyoon ako kanuna siya imong dughan. Unya ikaw ako dayon paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intawon kung paan pusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: ¡Ago!
1: ¡Ay, ya!
0: Marte ge pakuratan mata sa kuan Corinthians yan. Ay, aksyon og bara ga.
1: Ay, ya!
0: May gani kay iwa ka tikyok. Mga hapon, mga solid katropa.
1: Ay, ya!
0: May kasi may solid katropa niya, may taas ang kamot, may. May hapon niya kaninyo. Og, welcome everybody na usap. Diyan na punta sa ato ang kuan sa kahaponon. Kindi bang halo-halo at special ba? Oh, diyan na punta yung ubos ngayon. Galapuan, bata-batas kang ginan at your service. Lolo Jose, makigoy-hogoy. Diyan ka ninyo dinis kalibutan sa mga kag.
1: Ay, ah!
0: Kag na doon ay kabuhi. Kay katong kag ngaway kabuhi.
1: Ayaw!
0: Kaya kwanto, delikado to.
2: Ayaw!
0: Munang pasalamatan nato na mga katropa sa to ang magabubuhat ng atong langit nung amahan. Kaya gitagana usab kita og laing hapon. Laing na po nga lugway nga diin makig ang say tawag ani dia makig kukabildo na usab kita diha kaninyo.
1: Ayaw!
0: Mara man ang gina. Kay kung wala mo, wala ta.
2: Ayaw!
0: Kung wala ta mo diha.
1: Ayaw!
0: Ala, prastal, mga higala, mga sukin tigpaminaw, nga tong mga tigpaminaw, das radio sa FM's 91.3 o sa Bayugan Skete ang 95.7. O, maayong pagsikay-sikay diha ka ninyo, katong mga nahikatong diha, nakamata na maghain taon, kay balik na po sa work.
2: Ayoy!
0: Pero katong mga nag-work, it's time to relax na po kay mag-merienda na o onya o i-appeal. I-appeal ninyo si Jose ang atong programa ang halo-halo it's special sa kaponon. I-appeal po sa inyohang merienda. Kung mahimo. Pero kung dili, wala tayo mahimo. Pero kung mahimo man ugaling, mag-ganang hugoy-hugoy ta habang may buhay. Yeah.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ay, hayaan mo na. hindi mo pala napansin eh. Hayaan mo na.
3: Ayaw! Mga katawa!
2: Nga ano bitaw hindi gipansin?
0: Ayaw!
2: Hindi, hayaan mo na.
4: Hello.
2: Anar mo nabigay na. Atong numero katropa nga gagamit sa pagkakaroon. Unsa naman yung kurente nga kuan naman ay kabisyo-bisyo man. Looy yung taon kayong mga kundri, mga kagamitan yung taon. 0981-1525-275. Para sa mga gustong mo timbayan ya, sa ilang mga higala, mga parente, mga kaaway, mga kabango, mga utangan, mga pula utang, mayroon mo utang, hindi mo bayan. Mga sulit katropa ng atong programa sa di pa na ito malimtan gatod kinikaninyo sa Gets to Health Incorporated nga naggama sa usa sa mga produktong perteng nindotas matag-adlaw. Ang Santon Vitamin C. Okay, kanyang magong Santon Vitamin C mga katropa. Pakotsgo na nga ito ang mga kasundaluhan sa ilawang sa itong lawat. Muna nga makatiyam-tiyam. Okay, siyempre, kung makuha na na mga katropa na ay pakusog sa imuhang immune system, ang mga kuan, mga say nga na ni, makakuang gina, makahatag na sila o kuan, mapakusog nila ang mga sindalo nga maoy mubatok sa mga bakterya o viruses nga posible nga maoy hinungdan nga magkabalatian ta. Muna ang magtirada ta o Santon Vitamin C. O, mapalit na sa mga botika, parmasya, mga katropa. Diya sa inyuhang mga dapit o sa inyo pong mga lugar. Parehar man siguro, no? Lugar o dapit. Gaganihan na kuan na nakuto si Mads Ading sa kuan libis o sa wapa na paog. Niingon to ganiha o good being pa rin. Asa na ka ni si Mads Ading karon nga mga panahon na?
4: Hello.
2: Mads, asa na magkakaroon Mads? Naanak ka dia sa kuan? Sa kanayugan Mads? Okay, tagsara man eh si Mads Ading lagi. Dito naman eh sa Talakogon. Sa asa ka ikaw nga munisipyo magbisitahan, Mads? Sa kuan sa to dili to Talakogones sa dito sa Lapas. Lapas ba to? Ayo yung palapas o siya kaya ba sigwa to na Lapas. Pwede na po mo nga mo mensahe sa messenger mga katropa. Kuan ninyo ang FM's Bayugan. Pwede nyo mo chat dia sa text. Okay, ato magapon ng mabasa dia mga katropa. Kung ganahan lang po mo, pero og di mo ganahan, di tapon tama mo gusto. Misod man kayo og hangyoon ni Mugmayo niya dili ka sugtan. Mupugos pag inay ka. Wag na. Wag mo nang itanong sa akin. Sa mga nagsao karon sa ilang mga adlaw na tawhan. Karon nga mga panahon na kaya kung ano man karon sa 17 naman dayron. Usa naman kay inyuhang mga namatikdan mga katropa sa gipadayon nga impeachment trial, trial. Wala na nang mga tigrakan litok na basta ka na impeachment trial. Mauna na. Doon naman boy na batsagan, nanababoy mga pulso diha. Okay, ato ara magida ma mo magida. Do na mga katuyuan nga gipangtabunan kung naaman ugali. Nga kinahanglan po nga naapo katong mga baho, kinahanglan ipagawas ko no. Kuha ane, mang manimaho ane, dire sa ako orang na batiagan lang, ang manimaho orang dire sa mga ane, kanirging otot.
0: Ayaw!
2: mga otot.
0: Ayaw!
2: Pero umapungan, dili manimaho.
0: Ayaw!
2: Okay, mapungan ko man. Pero gane, di mapungan, manimaho.
0: Ayaw!
2: Onya ang pagkakaroon pag-inining bag order sa itong palibot. Kining nihit sa kwan, kining tubig. Okay, para sa mga nihit talaga. Malisod mga kaayaw mga katropa. Kung walay kwa, bintaaron kayo murag ning ulan ron, basinog agas-agas na siguro ning tubig. Gani? Pero narabatay na bantayan po nga, imbis kayo muuwan, kayo mawa po tubig.
0: Ayaw!
2: maghinaot ta nga karon na anak kay basin og nahubas-hubas gyud ang tinugdan ba mo maginay pinaka kuaning tubig kun mga katropa maginay pinaka important things kay kung wa ding tubig na manimaho gyud ang mga manimaho.
0: Ayoy!
2: Balik ra ta katropa human sa mga importanteng things nga mga pahinomdom diha ra mo kay dire ra pog ko.

0: programang Halo Halo Special.
1: X FM.
2: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super engine ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na, ha?
3: Ha? Gano'n man?
2: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
3: Mauba.
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panin dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa kataxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, tion jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition kay akong lawas gada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
5: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
5: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
0: Exciting!
2: Siyempre, mapalit ang mga katropa sa mga butika o parmasya ang Premium D3 Coffee Mix. Sila na nambal ka ng mga katropa ay nagkape ka ng mga katropa naka-vitamin D3 pa ka. Sila paganda kungoy. Paborito na sa usa sa mga solid katropa ang Premium D3 Coffee Mix. Una nga karo nga nag-merienda mo mentras nga sige mo no, sa naman yung kurente, no, sige naman yung katuluhan, mangyo. Di yun, basta basta ganyan tao, dita ka panagang kayo. Hasol na siya maglibis-libis. Dere lang mo, send lang mo, message kung ganahan mo. Dere sa 0981-1525-275. Katong mga kwan ha, katong mga naga muni-muni, bukot-bukot, kaining uwan man po di ay. Pag bukot-bukot lang sa muna. Kay og magkinaonsa man gina, kanang inyo ang gibukotan di ha, man lang maintan. Balik ta mga katropa, human sa mga pahinomdom, di aram mo kay dirira ko. Pwah!

0: Hallo Special.
1: XFM.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.

0: suga na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan
0: Secret of Health. Hanggang

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Siyempre, mapalit mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, o Generica Pharmacy Nationwide. Lindot kayo ni Kapiha mga katropa. Kaya nga no ha, makapadan Agnes sa mga mangit-ngit ng mga pamanit nato. Katong-atong mga pamanit ng mga medyo ngit-ngit-ngit-ngit, padang-daang tanago na ba sa magkape ka kanunay sa Santon Gold Coffee Mix na maguni glutathione o collagen. Munang puwersa yun ang power sa adik. Lagi! Katong mga wana nakasuway na, sige rin balik-balik. O palit. Pero karon sa pagkakaroon, wa pag yun tayo i-stack mo na nga ikasubo, ganyan tayo na mo sa itong mga suki ng mga ating pamalit. Nga pasinsya kayo kay wa pa mang ginaabot. Pila na marumurumu, hapit na mga buwan ba? Wa punta kay ba o kung sa mga rasones de Altamares. Pero kung naana, amor po nang padayog dog dres kangkidan nga, hoy, pwede na. Pero karon atog yung ipaabot niya kaninyo nga, wa pa ganin taon. We are very sorry, Char. Spoken dollar yan na. Onya nga atong mga solid katropa niya nga nagapaminaw ron sa to ang mga radyo. Kay wa man tayo libis ron. Kay lagot mo kayo ni katulo man ang burnout. Alanganin na kayo ang kuan kining atong sistema mga katropa. Nang radyo-radyo lang sa taron. Pero sige lang, more maghapon ang kwintaha sa radyo o sa libis. Mas mayo po na sa radyo kay YCast Data. Kung dito po mo sa kuan application, pwede rin kayo maghapon. Pero na lang ito'y data. Ginahanglan itong data kung naka sa layo. Ito ka dito sa distansya. Naka nang dili na makuha sa radyo, pero makuha sa interkit. Pasabot na ko sa kanyang kuan ba? Kanyang signal sa globe. Nga ba? Interkit ganit. Kung makuha dito, maamtan dito, niya, dili maabot sa radyo, pero sa interkit maabot. Kaya basta naasa mata rin sa kalibutan. Basta na kay interkit, pwede ni mo madungog ang FMs. Kaya na may application. Mura dito, mangita naman ka dito kung asa ka. Kung taga San Francisco ka, o di, pangita o di mong San Francisco. Sa Bayugan, ayaw lang kay lahi dito music. Katong mga taga Bayugan, sa San Francisco, ragyapon mo maminaw nga FMs, ha? Kung dito mo sa application, mura man na yung mga hinangyuan yan. Pero katupong mga naras radio, kung ba tiragapon mo kamong naas sa mga radio, kay kuan mo na niya, kanang mo man na yun ang pinaka kuan, kinibang sa una ba, kanang gikatawag nila o classic ba, mo man na yung pinaka classic niya, kanang naarakas radio, mo na yung classic nga berada niya. Looy rin taon kayo ang ano. Kaninda sa social media ba na nakakita na mabuhan yung iro. Ang iro nga ming kwan, ming tabang sa babae. Yan na po yung katong iro nga naligsa. Pati looya po rin taon itong nakaligas. Dagantag mga makita rin sa social media. Yan na po yung uban ng mga piki. Kaning mga artificial intelligence. Pero naapoy mga nindot po. Kaning mga tinuod yun nga mga kwan? Tinuod yun nga mga panghitabo ba? Okay, kinimang kong iro good po. Kuha po din mga iro po. Usap po din sa mga delikado na skarsada. Naghanayin tao ng nga kas, nga kinabuhi ani. Tungod lang yun ang iro. Okay, makuan man yung taon ka. Mabalis ka, pinagkusog-kusog yung muhang dagat. Kusog-kusog yun mo. Para na yun. Hinay na ganin ni sila. Pero nabaliskan yun ni sila. Gikuha na yun sa iro ang bag. Gihatag sa babae. Buutan na po kayo ng iro. Nagi mga kanigong iro kay mura po ng tao. Mura po ni silag tao. Napoy mga balasubas, na yung mga buutan, na yung mga pilyo. Napoy mga kaning muhatag ba? Sa ilahang mga pagkaon dito sa ilang amigo. Misan na ganing uban ganing mga amigo ganing iring ning uban. Mga amigong iring, unya napoy kwan. Pero napoy uban. Napoy uban po nga iro po nga mga buraho po. Pareha itong ante nilang lang sa pitsbo. Buraho po ito. Mukumbati tarong kay waman to kabate. Si lang lang po, waman po to kabate kay wamay libis. Abot, abot dito sa ilahang radyo. Kanyang mga iro, kanyang mga mananap, pareha na po nis mga tao. Na ay mga buutan, na ay mga buutan-buutan, na apoy mga pilyo. Na apoy mga tampalasan. Nang mga talamaak. Maura po na sa mga tao na apoy mga badlungon sa katilingbat. Mga buraho po. Pero kasagaran, kay nga lagi nga mananap, usahay, di nato makita, kay nga nga iro, siyempre mausig maginang iro. Mato na na yung mahukman ng iro, nga dautan ng iro. Kaya mo, mamaak, lisol po daw ka nang mo, kuha na sila nga, paak magina. Kaya iro man lagi na. Lisol po daw ka nang mga na, mandapay. Mo na nga, kuan ragyon. Para ko datog ante nilang lang. Ito na minaw. Di man to kabati to. Okay, lahi naman. Di ba lang? Di naman to maminaw dito sa to. Alag eh, lahi naman to kalibutan lang no. di naman to dito ah. Di ba maninay? Asan na to kong maninay? Ganyan sila katong mga anti nilang lang sa Facebook. Wa na to, di na to ganahan mo. Di na to ganahan sa halo-halo. Okay na naman to ilang paborito. Lahi-lahi man laging mga paborito po laging taon. Manang din lang na to na lungso. Balik na to mga katropa human sa mga pahinomdom. It's standby, baby.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala, tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky
4: and I'm proud Sis the Pain user.
3: Kay one time, sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini. Ubay-ubay nga mga sakit wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan gyud ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito nga program. Ang ingredients niini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

Pagpaling sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit mga katropa sa Bangga, Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Pharmacy Nationwide, ang Santol Plus Coffee Mix. Nakapangapay ka na mga katropa, nagkapatambal-tambal pagyuka sa mga pwede niyang alibyuhan ng mga balatianis. Diya sa ato ang mga kalawasan nis. Muna nga magkapi-kapi ka, gagapi na ka mga katropa, pero kapanambal mo na ka. Pastil, ano ko rin nalungkot. Sa wa pag yun, nakasuway, ano, makaingon na lang ginta. Oh, sorry, mahal. Sorry, mahal na lang. Sa wa nakatilaw. Oh, pero mo rin nagyapon hang itong mga pag-dispensa niya kaninyo mga katropa, itong mga suki na ito din rin. Pasinsyahay gyon nga wa pa. Oh, ayaw na lang sa gyon mog anhingan. Oh, kay wa pa man gyon. Oh, nay uban lagi manganhi kay kuan lagi kada nga mangindahay babasig na ana. Oh, si Sir, oh, kapila na to mag buwan to sig balik-balik dire ba. Oh, wa gyon din taon in taon in taon. Hello, hello. Oh, maluoy biya punta. Oh, kay moro mo gud sa mananap gud gapon. Oh, ang mananap na pud sila kaluoy. Oh, mapreher po ni sa tao, na po yung mga tao nga maluoy, na po hindi maluoy. Oh, na yung mga tao nga, kuang yun, no? Paratong anti lang-lang, oh. Oh, ma storya magin nato na, katong anti lang-lang, oh. Usam to nga example to. Oh, mo to yung usas sa mga example nga tinudan na yung tiunay. Oh, di ba lang? Oh, lang-lang, wang po to naminaw, kaya wang po to kaparamdam.
4: Oh, no!
3: Muna di rin nato na ipantirahon ron mga katropa kay wam na sila naminaw. Oh, kay waka kay ilahang radyo ko baon. Kay sige malagay burn out. Oh, di ba kwa wala ka sards. Oh, na niya wa may bateri. Oh, muna makapabor kita. Oh, ato yung kwanon yung kung unsa yung kwanon. Oh, kanya ma gani man yung mga tao. Oh, na yung mga tao nga kadang na ay gigipaboran. Na po yung tao nga, way pabor-pabor. Parang ko na yung mga referee, kanil sa basketball. Oh, na yung mga referee nga mupabor ang team. Ambot, o nga no na. Oh, na po yung mga referee nga, di yun, mupabor. Pito, ganagong sa'yo nakita, pito
4: yun.
3: Oh, pero kanil na ay pabor, di ganang mupito, bisag nakakita. Oh, mama na yung nakala, mo na yung kalainan niya sa pabor-pabor o guway pabor. Pero o, ako yung pangutan on. Sige, pangutan na daw ko no kome. Sige, naba kay paboran si? Kanang mga nga na, pangutan na ako. Kay ako anong tubago. Pagmingo nga, na, say, di man ka manghatag. Say, di manghatag. Manghatag, oy. Ingon, gay ko nga kung muan. Tagaan. Pero karon di na, kaya wala naman ko ikata.
4: Oh,
3: no. Nga, more to siya mga katropa nga itong ikasugilon niya kanin. Ning, abot na po ng mga takna nga kung diin, nahibos na po ng mga panahon. Ogma na po tapuhon. Pohon-pohon, mayong lawat sa mga katropa. Ito lang yapon ng hatagan o mga panahon, ang mga panahon. Oga, wala naman tayo oras. Salamat kayo ha mga katropa. Sa nga na lang, sinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pinis. Atong kauban sa Picas Cuarto, si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pinis, kini na lang si Jose Buengon. Ayaw po daog sa daotan, dagang daotan, pinaagi sa maayo. It's bye!

0: XFM.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Par, par, ali bagol par. Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par. Sige na, par.
3: Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

song is brought to you by... Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule. Yeah, baby.

0: FM.
1: Makapon ka eh, ka? May magmagulag na lang tayo ha.
2: Magbulag? Ako po yung gito niyo mga magbulag. Sila niyo,
1: sige, magbulag da, bulag da. Sige, magbulag.
2: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
2: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Ha? Pagkaan niyo magnaong mo, ipiliyon pa dyan ang dili mo ha.
3: Exciting!
4: Santo Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lami nga kung sa nang kopi, Santo Coffee Mix kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kaya ba? Kaya na ganing buntag, Santo magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yesto, na paano yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
6: Santo Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbio, sumod kay natural ang sulod. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Zanton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Seven Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Seven Plus Herbal Soap.
18: Bili na!
16: Seven Plus Herbal Soap. Get ready.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Stanton Plus Coffee Mix.
4: May malamang pagkwan sa kanang Stanton Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Stanton Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nakatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipag siya, anak. Mugin na pa yung coffee food kay. Ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat nga. Hilig ba ganit sa coffee? Nang pinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
3: Nang pinaka, gitambalan pa ka, oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: This portion is brought to you by...
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustine, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.

0: XFM.
1: XFM.
2: Capitán Lode.
3: Archie.
2: Kap, dito ka sa Mua ba?
3: Ha?
2: Gusto kayo mudaga ng mga motor.
3: Oh! Maubaon sa manpod kakos gabi.
2: 120 ang kurbada.
3: Wara ba na siya mo eh? Kanang 120?
2: Oo niya.
3: Parking rama na siya mo.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: At ako, iskun pa.
15: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
14: Opo, papa. Putang nga mesa.
15: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
14: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
15: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
14: B! Ah, manako hinom.
15: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Talagari, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Agosan, sir.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na. Mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag-

0: FM.
1: XFM.
2: Usah galau, niat si Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik sesejip. Ugna Bali yang pa. Gidala siya sa hospital. Unya. Ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
4: Exciting!
5: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan ini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM. XFM.
1: Diba lugarong, kanya to, a 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karun di pa?
1: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
3: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong suranda ko dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, na ibigyo nga di matulog.
4: Sa Taon Plus Gold.
5: Kreating lami, natulog na kayo ko, sa akong ihi, okay na kayo. Garo, wala ko kreatin, in 94 na lang. Kung nakapaminaw sa akong gipanulti ka rin, sa akong mabalatian, yun ang sulayan na doon ko sa Yesus. Reality mo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
4: Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zathon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigungan ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week dinisod o tindog kay gamin ho dahong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, ipigtibo kayong Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagpan ako mata, nagpang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga, makaalibyo sa tong lawas, baka kung sa tong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi atong ma-

0: portion is brought to you by...
1: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon

0: FM.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung may inong bugtuba? Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
2: Kabalo na ko, Ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ata ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta. Yata ka na ka ni mama imo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape.
7: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
6: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zentum Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niinyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

That song was brought to you by... Pagod ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.

0: Papa, betan?
1: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuya, kito akong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Ala, yawa ay. Iya, at sa imo papa.
1: Asya akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

This song is brought to you by... May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Jads, abi ba ko hearing ni Jads? Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, nga ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mako kay si Rindon, natistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ako isisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahamis sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Sancton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Sancton Plus. Kasi Sancton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Bainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahirin ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa ka nainom Sancton Plus Coffee Mix?
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulog.
6: Hindi akong tabang Sancton Plus Coffee
5: Mix. Okay kayo.
6: Eh. Imong paano? Kumusta pag inom
5: Sancton? Okay po kayo. Pag ginawa ka, tanana ko mga sinigan. Pag inom Sancton Coffee Mix and Indot Kai.

0: portion is brought to you by...
1: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.

Lumalakit sa dinakabukan, doon lang talaga pag produkto mo mabenta. May kita mo sa highway, nakashook, kalmado pa ako pero to palabas sa lubenta. Alangan yun pero hindi dapat emosyon, pairali ng isipan, hindi dapat atitengka. Dating ko lang nagkrenta, ngayon siya ito 80.

0: XFM.
1: XFM.
2: Balot! Balot! Balot! Balot!
3: Ay, balot! Ay, balot!
2: Piten!
3: Nga kaya sindi, ha?
2: Naa!
3: I-apel po nung siyagin.
2: Again! Again! Again!
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug hinubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover ni ini.
5: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug makarefresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Ibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar, New Corellia. 69.
7: Hiling pa ka magkape.
6: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbawa?
6: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungkol ako ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksunan ako. Naminaw ka ron. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sinimong lawan.
5: Nagapin ka. Itambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

song was brought to you by Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

This song is brought to you by Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.

0: FM。
1: Ora,
2: Kapitan.
1: Unsay kalahian sa una og karon?
2: Ani ni siya, Kapitan. Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
1: Oh! Unya karon.
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting.
3: Exciting.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
2: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sa maayos. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus kay sa lang katab. Action siya kawala, mas guwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang refill lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Dira gyud sila mga kuwan kay maghalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Distingin ninyo kamo wala makatilaw para makita gyud ninyo kung sa epektibo ang Vision X Plus.

That song was brought to you by... Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tilapia! Tilapia mo diha!
3: Uy, miss!
2: Kuya, tilapia?
3: Tilapia?
2: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Yeah, mo nang nitilap ko.
2: Bastos juga.
4: Exciting.
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po nating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
6: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Dok. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
7: Tama.
6: May trangkaso pa ba?
7: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo. Naguguluhan pati yung katawan.
6: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga kababayan natin, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha? Para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha? Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi ha, sa mga bagong papromo po natin mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan ha, sa atin pong Facebook page mga kababayan ha. At puntahan po ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpakonsulta ng libre mga kababayan.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santone Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na puting. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Secret of Health. Health Info.
6: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman. Tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
7: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, eh hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. Diba? So itong fibromyalgia mga kaibigan, kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood, nagkakaroon ng mood issues, ano, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag na mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang, ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. For some reason, hindi natin alam, ano? At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamahan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
10: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito, ano, na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, di ba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, ano, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. No? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan ay yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
7: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente. Ayun. Kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
10: Nandun pa rin. Oh.
7: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's a problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
8: The Secret of Health.
10: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, ano, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
7: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, ano, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, no, yung ating brain and spinal cord processing signal ng pain eh pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, ano, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay magti-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes, ano. Meron ding physical trauma, yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, eh nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Eh kahit na hindi ka naman nasaktan physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo masasakit. Nakaranas ka na ba noon pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
10: Meron daw, oo, meron.
7: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
10: Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kaagad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong pong lugar or pumunta kayo, ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
7: Oo.
10: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. Oo. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
7: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So yun yung tinatawag na chronic condition.
10: Mm-hmm. Yes, mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang bisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
16: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago.
20: Ako si Carla, hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Basta
19: sakit pag nasasagi.
20: I take Premium D3 for 2 weeks now.
19: Grabe, effective talaga.
21: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
22: The Secret of Health.
6: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs or mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan, ano? Or mga grounds kumbaga, ano? So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan, ano? At ang yung mga MCTs meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan, ano? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-consulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
23: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
24: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check-up mga kaibigan, makapagpa-konsulta. Dahil napakahalaga po, tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Dok. Ano? Mm-hmm. Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Dok.
7: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Kaya nga ang the best way Meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
10: Mm-hmm.
7: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami po mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
10: Mm-hmm.
7: No, minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas mm-hmm. yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mm-hmm. mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or mm-hmm. cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na mm-hmm. tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment rin tayo, tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad mm-hmm. yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya.
10: Mm-hmm.
7: Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangan gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga mm-hmm. food supplement.
10: Ayun. Kaya sa mga kababayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano?
7: Mm.
10: Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko. Eh, hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
7: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, mm-hmm. Ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind.
10: Mm-hmm.
7: Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian mm-hmm. lang. Lifetime yun.
10: Yun nga.
7: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Mm-hmm. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung tinatawag na timeline mm-hmm. kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama.
10: Mm-hmm.
7: Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Dami. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos.
10: Mm-hmm.
7: So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
10: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
1: Domingo Aquino.
0: Taga saan po?
1: Taga Cugio, Antipolo.
0: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
1: Opo.
0: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
1: Dati ako po, lagi akong hinihingal Kasi minsan po ako yung nadala sa ospital. Hmm. Sabi sa akin ng doktor, wala ba doon nakita sa akin sakit?
0: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
1: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala mo po sa akin nakita.
0: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
1: hingal pa rin siya. Opo.
0: Kahit negative sa mga test.
1: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng santong plasa ka. Premium D3 sa kayong vitamin. Sa awal na Diyos po, inawala naman.
0: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
1: Opo.
0: Nawala ang paghingal?
1: Opo.
0: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
1: Yes po.
0: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
1: saka yung vitamin,
0: yun, sinabay mo na
1: sila? Opo. Sinasabay ko po ito yung umaga.
0: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
1: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa aking vitamin C. Sa awa ng Diyos po ay nawala naman.
0: Nawala yung pagkakas?
1: Yes po. Okay.
0: Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, nahihirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
1: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 sa kayong vitamin C, saka po yung Santo Plus Gold.
0: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
1: Domingo Aquino po.
0: Taga saan po?
1: Taga Pugio Antipolo.
0: Thank you, sir.
10: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic diyan sa lugar po niyo, mga kaibigan, at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now Doc, walang po tayong oras, napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka Doc ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
7: Okay, tandaan po natin na ang sakit huwag niyo titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
10: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalang bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 갑니다. For that second chance. For a break that would make. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tanda. Gwapo, magtatingog ganyan na kanisabay. Sayang. Ano na lang permiti atong buhaton para dili kayo halata ato ang tingog. Musabay musabay ta permanente sa ilahang kuan, sa ilang kanta.
1: Waka ko yate.
0: Hindi lang good. Panagsara kita mag-ingo na ano. Hi, baby. Maayong gabi diha sa imuha. Kumusta man ikaw karong gabi una? Gipanugnaw baka giigang baka. Maskin unsa man ang imong gibati karong gabi una, welcome ka po sa tuang programa for tonight. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version Cinderella para po sa putahe sa gabi inyuhang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Live usab ninyong madungog karon sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo sa Facebook Live ang atuang wow! Itong kaanyag. Naman, syempre naman. Naakita karon sa itong official Facebook pages. Baliwag ko search po XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, live usab kita sa mga official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Labi ato ni silipo na itong naunsa man ito ang live sa Epicas nga. Mara nagkasalimu ang man ni oy. Nara. Kailangan dahil siya isibog. Dobby, kadali lang kayo ha. Unsa

0: Kamu na to ni. Ah, ing ini. Ah, sige, now I know. Okay. Ing ini ni. Okay na. Aba. Nakarinig ako ng mga hangin. Kasi mga inaan yung mga hangin madungog magid kay na ako. Huwag na yung kapanghadlok. Hapit na ba ang November, B? Nagparamdam na po itong mga oh, mga wala nagparamdam sa imo sa una. Mingon din na silang gimingaw mga kunibo. Pero, ay, once again, ha? Welcome po sa ito ang programa for tonight. At ang ininyo inyo to, doon na ito ang putahe confession. O sa kabibi na ito ang nisalig sa iyang programa. There is programa problema. Dili sa ito ang programa. And of course, inyo taod-taod ato o sa ibang hatag sa inyo, ha? Ang ato ang papremyo sa putahing eggs, crumbled egg. 370 pesos na po ang ato ang jackpot price for tonight. Hatod ka na ito po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang programang putahe sa gabi, hatod usab ka na ito o pinanguluhan sa mga produkto sa Yes to Health. Especially po sa kapag istoryahan na ito ang pampaligon sa ito ang immune system, we have Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect kaya na siya para sa imuha aron muligon ang imuhang immune system. Malabanan nimo ang mga sakit-sakit na dala sa pangit nga panahon. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good. I do it, I do it. Yeah! Ito ka naging mong kakalay rong Cinderella. Unsa daw, unsa man! Unforgettable experience nimo sa imong first date. Tayo na ang dalawa! Ay, katong first date ninyo, unsa man ang inyuhang mga gipang, unsa may mga experiences ninyo? Ooh. Ay, dili, oy, so, sa'yo, rapod kayo na mga ingon na agad, oy. Oh, first date pa lang gani, ayha pa lang gani, oh, magkita, mag-kiss me. Wala. Hoy, dili po, dili po. Grabe ka, excited po. Lahi lang po ng imo, baby Jow. Ay. Char. Lahi lang po na. Murag, lahi na po nang imuha. Murag, recall na po na siya sa mga nakaraan. Char. Charat! Oy, atong isigutan ng inyuhang first date, ha? Sa inyong mga komento ko ng gabi una, live kita makita once again sa itong mga official Facebook pages. Mag-comment mo di, ha? Yung lang gumugaulaw. Pwede usap ka mga mag-text sa 0945-443-5869. Tumbulikon, ha? 0945-443-5869. Hi, Kang Manny Ermita, watching from Pagadian. Love ya!
1: Thank you!
0: I love ya too! Uy, salamat kayo ha, Manny Ermita. Joseph Abrosaldo.
1: Thank you!
0: Thank you, kaayo. Si Mami Josefina Tinambunan. Diha sa may Bugkaon, Lantapan. Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you.
0: Ana akaron sa tuang paborito nga lugar ang Hong Kong. Sar. May gabi diha Mommy and I hope you're doing well. Kabalo kong busy kayo kami. Pero salamat kayo sa always nga paggahin sa imuhang oras. Sa kabisi nimo naagya pong kay oras nga mamino sa tuang programa. Palakpakan po si Mommy Jacqueline Labis. Oh, diha sa Hong Kong. Grabe gid kini si Mommy no kay hangtod gabi na lang gan. Hala nagkurik-kurik gihapon na siya sa kusina. Gimingaw ko ni mo bibi, ako ra isa while your duty dress Dureco compound. Bitanagan, Dahikan, Mati. Exciting. Oy!
2: Exciting.
0: Julito Dehado, maayong gabi po sa mga security guards nato, especially sa mga naka-duty karong gabi una o oh, pampulaw. Panggabi ang inyohang mga chef. Dapat ikaw, Julito, nagainom ka sa tuang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pampabuhi na siya sa dugo, ilabi na kung panggabi ang imuhang trabaho. Tapos sa panahon na padulong na ka mag-duty, padulong na ka matulog, dili na siya nag-cause og insomnia. Oh! Balik ka na nga to ang Sir BB question ha. Unsa daw ang imuhang mga unforgettable... Oh, wow. Makapronounce over. Unforgettable experience during your first date. Ambot lang po na niya kung manghod na si Aljane Adaya. Nag-date-date na ba ni? Efren Junior Santander.
1: Thank you!
0: May gabi sa imuha. Ang akong experience during my first date, kato nag-inter-inter pa ko anang inyong mga ginakagubdan diha. O kato nag-inter-inter pa ko anang mga kilig-kilig moments nyo diha. Wala na ko ka-experience man, ana. Kato nga mga panahon. Basta first date gali na mo, dili ko kabalo mo hungit. Murakog ka nang walay kamot. Charot! Maulaw ko muhingot. Maulaw ko muhungit kay feeling na ko gatanaw siya sa ko head to foot. Ano ka experience siguro mo ana sa yung first date maulaw mang gyud mo. Diba? Maulaw mang gyud mo. Kay ako sa tinuulog maulaw gyud ko. Diba Monski anin yon Quirpo all the way from Cebu.
1: Thank you.
0: May gabi Monski and salamat sa imong pag-share sa tuang Facebook live for tonight. Basta buutan nak hardworking kaayo para sa pamilya. Salamat nak amping po. Thank you mommy.
1: Thank you.
0: Laban nang kita as always. Bitaw, turbura na, Bibi. Siyempre. Pero ayaw po ng first date. Maulaw po mo na. Maggamit-gamit mo ng turbo na. Unsa po mo. Julito. Si Julito, first date, turbo agad. Dapat sa, ano na, Julito, kanang after sinyong kasal. Pero bitaw, during sa kong first date, kuha mo na siya ka ng... Siyempre, sa first date ninyo, maugin po na ang inyong first nakita, ba? Diba? Maulaw ka mo hungit! Maulaw ko mo hungit. Kay feeling na ko, every time na mo hungit ko, gatanaw siya sa ko, gatutok siya sa ko ang naong. O, dili ka daw ka-relate si Monski, da. Kibar. Monski, no? Kibar. Di na ka-relate si Monski, kay single mag-ugyapon si Monski hangtod karon. Pero sa mga naka-relate na, pwede mo nga mag-text, bibidya, palihog ko pa hatod, special hatod sa cellphone. Sa mga naka-relate na, during your first date, ay, dili ko ka, wala ko kabalo ha, kay lahi-lahi mag-unta ang personalidad, di ba? Bibidya. Lahi-lahi tag personality. Ako manggod, nakasards. Nakasards. Ako manggod di, maulaw manggid ko. Kaya nang, basta maulaw gago ay. No, sa first date na mo, kanang halos dili ko kaliho. Hi Cinderella, paki-shout out ko sa mga bus drivers diri sa Cebu. CI or C bus drivers. May gabi po sa may Cebu, shout out branch, biyahe, IT Park. El Curso. Ay, may gabi po.
1: Thank you!
0: Si Bugs, respect sa mga bus drivers na ito nga. Ako bang inyo ang himong background karon sa inyong radyo? Maulam sa tayo. Salamat sa inyong hang mga listeners diha. First date? First date. Mga unforgettable experience ninyo sa inyong first date. Kami manggot ang date. Sa first date, manggunan mo, manager. Kuan, na-remember na ako sa inyo itong salaset eh. Nangagbay, manggiday nito si Yazudoy. Paspas kayo makaagbay. Murag... Wala man lang ka ng, pwede mo agbay, wala good. Amot lang sa inyo. Basta ko sa first date na ako, pagkaon na mo, dili ko kakaon halos. Dili ko katulon sa kong ikaon. Maulaw ko mo inom og tubig. Maulaw ko mo ubo. Wala ko'y ubuan na nga. Siyempre, sa unang panahon pa manggiyod, nagagamit na ko og Santon Vitamin C pang paligon sa kong immune system. However, na mga panahon na siyempre, di magin na maiwasan na mabilaukan ka. No? Di magin na siya maiwasan nga ka nang murag matukan ka. Ikaw daw ka og pulburon. First date na first. Nga anong pabita ni Ingo mang kang ang paborito ni mong pagkaon pulburon? Di pagi pa sa lubungan kag pulburon. Sa kasirok po ni Cinderella. Samtang ga-date sila, gakaon siya pulburon. Didutukan eh. Sarge. Sarge! first date daw ninyo ni reveal ang unsa ni nganong namin mga isda ani manager nagsugba mog isda unsa may mga unforgettable experience niyo during sa inyong first date. Hoy, share na mo din ha, 0945-443-5869. Itong balikon ha, to ang number for tonight. Pwede mo nga mag-share din ha sa inyong mga experiences sa inyong first date. Mga unforgettable experience. Oh. Ako na siyang giblock, monski, sa mukan ko. Ayaw, basa ha. Ow. Yes, mommy. No problem. Ay, na mali ko gwasa, sorry. Basta kaya, kung ganahan mo nga mag-share diha, 0945-443-5869. Tumbalikon once again, 0945-443-5869. O sa mga mag-asawa din ha, ang inyong mga first date unforgettable ba? Yes! Tanan-tanan-tanan, nakaagigitaan yung first date. Pero ang uban din ha, mga mag-asawa, naku, first night. Ano ba ang mga experiences ninyo sa inyong mga first night? Kinahanglan gid bi nga kapag ka first night, kung may first date po sa mga magjowa, may first night po sa mga mag-asawa. Kinahanglan sa first night sa mag-asawa, dili pwede nga imuhang ma-fail ang imuhang expectations. So, na yung mga expectations sa inyong mga partner sa inyo ha. Ilabi na sa mga kalalakihan, expected gid na siya nga dapat kusgan gid kas kagabion. Dili pwede nga mag-ano ka, magbalibad ka, dili pwede nga luya ka. Because ikaw ang sandigan. Ikaw po ang nagpapatayo ng haligi ng tahanan. Diba? Paano po tatayo ang haligi ng tahanan? Kung wala kay kusog. Diba? So kung wala kay kusog, kinahanglan niyo mong extra nga enerhiya. Ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing ka sa imuhang partner. Bawal ang mubalibad. Kapag kakusog ang atong hisgutan, ayaw kalimot pagpalit sa mga pharmacies nationwide. Tag 85 pesos lang naman ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapinang nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo food supplement for men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug hatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Wow! Wait lang ha. Nadiyay na. Oh, medyo naano ta eh. Tingala ko din naman ako madungog akong tingog. No, nikalit lang to siya. Balik na sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. And syempre po ang ito ang programa ang ipaluyuhan sa nag-inasarang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po, Bibi, ikaw na ay problema sa imuang pamanit, ilabi na po pang kanang feeling ni mo kapanimaho na imuang ilok or ang imuang kalawasan, importante gud nga maligo ka o nga malugod ka og tarong tapos ang sabon nga imuang gamiton, Santon Plus Herbal Soap. Ado na ka na siya antibacterial properties, makatabang ka na siya binga maalibyuhan, mawala ang mga baho-baho sa imuhang kalawasan. Para gihapon sa inyong komento karong gabi una sa ito ang Sir BB question. Unforgettable experience nimo sa imuhang first date. 0945-443-5869 o pwede po ka mga mag-react sa mga official Facebook pages nga naka-live garon. Wait lang ha, unahusan ako yung mga texters na ito kay mga loon na naman ni...
3: Mabiso ka!
2: Wait lang ha. Hi, Vebs. Kumusta? Always ko naminaw sa putahe sa gabi. May gabi po, kang nanay ka siya na Galve all the way from Panabo City.
4: Thank you,
2: Nay. Appreciate it so much, Nay. May gabi ni mo din haa, Cinderella. Okay, rakadiha. Mayo unta, madugay. Walang buti mo eh. Buti mo, Arman. Good eves, Ma'am Cindy. Guaps, where ka nag-disc jockey now? Now lang ko naka-tune in balik sa imuhang program. Kisa man eh. Kisa man eh si Kuan. Si Texter 3410. Ah man, naglalabog ako sa mga sinasabi mo. Pwede lang kung mag-request og song ka ng smile. Sige, paningkamutan na to, ha? Taga-kabag... Taga-kabakungan, di ay ko. Sige, asan ang kabakungan? Wala ka balo, asan ang area, ha? O, butangin lang ninyo, uga ng province, siyudad. O, taga-asa, mag-gid mo. Dobby, what's sa mag-gid ang inyong unforgettable experience during your first date? May gabi po kang architect engineer Eric Becerra.
4: Thank you!
2: May gabi, idihaa si Toto Oval Dizon Escalada. May gabi, ibibi from Ilaya daw, Capiz. Oy, may gabi po sa mga taga-Capiz.
4: Thank you!
2: Capiz is in Visayas, right? Tama ba ko? Well, dili ko familiar sa lugar, pero I know for sure it's Visayas. Kani, si Ate Mikay. Nagsalita na rin si Ate Mikay. May gabi, idihaa Ate Mikayla Almavis Romero.
4: Thank you!
2: All the way from Hong Kong as well. First date, I'm in high school with my neighbor. The guy I saw every day over my mom's bedroom window. Nanonood kami ng sine, Visconde Massacre. La? After we watched the movie, nakita kami ng mga tambay sa lugar namin. There, di na naging secret ang date without label. Oh my God. No? Nagsimula sa movie date. His scent was eternity for men. Di pala marunong maliga, but my focus was still to graduate valedictorian in high school. Kaya that was the first and last. And one day, I saw him kissing with another woman in his bedroom. Aba! Nangati tuloy yung ilong ko. Which was overlooking on my mom's window. That was my first heartache. Ang sakit naman yan, oh. May gulay, parang babalik ang nakaraan ko sa mga kanta na to. Minsan lang ako may time. Natsambahan talaga. Oh, Ate Mikay.
4: Thank you
2: kayo, Ate Mikay. Kaya bibigay guwapa ka sa kuwa. Hilum Arman, B. Man. Hi, Ma'am Cindy. Pa-shoutout lang ko sa kuwa ang Brad nga nag-ayo og speaker nga si Jomar. Si Jason Diaini from Cebu. Request lang ko og himayang nahunlak. Oh. Si Ibutang na to. Paliw ko bibijay, butang himayang nahunlak. Wala man dekoy ka ng kwadri, wala koy ka ng keyboard. Excited din ako talaga, Ate Mikay, na i-share ni manager yung first date nila ni Echo Lima. Pero parang nakalimutan ni natulog na yata. Hindi niya na na-share sa atin. Wait lang ha, gamitin ko na lang to. Himayang nahunlak, sige, koy bahala sa imo ha. Koy bahala ni mo. Himayang, Adili, nga naman eh. Himayang nahunlak. Kasi ganyang manluod na mo sa kuwa ba? Lain na ba kayo mo? Basta ka nang manluod. Kaya inyo din kung ka nang kuan-kuan nun. Yan yun din kung sugo-sugoon. Gun sa gitnyong karuin. King kalagkong. Daw na bilanggo ka na so sa kadamgo. Okay ra kaday? Okay ra. Si Randy Santisas, maayong gabi.
4: Thank you.
2: Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live ug sa pag salamat po sa mga nag-share sa to ang live karong gabi una ha. Dinato ni Dugayon kay murag maghatag og pa-premium sa inyo ha. Ako sa ning pasudlon bi kay basig maglagot na pud ni ato ang pa-premium din na pud man luod na pud ni. Ha? Go! Welcome sa putahing egg scrambled egg. Simple lang ginang imo ang buhaton karong gabi una bi mo halang yung tagnaan ang mga naka-scrambled letters sa atong TV screens. TV screen. Para po sa mga naa sa Facebook Live, simple lang ginang inyong buhaton bi. Inyo halang dyan i-scrambled. Scrambled? Inyo halang tagnaan ang mga scrambled letters na naa sa inyo ha, mga cellphone screen karong gabi una. Para po sa, dapat naka-follow, naka-like o naka-share ka ha. Kaya kung wala ka naka-follow, naka-like o naka-share, dili ka mo daog. Para po sa mga naa silang tagsatag sa ka mga panimalay, sa mga naa sa radyo karong gabi una, tagnai ang letters na naakaroon sa toang screen. We have 34 letters. 34 letters. O, kamuna itagnaan na. Pag ikaw ang makatagnaan na, baby, jackpot price is 375 pesos for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international na gasolina, kanang international ang brand, mga lubricants, nga dili basta-basta ang pinga ng imuhang makina sa imong sakinan or sa imuhang motor, gamita po or dapat ikaw magpagasolina sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, kay daghang kitag branches, pero kung dili ka sa bukid noon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Atbang po sa Malaybalay, sa atbang po sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ang imuhang Shell Asia app. Parang imo mga mataguan ng mga points or maipon ng mga points, magamit nimo in the future pang grocery or pang pagasolina usab sa Shell. L. James Trazo.
4: Thank you!
2: May gabi ipo. Sa pangalan na ito niya? Okay. Wow. Sige. L. James Trazo, may gabi Ida. Salamat kasi mong pag-share sa Facebook Live. Ay, wala di.
4: Thank
2: you! Highlight ko siya. May gabi Ida, ha. Daw, B, wala namang oras, ha? Nasa akong saan silipon. Ay, nalampas naman tayo, eh. Wait lang, ah. Sige, ka muna ibahala. Di, kumanagna mo sa to ang live for tonight. Basta kayo mauna to siya, ha? Daw, B? Nalampas yung day ko, Bibijaw. Ikaw na ibahala, Bibijaw, ha? Alampas ko gamay pa sa luag ko. Pero gituyo na ko niha. Kadi gituyo na ko na siya. Walang clue, Ate Mikay. Hindi ako mabibigay ng clue. Nakakahiya. Charot. ayaw ko mabigay ng Ate Clue, Ate Mikay, pero nandiyan na sa screen. O, pwede niyo nang i-scrambled yan. Sana may manalo na kasi 375 pesos ng jackpot price natin. No? Uy, B, atangin ninyo todo nga to ang putahing... Putahing egg, scrambled egg. O, atangin ninyo nga to ang putahing confession. O, sana po ka, Bibi, na to ang magpagawas sa iyahang hinanakit. Atangin ninyo pag-plaster na mundaan, diha, paglingkod na, o, itapad na ng imuhang... imuhang bibidal, diha. Bibidal? Tapos magtimpla na kasi to ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taon-taon ato na pong pasulo lang ato ang Rated SPG nga programa. Ang Putahe Confession. O para sa mga gusto gihapon magpadala sa ilang istorya, pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Inuban ang gihapon sa inyo ang Disney Princess hangtod alas 11. Karong gabi una, Cinderella gihapon para po sa Putahe sa Gabi'i, live madungog sa Tibog XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: Connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Intestingan ko. Subong ya, agaw to gabi. Nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag. Distingi bla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala lakay, pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Kina.
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong due date. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, exciting!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawang!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: وشنالله. Ayaw ba? Welcome po sa itong programang Putahikin Fashion. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga kasakit. Yes! Sugot ka nga, ikaw daw si Superman, pero salain siya ni Uban. Okay na na. Sige, basag din na na iyon, ana. Kung halimbawa nga gigsakit ka sa imong ang buot karon, ala, i-message ko ha. XFM Bukidnon ang ato ang official Facebook page. Pwede ka nga mag-message sa kuwag atong ipagawa sa Putahe Confession ang imo ang hinanakit karong gabi una. Ooh! Rated SPG po ang ato ang programa. Bihang nyo lang ko sa mga ginikanan. Nga na yung mga anak na naminaw karon in Taiwan. Ikaw mo na yung bahala, ha? Okay. Layo kay ko. Dili ko maka-explain sa ilahag yun. Mayang gabi po kang uni chan, Chewy. Thank you! Regards ko sa pinahapay, baby, syempre. O, di ganun mawala mga pinahapay. Mayang gabi po, diya sa imuha, uni chan. Si Randy, Santisis Archaga, mayang gabi po. Good evening, Madam Cindy. Naulang ko naka-tune in balik your program, Jojo Pebria po. From Valencia City, Bukidnon. Thank you! Mayang gabi, Jo. Pwede i-play akong request. XFM ba ni? Pwede ka mo ingon nga dili kung dili ni XFM? Ha? XFM ni? Pwede ka mo ingon nga dili kung dili ni XFM? Oh, grabe sab. Nag-music pagalit ka niya. Ingon ana dayon. Mga apurado lagi mo karon. Very demanding. Ha? Kalma lang. Ako, Bibi, dahon, laya. Ako, di ay. Oh, dahon, laya daw siya. Sige. Atong number once again is 0945-443-5869. Once again, din ako maglangay pa kayo. Nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Let's welcome Putahe Confession.
1: Ang programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa. Haslang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Maui. Mangayo lang unta ko og advice sa mga naminaw karon sa inyong programa. Dugay na akong gusto i-confess ni Cinderella, pero wala ko yung anak kakusog aron magpagawa sa kuwang hinanakit. Cinderella na ako'y uyab, na ako'y boyfriend, mag-usa ka bulan palanggid mi. Dugay na kaimi nga magkaila, pero bag-uhay lang, ayat na mong giamin sa usag-usa, nga naami gusto, ug naami feeling sa usag-usa. Cinderella, wala jud ko ikamahay, buutan, kugihan.

apo. Naanagyod sa iya hatanan. Pero Cinderella na ay apan. Na ay apan. Abi na kog perfect na tanan. Pero Cinderella, baho siyag ba-ba. Gusto kay nako Cinderella nga unta maka-experience pod og first kiss. Pero Cinderella murag dili ginako kaya. Sa first date na mo, nangawat siya og kiss sa kuha. Tabi-tabi lang po sa mga gakaon. Halos mura ko kasukaon, Cinderella. Kanang wala ko kasabot sa baho, gyud. Tapos Cinderella o sa kabeses ana, nga grabe niyang pagkakos sa kuha. Kaya lagi daw ko nung gimingaw siya na ako. Samtang nag-istorya siya. O siyempre, Cinderella, di magid mawala. Nga mag-kiss yun. Cinderella nagka-sore throat in town ko. Pagka-ugma, halos di ko ka-istorya. Tungod kay sakit kayo nga ko ang tilao. Cinderella, jackpot na gid-unta tanan. Like, wala na gid ko'y laing pangitaon pa. Kaso Cinderella, dili di ay enough na gwapo siya. Gusto kay nako siya, Cinderella. Pero feel na ako, gakatroma ko sa iyahang baho. Sa panahon nga mag-uli na mi, Cinderella, sa mga panimalay, ikasimutan kaya po na ako. Di na ako ma-explain. Di na ako ma-explain kung unsa gyud ang iyahang intensity. Pero lahi gyud Cinderella kanang tipong murag imbornal. Wala ko kabalo kung unsa ginakaon niya. Nagapamahaw ba siya, nagapaniudto, nagapanihapon. Basta Cinderella di ko kasabot. And mauni nga ko ang problema karon. Love na ko siya. Gusto kay nako siya. Gusto kong muunong para sa iya. Pero Cinderella, di na ko maingon-ingon sa iya, ha. Maulaw ko nga ma-offend siya na ko. Lisuna day ani, Cinderella, no? Kalang magmahal ka o sa katao. Pero pati iyang baho, dili ni mo kaya. I hope inyo akong matambagan. Igalibog na gyud ang ako ang ulo. Ugwa na ako kabalo sa akong mahimong desisyon. Para sa Putahe Confession, Maui.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na dugay na to, nga ako yung piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Makadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako yung sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandun dako kay katabang sa kuha.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanton Plus Coffee Mix.
2: Zanton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay! Prato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Of course, Gaina B, imuhang nadungog nga to ang putahe confession, ang kaagi ni Maui. Ooh! Ang kaagi ni Maui nga, mauna. Gigun sa inyo ha, para before na may tabo na mga malibak-libak mo sa inyong mga partner, dapat inyong yun na una ang inyong mga personal hygiene. Ooh! Ay, naku talaga. 0945-443-5869 ang atong official hotline number na pwede niyong tawagan karong gabi una, or pwede niyong i-text para sa imong tambag kang Maui nga nagproblema karon kay love lagi daw ni ang iyahang uyab, pero maulaw siya nga basing nga kanang naa siya plano nga iyang tang-ingnan ba niya basing ma-offend manggod. Actually ako man, oh, kung ako man siguro isto yan na ma-offend ko, oy buwangan, no? Di po na to sila makuan, mapugos. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga live garong gabi una. May gabi po kang Unichan Chewy, Cindy ni Taas na kayo gimuhang buhok. Healthy na. May healthy nagbalik ato ang buhok. Okay, wa naman tagaligog-ligog dagat, kaya na naman tagaligis malay-balay. Sa una, kay pag makahuna-huna og ligo og dagat, aw, duol raman kayong mabini. Kato nga, pakustagom. Ang pakustagom, kaligoon kay kong dagat, tarag mabini. Karon! Atog sa pa. Unang healthy na balik ang buhok. Bitaw! Kasi na, tinuod bang po, sa una, pag maligo kong kaligoon kayo kong dagat, matulog kong mabini. Tinuod ba? Ha? Unsa? Kasi na sa mabini? Ululain ka. Oh, di, wala ko nagpaduding dito, oy. Ingana na, should ka-wake ako ang soul, magpaduding-duding dito, no, unsa ka. Tinuod man. O, sa una man itong panahon, dili, wala, dili na siya tinuod. Kuan na, tagong ko nagpuyuan to, o pag maligo ko, siyempre naman tayo sa kinan, no? Pero pag atog mabini, maligog dagat. Lahi po nang imuha, si Celos Yarn. Grabe siya, oh.
3: You're old.
2: Diya, oh. Huwag ganun. Diya, hindi yan totoo. Ikaw talaga. Ba't naman ganyan ang mga iniisip mo? Eh? Hindi ang ginaan ganyan ang mga iniisip ko. Ikaw talaga, oh. Ay, tambag na mo, ha? 0945-443-5869. Mura lagiog na akag malay-balay XFM Bukid nun karon, madam. Si Jojo Pebria de Aini. Yes, kadugay naman taon na ako dalino. Saka, oh. Tambag na ako kang Maui, kaya nang ipatanaw sa doktor ang baba sa iyang uyab. Kung musugot pa ka ng asin, maura akong tambag, bibi, si Arman di ay nang Bohol. Maulaw ganit siya, no? Maulaw ganit siya mo ingon. Maulaw siya mo ingon sa iyang uyab, sa unat niya. Hello, maing gabi!
4: Hello, maing gabi, bibi.
2: Maing gabi po. Kinsa ni palihog?
4: Robert.
2: Si?
4: Robert.
2: Taga-asa po?
4: Yan.
2: Ha?
4: Taga-Butuan.
2: Ah, taga-Butuan. Sige, tambag na po sa imuang para sa tuwang letter sender karong gabi una.
4: At ang tambag na niya, bibi. Yan, naranong niya ang biyaan. Okay. Bakit magbaba? Muta na nang pagbili, bakit magbaba? Eh, ano yung naba na? Dahil ba niya na angkod-angkod? Hindi na nakaya ka doon na baba. Gusto hindi tao na nakasigpatay kandang na baho.
2: Dili dahil pwede nga istoryahon o sa akin, ingon ba siya dito nga, love gido niya ang laki. Oh! Biyaan gido ay dayo.
4: Biyaan. Biyaan niya kaya ang aligdan sa kuwa.
2: Unsa daw? Unsa daw po? Hello? Na. Usa man tao mo yun. Oh, taro nga ba? Mag-mingaw kayo ang palibot ni sir. Kaning si Kuan ba, isa mo yung nag-comment sa to ang live. Kurt Bunayog Ibanez. Taas kayo. Taas kayo imuhang comment, or di na comment actually. Actually, taas ya. Taas kayo mong comment sa to ang Facebook Live. Pero, what I sense imong comment, sir. Sorry kay sir, ha? It's just like a copy and paste. Dabi, gina-expect yung lugar ni mong, akan imong comment, sir. Ako nang basahon sa, kung ano, imurang gisundog, no? Sir. Wait, mababibi taas day kagbuhok, wala na day ka maligo og dagat, pareho giday taani. Wala akong nakaligo, nagdagat, dugay-dugay na pud, no, mga pila naman katuig. Three years. Ooh! Okay, last time manggo during sa mong Christmas party, wala pud ko maligo. No? Gito ra kong dagat, na picture ako. Wala ko maligo, I don't know, siguro kay dili pa ko ready nga makatilaw og ka ng init-init na parat. Pero bitaw, nabisi ko adto ay, nabisi ko og ka ng, on, ako mangoy ng usina, muna nga, wala ko kaligo og dagat. Pero kung ako yung kung ano, ako nagaligo kong dagat pag gabi, hindi ko galigo og adlaw. Kay, kanagong mangitumtan, it takes years and years, ay pamubalik atong kulor. May manang uban din ha, kay maligong dagat. May manang si Amar, kay maligong dagat, mamuwar man eh. Ako kay, di man ko yung unahana, abi, kay maligong kong dagat, mata na lang may puti. Ako man yung uban. Pero bitaw, balikan siguro to ang imuhang problema, Maui, no? Kay maraghapit naman ganda nga to ang oras. Mau, kay nang, kung ako lang bitaw, Mau, dili man kun siya, actually dili siya sukatan sa pagmahal. Kung love ni mong usa ka tao, dapat dawato ni mo kung unsa siya, pero as much as possible, Mau, as part sa imuhang relasyon, dili lang kay tungod ka mong duha ang gakuyog. Siguro na lang for the sake of everybody, na lang for the sake pud nga. Syempre ma-expose man kita sa public, siguro kailangan gini mo siya prangkahan. Kaysa naman na sa laing tao pa na niya madungog, di, mag-question gihapon ka kung giyon sa nimo pag-antos. No? Giyon sa nimo pag-kanagong hagi, antosan giday na nimo. Unsa man gusto giyon nimo pakaulawan ng imuhang boyfriend. Sometimes, mong good, kung unsa'y makitaan nila sa ato ang partner, it's always a reflection of us. Kung as much as possible, ikaw na lang yun ang mag-settle anak. Kung love gini mo ang laki, gusto gini mo nga makauban siya hangtod sa hangtod, eh dapat imuhagin na siyang istoryahon. Again, dili po basihan nga to porkit ingon anak baho ang iyahang ba-ba or unsabay naa sa iya, imuhagin siyang biyaan. Kung ako yung pangutan on, the only reason nga na mubi ako sa usa ka lalaki, number one, cheater. Kana, mubiya gid ko pag cheater gid ang laki. Number two, kanang mula siya emotional intelligence. No? Kanang pwede na nimong bako, diha niya, huwag siya pakialam sa imuha. O, bihaan! Mamuha na siya ang mga reasons. Number three, wala siya pakialam sa imuha. Kana, kay ba raman ang problema, pwede pa nato na siya isettle, pwede nato siya dalon sa ospital. O, ospital naman agad-agad. Ato siyang ipa-check up sa mga clinics, ato siyang basig na yung problema, basig ihina, ang iyang immune system hina, nagid kayo po. O, painuman na siya og Santon Plus Gold, biha. O, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. O, kay basig kulang ragid na sa vitamina ang iyang kalawasan. No? Unya, diligin na siya rason para imuhang biyaan. Mas maayo nga imuha siyang i-walk through, imuha siyang i-guide kung si dapat niyang buhaton. Kaya para po na, basin dili lang siya aware. Sometimes, mangod ka niyong mga ingon-aning klase nga tao, dili sila aware sa ilang baho. O mo nang kinahanglan, ikaw, isip nga, gihatag man ka sa Ginoo sa iyaha, you will serve as one of his guide. Diba? Istoryahan ni mo siya, pero after anak, kung dili siya maminaw sa imuha, like masukok pa siya sa imuha, ano biya eh? Biyaan na lang kung dili siya maminaw ni mo. No, anak na lang siguro, Mau. Mau, salamat kasi mong pagsalig sa tuang programa, Mau, ha? Nga ipagawas ni mo ang imuhang hinanakit karong gabi una. I hope na from there, makuha ka og pagtulunan, makuha ka og ganang panghuna-huna nga tarong para ma-resolve ni mo ang imuhang issue sa imuhang uyab. Salamat po kayo sa mga naminaw karon sa duha ka oras ng inyo akong gikuyugan. ugma na food. Ha? Ugma na po ito magkuyog-kuyog. Singalan na lamang po sa Tibuok Persa sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits ta po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Pinoy ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: Mino Car sa XFM.
1: Sauna, huwagin kayo yap. So kan ka namin na kong XFM? Kwartahan ako!
2: Wow!
1: Naapagin ko yung yap! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. E paita kayo, suman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Taytay 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
10: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap. Get ready.

0: DIY.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
2: Pagpili sa mga bukika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratin ako di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
3: Mga katropa, exciting!

0: sa bitabutan.
1: Kung bagmangkana, di atong pabutan kaya rumuhiyos.
0: Rumuhiyos, sabi, pero mo ang managimutan ng ubintador.
1: Usa mo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
1: Tauran o gantina kay TV magkana? Unsa man, color, black and white?
2: Dili television, TV ba ka sakit sa baga?
1: At ang tangan?
2: Unsa itong tangon?
1: Baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan? Luoy sa dana, oy.
1: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: kita ludi.
1: Aturne.
0: Oy, nganong na magalis ako ang law office?
1: Aturne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
0: Kap, mara ba na? Aw, gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko aturne, oy. Samot magkamaot.
0: Usap na yung mga apelido, eh, Kap?
1: Lubot.
0: Okay. Kaya kung bungot sa ito'y exciting.
2: Mga katupa, exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
4: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede nyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share nyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
5: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung iyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system. At yung pinaka-worst nito, yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kayo nakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh. Hindi nakakatulog ng 6 months.
4: Grabe.
5: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede maka-apekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
4: So, mga kababayan po natin, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
5: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, mm-hmm, sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Mm-hmm. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, yan, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, mm-hmm, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, mm-hmm, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, eh yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, alam mo, may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin, ha? Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila. Mm. Depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog. Pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Naku. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Mm-hmm. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Mm-hmm. Especially, for example, ikaw ay taga Pilipinas, pumunta ka sa Amerika. Mm-hmm. You will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag. Oh. Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo araw tapos doon gabi. Mm-hmm. Oo, so medyo magsi-shift yung katawan mo. Sabi ko nga, 'di ba, meron tayong circadian rhythm, mm-hmm, na kailangan mabalanse. Pwede ring depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming, mm-hmm, bill, due date.
4: Nako.
5: O kaya yung bahay mo hina ng bangko.
4: Mm-hmm. Hirap
5: 'yun. 'Yun ay matinding, kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
4: Ayan.
5: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Mm-hmm. Yung gut, 'yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner, eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Mm-hmm. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cost you something.
4: Mm-hmm.
5: Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan.
4: Mm-hmm.
5: Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long.
4: Mm-hmm.
5: May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable.
4: Mm-hmm.
5: Huwag po kayong mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Paano?
4: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, eh ba do, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, pa rin, gising pa rin yung diwa.
5: Pag tumunog yung, yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
4: Nako, ayan.
5: Lalo na kung matutulog.
4: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan. Ano? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae. Lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas, so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
5: Oh.
4: Yung iba, bipolar, at iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Dok, ano? Minsan night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Dok, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Dok. Yan talaga.
5: Kailan kaya yun?
4: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin, na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Dok, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
5: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Mm-hmm. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm, mm-hmm, na naapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. Uh-huh. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes, mm-hmm, na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, mm-hmm, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin, yes, na pamamaraan. So may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung meron tinatawag na God frequency. Mm-hmm. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Mm-hmm. Yun ay may automatic reflex, yung tinatawag nating energy medicine, nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Mm-hmm. Yung mga pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer, at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone, mm-hmm, that can affect also yung ating pagtulog. So ang mga sources ng mga pagkain niyan ng tryptophan ay yung oatmeal, yung whole wheat, mm-hmm, na product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Mm-hmm. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
4: Pumpkin
5: seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi.
4: Mm-hmm.
5: Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganoon din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
4: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, ano? At pag mataas kasi yung serotonin, Dok, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Dok, na dapat balance, ano? Uh-huh. Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
5: Oo. No? Kasi pagka, yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness.
4: Mm-hmm.
5: And yung isa naman, serotonin, is hormone of light.
4: Light.
5: Mm-hmm. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
4: Nako.
5: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
4: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit 20, Doc, kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet. And then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, na katulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yestrol Clinic. Meron po tayong mga ano dyan, mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan, no? Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
7: parang nabablanko ka, no? Oh, pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, diba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Oh. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
4: Yes,
7: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So, it will induce better sleep.
4: Ayun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
7: Lalo kung wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema.
4: Laking problema. Kasi hindi yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mairitahin.
7: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
4: Tsaka sa mood. So.
7: Oh, madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
4: Ayun.
7: Sa isa't isa.
4: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
7: Ay, libre na yan, partner eh.
4: Oo.
7: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
4: Oo, meron nga nakita niya.
7: Na diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
4: Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yestrol Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pag-amutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santon Gold, live testimony.
8: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee.
9: wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po. Malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
3: The Secret of Health.
4: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, no, ay sadyain ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
7: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na nating hintayin lumala kasi pag ang sakit nag-develop, nag-diagnose na halimbawa na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
4: Mm-hmm.
7: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
4: mm-hmm,
7: natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
4: Mm-hmm.
7: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
4: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan pa tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpakonsulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano?
7: Uh-huh.
4: Yung mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
7: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
4: Tama po. Oh.
7: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
4: Mm-hmm.
7: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
4: Tama
7: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya.
4: Mm-hmm.
7: Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina,
4: mm-hmm,
7: nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo?
4: Mm-hmm.
7: Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
4: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design, ano? Kung ano yung nakadesign sa'yo. Tulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan, no? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan, no? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, sustansya doon sa sarap ng pagkain.
7: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan kaimportante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway. Mm-hmm. Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil yung trabaho natin is alanganin. Mm-hmm. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong limang sangkap na multiple yung benefit niya, panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Mm-hmm. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom na supplement.
4: Mm-hmm. So yan, sa mga kababayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Yan na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Panadok, napakabilis ng oras natin.
7: Aha.
4: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
7: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
4: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. At sa madalang kapaaram, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon naman ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mga katupa, exciting!
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
12: ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, alas 5 na. Excited naman kahit sa alas 10, ano yung mga katropa. Ano yung mga katropa, once again, good morning sa itong mga katropa. Labi na sa itong mga katropa nga anaakaron. No, sayo sa buntag, nakig-uban ka na ito dari sa itong programa. Ah, mayong buntag diha kang Cloud Birjami. Ah, GC Moreno oy. Sa dito ta sayon nga pangalan mga katropa. Mayong buntag kang GC Moreno, ingon man usab kang Lina Pataho ug kang Ading Ganadiros Dapar. Siyempre si katropa nga Wilma Joaquin. Wilma Joaquin, murag yatagan mi og himala kagabi, giapaagasan mi hantud karong mga orasa og tubig. No? Good morning, Sir Idol. Salamat sa Ginoong ulan gyud ta bitaw. Dako kayo na mo nga pasalamat. Bahalag ulan kagabi sa akong biyahe. Ako na lang gyud gipasalamatan gihapon ang ulan. Tungod kay lagi ha, nakatubig yun in town mi karon bisag ni ami diri second floor mga katropa. Ayoy! Kami magud na diri second floor building, lisod kaayo kaan sa tubig. Amo na nga grasya gikan sa kahitasan nga makabaton mig tubig kay lisod kaayo in town mga katropa. No, labi na og mutawag na ang kalikasan. Pastilan in town, asa man mig tubig. Una nga, gracias sa Dios.

Pwede nimo tambay-tambay ag maudto bitaw. Gusto ara ko sa kwarto ba tibuk adlaw ag galigiray ra ko. Pero nais kayo ang tagom kanang ya every mahapon bitaw. No, na nindot kay ilaglaagan ang tagom labi na dito sa May City Hall kay naay kuan dito na ay mga libre nga equipment ba nga makakuan ka. Maka-exercise, na yung mga fitness equipment. Oh, niya, na po yung mga vitamin sa mata. Ano man na po? Lain po ang lawas rang imuhang kuan. Lain po ang lawas rang imuhang hatagan o kiniang pagtagad. Siyempre, tibuok ka, na, tibuok parte sa imong kalawasan. No? Apil gyud na imuhang mata. Anyway, speaking of mata mga katropa, ang ato ang Vision X Plus. Basin do na kay problema sa imong mata diha, no? Do na tay produkto nga makahatag og solusyon, no, sa imuhang problema. Labi na sa kato mga mata nga dunay katarak or unsa pa mang problema sa mga mata mga katropa. Na, tusulay gani ang ato ang Vision X Plus mga katropa. Okay, lahi po itong katropang GC, lahi po itong kanang on-site lang ba nga vitamina bitaw sa mata. At ito ang tamog kuambugan padulong sa kuambuto. Na bugan raman ni taman ani. Wa kakanto anang kuang bugan. Pero bugan ambot mo ra. Wow, salamat sa Ginoo na anay tubig bitaw ka tropang Wilma Joaquin. Dako kayo na nga grasya. Anyway, sa ito mga suking tigpaminaw, labi na sa mga anaalang sa radyo na yung mga oras, ha? Nagapaminaw sa ilang mga panimalay, nagapaminaw sa ilang mga gimanihong sakyanan. Sayod ta, wala yun ni motor. No, kayo magmotor po ka, magradyo, murag magdili mao. Murag ang hangin mo'y makadungog sa imuhang radyo. Siyempre, dito gitas mga tricycle driver, mga truck driver, unsa pa nga mga driver diha. Pero lahi, ayaw ng parehas ni GC Moreno nga driver. Lahi po niya ang ginadriban. Sa katong mga driver na to diha nga nagkuan, mga nagpamasada na ng mga orasa, no? Amping-amping mga katropa. Hoy bitaw, kuan ko ba? Nag-message ko sa imuha og happy birthday katropa nga GC. No? Nag-greet ko sa imuha og happy birthday friend. Dili lagi ko ka send atong messenger. Mo na nga dili na lang ko mo ako na lang balikon akong greet sa imuha, no? Happy birthday kaayo sa imuhang adlaw na tawhan. Sa imo ika-42 nga katuigan sa kalibutan. Ayoy! 42 ba? Basig na sayop ko, ala. Correct me if I'm wrong. Ayoy! sa tanan ng mga nag-birthday, karong adlaw, happy-happy birthday ninyo mga katropa. Engon man usab sa mga nag-birthday karong bulana. Happy birth month mga katropa. Sana naman, ha? Baka naman, yung messenger ko, Ray Alinton lang. Ito mga katropa na, sa ito mga katropa diha ang nagapaminaw karon. Labi na sa ito mga solid supporters. Mayong buntag kaninyong tanan mga katropa. So, dali una ta sa musikahan mga katropa. Ala ka. Sure dia sa 26, oy. Maguwang pa ka sa ako ba? Ako gani nga 27 pa. Lain po ikaw namang hon. Murag magulang pa ka sa ako. Nanak, murag. Basta magulang ka sa ako kay 27 pa man ko. Ito, sige na lang, oy. Dawato na to na nga edad. Diha, yun tama na nga to ang pamuot.

Hala, sige na lang. Okay mga katropa, diriyo na ta. Ha? Papasayawon sa nato si katropang GC Moreno. Siri, regards ko ni Tia Daria o Erika. O, nga tuog pa ron ang mga tiguang. Oy, kay gipang sakitan tuog ko ano. Ay, unya pa to sila mo tingog. Inigtingog ato nila unya. Tanawa, diba? Gasakit-sakit pagyapon tutuhod atong mga tiguang ato. Ay, si Tia o si Tia Daria o si Tia Erika. Okay. So, ato sa pasayangon si katropang GC Moreno, a.k.a. Claudine. Claudia Birjami, Birhami, ambot ba? Bahala ka diya, oy.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5:23 na. Breaking news din yung mga orasa mga katropa, doon ay nahitabo nga pagdilaob sa kalayo diha sa may atubangan sa Baek sa Bayugan City mga katropa nining mga orasa din kasamtangan karon nga gi-respondihan sa tuang Bureau of Fire Protection Bayugan City ang nahitabo nga sunog dapit lamang sa may likod sa may Minute Burger no diha sa may barangay poblasyon Dak Bayan sa Bayugan nining mga orasa mga katropa. Di na pasalamat kita kay Donay po mga correspondent nato no nga naka kuan gyud in town no naka pindot sa ato ani mga orasa no sa mga ginikanan nga dunay mga gipang tawag ani gipang paboard gipaboarding house dihang dapita kay murag sa akong informasyon nga nakuha mga katropa unya murag nakasuroy pud kay nining dapita murag mga halos boarding house na diha dapita no no mo na karon ang nahitabo nining mga orasa kasamtangan pagyud nga nagdilaob ang kalayo sa atong pagtan-aw during sa tawag gikan ni Kim no so sa mga ginikanan palihog ko sa inyo ha mga kabataan kay murag daghan mo daghan ra baniga namuyo diha mga katropa nga naga boarding house no. So, moto siya mga katropa, wala pamantay insaktong detalye. Ang ako lang pagpaabot niya kaninyo nga katong maginikanan diha sa Bayugan nga naay gipa boarding house diha dool sa may Minute Burger likod o kanang unsa na diha ang printing shop no. Ingon man usab sa mga estudyante no, still in town nagining mga panahon na katropa no, diri lang sa San Francisco sunod-sunod na sa lamang ka barangay sunod-sunod na in town ang kining sunog kagapon na po'y naitabo no, bago lang ta nag-interview kang fire senior officer Saipul J. Inocente igo regyon ni baba atong tawag ni alarma na po dito kay naana po daw kunoy sunog pagtanaw na to mga katropa wag yun ugdaw yun in town ang mga panimalay no? Anyway mga katropa ang ato regyon diha ang atong pag-amping sa ato ang mga kaugalingon and syempre ang pagsiguros kalayo diha sa ato ang matag panimalay mga saksak ato gyud nang pangibton kung dili kinahanglan na isaksak dili pwede biyaan ang mga saksakan no kay bisan pag nakasinati kitag pag-ulan mga katropa dili gyapon kita exempted sa maong sitwasyon nga dili ta posible nga dili ta mabiktima niini nga sunog. No, maayong buntag kang John Lloyd Perez. Nakakita na baka ni siyag uyab?
2: Uyab!
1: Sige mo ni siyag post-post. Nga nangita siya og single mom. Basiga na mo yung mga single mom diha. I-PM lang ninyo, John Lloyd Perez. Katropang Duris May Altisen, atong future attorney. Have a cold morning. Katropang Ri, we are thankful beyond what God Jehovah's drop water to his beloved people. Natubigan ragyod ang Mount Magdiwata. Blessed morning sa mga katropang naminaw. No? Tumunan siya mga katropa nga kanang kuano mga unsay tawag ani kaning ang pag-amping sa atong kaugalingon and syempre ang pagka-alerto tumatod ni katropang Duris May Altisen mapasalamaton usab siya tungod kay ang gracias Ginoo nga ulan gihatagan gyud in town og pag-ulan ang atong Mount Magdiwata. Kia Kisi, good morning katropa watching from United Arab of Emirates. tama ba kung term ana United Arab Emirates World, wala man siguro off. Katropang Kia Kise, magandang umaga po sa iyo diyan sa UAE. Sana'y safety ka lang dyan palagi dahil ikaw ay nasa malayo. Rigor Narocla, good morning katropang Ray. Always monitoring. God bless. Salamat kayo katropang Rigor sa kanunay nga pakiguban ha. Pero ako yung ikaingon sa imuha. Wala pa yun in town ang ato ang product. Pero sa mga nangita sa ito, produkto mga katropa, labi na ang Santon Plus Gold, Oga Vision X Plus, Premium D3, Santon Vitamin C, Oga atong mga kape mga katropa, mapalit gyapon kini sa atong mga duol ng mga butika. No, ang diri lang yun sa istasyon, ang wala pa ang product tungod kay ambot, unsa pa'y mga gimo, pero sa akong nasayran, nagapadayon pa ang inventory mga katropa. No, ana lang siya. So, mo break una tas makadiot mga katropa kaya oras na po sa ting break mga katropa. Alang sa pagpaabot sa mga pahinumdom. Ay mugawa mo balik ra konya aron sa pagpaabot usab diha kaninyo. Sa mga impormasyon gikan sa ato mga silingang probinsya.
0: Exciting Pilipinas.
3: Kung yung kinsa ay mong idol.
4: Si ano si Iggy?
3: Schwarzenegger?
4: Ano? Pashi si Snigger?
3: Iggy, yun sa spelling daw, B.
4: Ay, kwan, pitaw. Si Chichliman. Ako ay idol.
3: Si Chichliman, ako din mong idol?
4: Oo, si Chichliman ako ay idol.
5: Ako si Jubilin.
6: Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din yun.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirog sa'yo. Aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa pag-usap ninyo.
12: Pag-turbo na mo.
11: Para gahi, pirmi ba?
12: Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
13: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
14: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week galisod at tindog kay gamingod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santone Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug makarefresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko di mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
3: XFM. XFM.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5.42 na. Okay, once again mga katropa, magandang umaga at mayong buntag sa tanan ng mga nagapabilin karon sa itong programa. Ayo kalimot mga katropa, kini nga programa, gipaluyan usab kini sa itong mga produkto. Gikan sa Santon Plus Gold o Santon na Vitamin C. Ngayon man usab mga itong kape ng Santon na Plus Coffee Mix mga katropa. Medyo kuan pata karon mga katropa ha. Muraga na atas kalibog sa atong panghuna-huna karon. Kaya medyo naluoy ko mga katropa kay ang ako ang sakop in town. No appeal sa na sunugan karon diha sa may dakbayan sa bayugan mga katropa. Gani makita nato sa live karon mga katropa kasamtangan pag yun in town nga nag paningkamot ang kabumbiruhan sa pag paugdaw kay makita nato sa video mga katropa, no? Klaro kayo ang dako kayo nga kalayo diri sa ato ang monitor karon ining mga orasa. ang location ani mga katropa murag kining diha sa may likod bitawon sa Minute Burger nga naay imnanan gani na diha naay mga printing shop, naay mga tindahan. Linya sa ilahan ni Attorney Ibarli man siguro na diha, no? Diha sa may sa likod sa Cebu Graphics mga katropa, no? Diha sa dakbayan sa bayugan. Aduhar ba ning Cebu Graphics kay naapo didto sa may taglatawan. Diri ni sa may poblasyon, no? So nining mga orasa mga katropa makita pa gyud nato ang dako kayo nga kalayo. Kadin murag ni ugdaw na kini og pipila ka mga kabalayan mga katropa. Dili pud de dali masulod diha sa mga daghan nga tao unta na makatabang sa paghakot sa ilang mga kagamitan tungod kay pitsidog gyud pud kayo na diha nga area, no? Murag dupa lang ang maagian gani masulod diha ang motor pero motor isa ra gyud kabuok, no? Mo na nga tuana gibinsyo na ta diri sa ilang live So, ambot og unsay mga kuan ani karon? Kinsay maka mga naka-responde ani kay ang ato ang bayugan? Do na manoon tay kumpleto nga mga kuan diha, mga fire truck. Pero mo lagi na kung basta mudako na gyud kayo ang kalayo, kinahanglan na gyud ni og responde gikan sa duol nga mga lungsod. No, naaman ang ato ang prosperidad, esperansa og sibagat. Hey, grabe gini, tungod ni kainit sa panahon karon mga katropa, ang atong mga materialis sa mga kabalayan, no, makaingon gyud ta nga grabe na gyud na nga pagkauga, no, mo na nga dali na kayo mo silaob ang mga kabalayan karon mga katropa. Mo na nga kamo diha Ginoo ko in town pagamping mo sa inyohang matag panimalay labi na sa mga saksakan. Mga abuhan nga kanang inyohang gilutuan, no? Pastilan in town to adito ang ako ang brother na-appeal yun in town, nag-hilak yun in town siya nagkuan sa ako karon, nag-chat kay pero tiniyang guula mga katropa may matod pa niya ya unsaon ko naman ni ang ako mga gamitan na nangasunog. Bahala na lang mga katropa, di na kaita mabalagas mga gamit kay kining mga gamit mabalik ramani ang ato lang diri nga kanang ang ato ang kinabuhi, no, ma safety kay og ang kinabuhi mga katropa ang mawala di na gyud in town mabalik. Pero kung ang gamit ra kaya ra gyud nang mabalik mga katropa. Ana-ana usab ang ato mga kapulisan dito nakaantabay kay do na ba po yung mga oportunista ining sitwasyon bitaw nga ingon ani mga katropa nga kana bang tawag ani mga kawatan, no? So mo na nga maayo na lang gyud ang ana usab ang atong kapulisan. Medyo dako-dako na gyud ni mga katropa nga sunog, no? Pastilan in town nga ang mga katawhan naga hurot na in town og panagan sa hakot sa ilahang mga gamit. Nya di pa gyud ni magkasugat-sugat gyud kaayo nga maghinakutay atong mga dagkong gamit kay lagi ang dalan diha likod sa may Atis, mga katropa. Likod sa may Atis na diha ang sunog. Kung inyong mahinumduman, di ba, di atubangan sa Baix o sa Kumpre, mga katropa, doon ay Minute Burger diha, doon ay Cebu Graphics, doon ay Dakong Shop. Naadiha ang sunog karong mga orasa. Diri sa Dakbayan sa Bayugan, sakop sa Agusan del Sur, mga katropa. Sa mga ginikanan diha karon sa may mga kabukirang bahin, nga doon ay ginapa-boarding house dihang Dapita, atbang sa Kumpre, mga katropa. No? Ako nagapahibalo diha kaninyo nga basin doon na mo'y mga kabataan nga naa dito nagkuan, no, nag-boarding house. Paki-monitor o kumustaha inyo ha, mga kabataan, mga katropa. Ako in town sakop, mga katropa, na apil gid in town kaog daw ang iyaha mga gamit. Kay diha mong good slikod, mga katropa, halos na diha mga boarding house. Daghan kayo, napatoy akong higala diha nga maestro pod. Maestro sa Kumpre, pasalan in town na apil og kasunod. Okay, mga katropa, mulakbit o natan ining mga pahinomdom diri, mga kuha na to nga mga informasyon gikan sa laing probinsya. To sa ning labay, doon na pumantay pipila ka minuto, mga katropa, sa pagpanag-uban. At least mapaabot na to diya kaninyo kining mga importante nga mga kuan, mga katropa, importante nga mga balita aron usab nga masayran ninyo ang ato ang kasika sa ubang probinsya, mga katropa. Ang problema kay di nato ma pastilan gid ning signal sa internet oy pagkawa gay ayo, mga katropa. No, XFM Bukidnon, duha ka police trainees nga giingong nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental na dakpan. Atong siren kang Hanilo Tabios, mga katropa. Silan po ning mga pulisan. Okay, atong pasudlon na si katropang Hanilo Tabios sa XFM Bukidnon.
0: Live report! Report!
2: Dakpan na ang duha ka lalaking police trainees sa adlong Domingo, Agosto 16, 2026, human gingong nalambigit sa gang rape sa ilang kaubang babae nga usa-usab ka police trainee sa Osaka Resort sa Villanueva, Misamis Oriental niadtong Agosto 14. Ang dalagang biktima nagpatabang human gingong gilabtan o gilugos sa iyang mga kauban sulod sa Osaka Resort sa maong probinsya. Gikumpirma sa Misamis Oriental Police Provincial Office nga dinalian nilang gihimo ang operasyon og nadakpan dayon ang duha ka suspetsado nga kasamtang anaa karon sa ilang kusudiya. Magatubang o kasong paglapas sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ang mga suspetsado o gipaubos na sila sa inquest proceedings. Giatagan na sa nakalainlaing ahensya o sa kapulisan ang biktima sa saktong medical, legal, psychosocial o protective measures samtang gipasalig sa provincial director sa MORPPO nga walay nahitabong whitewash kung pagtabon bisan paman o mga sakop kinisan ay sa pagbansay sa kapulisan. Mga katrupa, para malikay yan nga matubuan og bukol ang imong lawas sa masagwitar, bukol sa suso o guban pa. Imintinar ang pagtumar og Southern Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay anti-tumor og antioxidant properties. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Live report. Report.
1: Okay, sumoto, mga katropa. Pasensya na mo, mga katropa, kay doon ay mga supot-supot nga tawag yung diri sa ato. Kaya kinilaging nahitabo nga pagkasunog sa bayugan. Anyway, daghang salamat, katropa, ang Hanilo Tabios sa imuhang report. Pastila, no? Mga police trainee para man na igyon in town. Dool na ginuntana ni sa ilahang pangandoy, mga katropa, nga masuot ang ilahang uniforme nga gipangandoy, pero tungod kay do naman lagi kuani ini, do na may tungod sa kauwagan siguro ining mga mananapan ni nadaot gyud hinoon ni ilahang record karon. Gloria Malala Pilo, Sir Ray Alinton, always listening XFM Pilipinas, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Palagi nanay, no? Pastila nanay, ang imuhang mga silingan diha sa Bayugan, no? Atong mga kahigalaan diha. nang sunugan yun in town. Glenn Remintiso, kuya, maayong buntag ni mo diha, kuya Glenn. Og sa tibuok pamilya, Remintiso, og sa mga kartera family diha sa may barangay Katmunon. Diha kong Katmunon kagapon, kuya. Pwede na kong lingawa in town na namingwit dito sa Pispa ni Lolo Doming. Joel Villega Bigilia, atong kaubanan nga sa buhat nga si Sir Joel, no? Ang pinaka-abtik usab nga reporter sa iladong telebisyon. Good morning, Sir Ray, watching from Bukidnon. Oy, naana day kag Bukidnon karon. Wala day ka diris Davao. So, pastila na. Alang sa update, mga katropa, sa naitabong sunog. Hantod karon ining mga orasa, mga katropa, na gihapon, no? Makita gihapon na to ang kalayo. So, wala pa yun ni na fire out, mga katropa, sa Bureau of Fire Protection ang naitabong sunog sa Dakbayan, mga katropa, tungod kay makita pa man na to, no? Naka-video call mangunta karon sa ako ang brother, mga katropa, nga nalakip in town lagi ang iyahang boarding house sa pagkaugdaw, no? So ani ata naka-monitor ta karon, ato makita pagyud gihapon, mga katropa, ang karatol kalisang sa mga katawhan dinagandagan hakot sa ilahang mga kagamitan, no? So to apagyud in town dito. Mailang unta nagdunanay naka responde usab ani nga mga bumbero gikan sa atong silingang lungsod diha aron nga di na in town ni makakalapas laing balay nga mabiktima pa in town ni ini nga maong sunog, mga katropa. Anyway, mga katropa, wa namo ko igong oras nga padayon pa sa unahan. Ako na lang pagpaabot diha kaninyo ang pagpasalamat sa kanunay ninyong pagsuporta. Ako pabalo dahil kaninyo, mga katropa, musunod na usab ang express balita, ang inyohang makauban si katropang Junji Librias. Namagin mga changes dire sa ato. Magin ni ang natural nga mga panghitabo dire, mga katropa. So si katropang Junji inyohang makauban karon, mga katropa, sa programa nga express balita. Oh, bye-bye, katropang Wilma Joaquin. Sa tanan ng mga nagapaminaw sa ato, aha. Daghan kayong salamat, mga katropa, o panghinaot na lang. God bless. Basta nini mga panahon na, ang atong Bureau of Fire Protection kanunay nagapahinumdom sa pag-amping sa ato masaksakan, abuhan, o guban pang mga kabalayan. No, aron marak nalikay kita sa ining sunog, mga katropa. No, pag-amping in town mo diha, aron di isad mo mabiktima ni ining sunog. Ana lang, daghang tiayong salamat, mga katropa, sa inyohang kanunay nga pakig-uban o paghatag suporta dinhi sa atong programa sa XFM Mindanao, XFM Network Philippines o XFM Agusan del Sur. Daghang salamat, mga katropa. God bless ka na itong tanan.
0: Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: Oy, master.
5: Oy, o sa man ka.
4: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
5: Dili ka, oy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy pareyang naong ni mo.
4: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
5: Exciting?
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
7: Kamusad, mag Santon Plus, herbal capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nganong man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
14: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
17: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ibilis sa mga butika.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka, ani ana Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation,
1: kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras magkakatrupa, 6 minutos na kalabay sa alas 10 minutos na kalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita. Mayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas, oga Mindanao. Express Balita. Mga katrupa, adlaw nga Martes, sa Pizza 18 sa bulan sa Agosto 2026. Good morning mga katrupa og welcome. Kini si katrupa nga Junje Lebrias sa Express Balita. Express Balita. Kining bahina mga katrupa, hatod kanato mga tigpaminaw sa Santon Plus Gold og Santon Coffee Mix, Premium D3 og Vision Express Soft Gel Capsule, Clearskin Herbal Soup, og ingoman usab mga katrupa ang Santon H Plus. Ang maong mga produkto available sa mga nagkadaiya nga mga butika dinhi sa atong probinsya. Doon na natay 12 minutos mga katrupa na kalabay sa alas 6. Di tabaglangan mga katrupa, dinhita sa atong mga uluhan sa balita. Headlines. Headlines. Uluhan sa atong lokal mga katrupa. Osa patay at tulo angol human gitigba sa Kabanay sa Bayugan City. Headlines. Samtang sa sunod-sunod nga sunog, gikalarma sa BFP, nagpahimangno tungod sa grabing kainit. Kakuwang sasakyanan o gamit, sakit.

tubig. Headlines. Express Manila. Express Manila. Drug suspect malampusong dadakpan sa by-bust operation sa Madrid, Surigao del Sur. Headlines. Exxon sa pulis sa patay human giposil nga nagdula og scatter sa Butuan City. Surigao City Mayor Dumlao nagpasalamat sa water tanker og fire trucks nga mirespondi sa dakong sunog sa Barangay Taf Apan. Prime Water, wala matod pa, mitabang. Headlines. Lalaki nga gipalitan og dugang elemnon nadunggab sa kainom nga senior citizen. Headlines.

0: Samtang sa atuang nasyonal mga katrupang uluhan, headlines. PPP para sa mga mega projects sa gobyerno, gisugyot sa ombudsman o DPWH tungod sa kalidad sa trabaho. Headlines. Uluhan sa international. Headlines. Strait of Hormuz gikontrol gihapon sa Iran bisan pa sa bahad ni US President Donald Trump. Headlines. Sa sports. Headlines. At inyo Blue Eagles sa Ballycourt na human sa trahedya. Louis Alas milingkod isip bagong head coach. Mga katrupa. Express Manila. Manila. Santang sa tuang entertainment. Viva Hot Babes reunion concert pa mga katrupa. Lusad sa Oktubre. Headlines. Express Manila. Manila. This is 6 minutos mga katrupa na kalabay sa alas 6. Bawkan to ay kinatibuk ang uluhan sa atong mga nagabagang balita mga katrupa. Then hey sa ato ay tulumanon. Express Manila. Manila. Kining bahina usab baga katrupa hatod kanato sa Vision Express Soft Gel Capsule. Aron tinaw ang atong panagway mga katrupa. Tinaw ang atong mga mata. Multan-aw mga katrupa, gentos mga panagway sa tuag mga silingan, mga higala guban pa. Ala, birahin na kini mga katrupa kimintin ang Vision Express Soft Gel Capsule na maoy punteriang ayuhon ang atong mga mata. Baido mga katrupa, di tabaglangan. Dinhitas kompleto kaya detalyes pagtunol mga katrupa. Sa tuag mga balita. Dinhita mga katrupa sa tuag detalyes sa balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Naka-standby karon na sa gawas gabahin. Si katrupang Real Boro Alinton kay matod pa usa patay tulo angol o man gitigba sa kabanay sa Bayugan City. Aga details report ni katrupang Real Boro Alinton.
2: Live report.
3: Ayang usa ka mag-uuma samtang tulo ang nasamdan humat yataki gamit ang sundang konlampa sa ilang kabanay atol sa panaglalis sa kalabot sa supply sa tubig sa irrigation atong Domingos Buntag Agosto 16-26 Repro 4 Barangay sa Guma Bayugan City. Giila sa Bayugan City Police Station ang nakalapas nga si Edmar Dandanan Iligan 49 anyos kinsa bayaw sa suspect samtang ang tulo ka mga nasamdan mausab si Jonathan Arnan Iludo 42 anyos Celso Baclaya Batilanan 50

0: atau tabuk-tabukan si katrupa nga Ray Alboro Alinton kay 19 anyos nga sales boy arestado sa Baybasta 500 nga marijuana nasakmit sa San Fran sa PNP. Atog sa Iroda Agreport di katrupa nga Ray Alboro Alinton.
1: Balog karon sa bilangguan ang usa ka 19 anyos nga sales boy human kinadanakpan sa mga otoridad sa gigasang Baybas operation batok sa illegal nga droga niadtong Biyernes sa gabi Agosto 14, 2026 sa Diversion Road Prox 5 Barangay Alegria San Francisco Agusan del Sur. Giila sa San Francisco Police Station ang dilakpan nga si alias Nonoy 19 anyos ulitaw og residente sa Lianga Surigao del Sur. Na recover gikan sa posisyon sa suspect ang duha ka pakete sa gituang pinaugang marijuana, 500 pesos nga Baybas money o usay ka cellphone nga gigamit sa transaksyon. Gipahibalo sa mga may responding police ang suspect sa iyang katungod subay sa balaod sa wala pa kinigidala sa buhatan sa kapulisan alang sa satong dokumentasyon o pagproseso sa mga ebidensya. Magatubang si alias Nonoy sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang padayon pang gisuta sa mga kapulisan kung asa gikan sa iyang supply sa illegal nga droga.
2: Pampan siya. Pinapun niya siya minor. Kaya nag-graduate naman na siya kuhan. Kito, base sa istorya sa iyang ginikanan, nagtrabaho sa niya sa Parumbo niya. Niundang o naibalaan lang niya nga doon na San Franz. Ila mo ay daghan, kuhan lang. Pinagrams lang. Di mo ay daghan, gamay lang.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa. Ano na kabay gibati nga sakit sa balatian? Inumi ka na o sisdapin. Alam si Rekers ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alboro Alinton, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal. Express Balita. Express Balita. Good morning.
0: Tungod sa grabing kahasol, pipila na kabaga residente sa Barangay Hubang, San Francisco, Agusan del Sur, ag nagpaputol sa ilang koneksyon sa tubig, human sila sige og bayad kada bulan, apan walay agas ang ilang mga gripo. Kini ang ipahayag di kagawad Jeremias Moralde. Sa Barangay Hubang, human mahinabi ning sibihan sa XFM Agusan. Matod pa ni Romalde, nakaabot sa ilang buhatan ang maong reklamo sa katawhan nunot ni ini. Iyang gipasabot ang mga residente ang opisyal nga katinawan sa Water District nga mao ang kakuwang sa ulan diin sumala ni General Manager sa Water District. Nihit ang ulan, hinungdan nga na-short og nagkanihit gayod ang supply sa tubig sa tibuok lungsod. Aminado ang kagawad nga bisan ang iyang pamilya apektado sa krisis tungod kay lauma ang kadlaon, mubalik ang maong tubig. Gihangyo karon sa opisyal ang pagsabot sa publiko samtang gipangitaan og dinalian nga solusyon ang maong problema supply sa tubig.

0: amb tanta boc tèbaga que trupassa Balitang Regional.
1: Balitang, Balitang Regional. Regional.
0: Atong tabuk-tabukan baga katrupa na ka-standby sa gawas gabahin. Si katrupa nga Ali Vicente kay drug suspect malamposong nadakpan sa bypass operation sa Madrid, Surigao del Sur. Atong siren ang report di katrupa nga Ali Vicente.
2: Report. Malambusong nadakpan sa mga operatiba sa Madrid Municipal Police Station ang usah kagiilang drug suspect atol sa usah ka anti-illegal drug bypass operation dito sa Barangay Mangga, Madrid, Surigao del Sur. Ang maong malambusong operasyon gi panguluhan ni Police Lieutenant Jonas M. Cali, ang Deputy Chief of Police, ubos sa direktibang pagdumala ni Police Captain Renel D. Gabatin, ang kasamtangang Acting Chief of Police sa Madrid Municipal Police Station. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang mga gituang dangerous drugs o illegal nga shabu. Lakip na ang marked bypass money nga gigamit isip paun sa mga otoridad panahon sa operasyon. Wala pa inon gibutyag sa report sa kapulisan ang eksaktong gibugaton o ang gibanaban ng kantidad sa nasakmit nga drogas. Gipahigayon ang maong dakop subay sa balaod ubos sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o gisubay sa saktong pamaagi sa Philippine National Police. Ang tanang nakumpiskang ebidensya daling gimarkahan, gi-inventory, gi-picturan o gi-dokumento sa atubangan sa mga gikinhanglang saksi aron ma-preserbar ang integridad sa chain of custody alang sa ipasakang kaso. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Balitang Regional.
0: Sa pikas bahid baga katrupa, patay ag usa ka 48 anyos nga lalaking giingong igsoon sa usa ka pulis human kini gipusil sa duha ka wala mailhing suspect niadtong adlaw nga Domingo sa gabi Agosto 2026 sa Purok sa Uno, Barangay Ampayon, Butuan City. Giila sa Ampayon na Police Station 4 ang biktima nga si alias Ben na 48 anyos sa dunay kapuyo og residente sa Purok sa isa sa maong barangay. Sumala sa taho sa kapulisan, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen alas 10 sa gabi mahitungod sa maong paghitabong pagpamusil. Hinungdan nga dali kini nilang girespondihan og sa initial nga investigasyon na sayran nga nagadula matod pa og online game kon scatter ang biktima. Sulod sa usa ka multicab nga nagaparking sa maoga dapit, kalit lang nga niabot ang duha ka mga suspek sakay sa itom nga motorsiklo nga Honda Wave nga miduol sa biktima aron na mangutana. Pepela kagutlo ang milabay kalit nga gipusil sa back rider ang biktima sa makadagang higayon nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Nakahelmet og nakajacket ang maong suspect base sa mga hulagway sa mga nakasaksi diin. Driver nagsulubusab og itong nga helmet og itong usab nga jacket, samtang ang back rider nagsulub og puti nga helmet, orange t-shirt og anunay sling bag. Paspas nga ni sibat ang mga suspect paingon sa wala matino nga direksyon. Sa pagkakaron, padayon ang gihimong hot pursuit operation sa mga kapulisan o palauman ang investigasyon aron masayran ang motibo sa maong pagpamusil.
1: Balitang Regional.
0: Atong tabuk-tabukan mga katrupa ang report ni katrupang Lemuel Okay, Surigao City Mayor Dumlao nagpasalamat sa mga water tanker o fire trucks nga may respondi sa dakong sunog sa Barangay Tafa. Apan prime water, wala matod pa mitabang. Unsa kay hinugdan mga katrupa, atong siren ang report ni katrupang Lemuel Okay.
1: Live report.
3: Dako ang pasalamat ni Surigao City Mayor Pablo Ives Paul Dumlao II ngadto sa tanang water tanker og fire trucks nga daling mitabang sa pagpalong sa dakong sunog nga maigo dito sa Puruca Zunia, Barangay Taft ni atong Agosto 12. Matud sa mayor, kung wala pa ang dinalian nga tabang sa mga water tanker nga nagsupply og tubig, posible nga mas dako pa unta ang damyos nga naangkon sa mga sunog nga niabot ngadto sa fourth alarm. Tungod sa maong kasinatian, plano karon sa kagamhanang lokal nga dungagan pa ang mga water tanker sa syudad nga magamit sa pagrespondi sa sunog imbis nga magsalig lamang sa pagpuno sa mga fire hydrant. Dungan niini, wala itago ni Mayor Dumlao ang iyang kadismaya sa kumpanyang Prime Water tungod kay wala gayoy bisan usa ka water tanker gikan kanila ang mipakita or mitabang sa maong insidente. May kabat ngadto sa 12 ka mga fire trucks, lakip na ang gikan sa mga silingang lungsod ang nagbayanihan sa pagpalong sa kalayo. Espesyal nga gipasalamatan sa mayor ang fire truck gikan sa lungsod sa mainit nga bisan tuod og karaana maayo paghihapon og kondisyon og dako og natabang. Lakip sa mga milihok og ipasalamatan sa maong trahedya mao ang tulo ka water tanker sa SSG PDRRMO fire truck, Filipino Chinese Volunteer Fire Brigade of Surigao del Norte, FCVFB SDN Mobile Water Pump, CDRRMO Mini Pumper, Greenstone Resources Corporation Water Tanker, Taft BLGO Responder, NEMCO Criminology Interns og Batang Surigaonan Youth Brigade. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
1: Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Lemuel Ukay. Doon na tayo 37 minutos na kalabay sa alas 6. Hiling bahina mga katrupa, hatod ka na to sa Santon Coffee Mix. Aga maong produkto, nga maoy gikaingon mga katrupa sa panultihon, nga nangapi ka na, nanambal ka pa. Boy daw mga katrupa, itong tabuk-tabukan na gatuang mga kaubanan sa lain nga mga probinsya. Kay batod pa lalaki nga gipapalit o gadugang ilimnong makahubog ng dungkab sa kainom na mga senior citizen. Atong sayro ng report ni katrupang Rustom Villapranca ng XFM Bukidnon.
1: Live report.
4: Dakpan ang 41 anyos nga si Alias Aki, human niya gidunggab og buak nga botilya ang usa ka senior citizen. Atol siya pa nag-inom sa Purok Tubi, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Pasado alauna sa kadlaw ni atong Agosto 16, 2026. Ang bitima na ilang si Alias Celso, 65 anyos, residente sa naasoy nga lugar. Nagsugod ang away dihang napungot ang bitima, dihang nibalibad ang suspect sa pagpalit og dugang ilim nun tungod kay kinahanglan niya ang kwarta para sa laing importanteng tuyo. Atol sa panag-away, ang suspect ni kuha og butilya og gipuspo sa ulo sa biktima. Ang nabuak nga butilya gigamit pa sa suspect pagdunggab sa walang bitie sa biktima. Daling gidala ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag aron matambalan. Nasikop usab ang suspect sa kapulisan uban sa duty CVO og nagtingkagol na sa detention cell sa Valencia City Police Station. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Pinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Balitang Regional.
0: Dagang salamat, katropang Rustom Villafranca ng XFM, Bukidnon. Samtang sa pikas gabahin mga katropa, driver patay human kalit may tabok ang iro sa kalsada. Atog sayron ang report ni katrupang Stanley Donias ng XFM Pagadian.
1: Live report. Express Balita.
0: Wa makaready mga katropa si Dunyas. Masing nag-prepare na siguro para sa bulos ang mga katropa. Alas 6:40 mga katropa, tabok-tabok ta mga katropa. Asa to ang detalyes balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: I-question ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya ang kalidad sa mga proyekto sa mga infrastruktura gagibarog sa Department of Public Works and Highways kung DPWH alang sa nagkalainlaing ahensya sa panggamhanan. Gipahayag ni Rimulya nga mas maayo pa nga iagi sa public-private partners ang dakong proyekto aron masiguro ang kalidad o kaanindot ni ini. Lakip usab sa iyang gisgutan mao ang proyekto sama sa UPPGH Cancer Center nga nagakantidad og kapin 9 billion apan matod pa wala gayoy makuha walay nakuha nga bidder. Lakip na niini ang Bureau of Immigration Building nga nagakantidad usab sa kapin 8 billion apan dunay ka dugay na kaayo naghimo og wala pagihapon kini mahuman. Nanausab ang NVI headquarters diin iyang gisugyot sa National Bureau of Investigation na imbis magtukod bagong building, mas maayo pa nga mupalit alang sa pagbarog o mga nakabarog na daan ng mga building sa mga pribadong sektor. Miuyon usab si DPWS Secretary Vance Dizon sa maong sugyot or punto ni Rimulya labina sa paggamit sa sistema alang sa mga dako o komplikado na construction. Matod pa ni Dizon, dako o ikatabang ang PPP aron mas paspas ang trabaho, mas dekalidad ang agi o mas makadaginot sa pundo. Giangkon usab sa kalihim sa DPWH nga wala siya nakauyon sa kalidad sa pipila ka proyekto nga ilang gihimo karon. Lakip na ang Bureau of Immigration Building. Andam usab matod pa ang DPWH nga mo pa ang paundangon ang kasamtangang NVI building nga proyekto aron mahatagan og higayon og ang ahensya nga makapangita og mas praktikal nga opsyon alang sa ilang bag-ong headquarters.
1: Balitang National Express Balita.
0: Samtang sa detalye sa balitang international.
1: Balitang international.

0: nga gibarugan sa nasod sa Iran nga magpabiling ubos sa ilang kontrol ang estratehikong Strait of Hormuz, taliwala sa pamahayag ni United States President Donald Trump nga mahimo niyang ideklara kini isip teritoryo sa Amerika. Matod pa ni Iranian Deputy Foreign Ministry Kazim Karibabadi ang maong importanteng agianan sa tubig gipanag-iya sa Iran og ang tiran na maoy adunay gahom og katungod sa pagdesisyon kon kanus-a kini buksan o isira. Kini human na una nang gipahayag ni Trump sa usa ka political rally dito sa New York nga mahimo niyang angkunon ang Strait of Hormuz human kuno matod pa mapilde sa Estados Unidos ang Iran. Ang Strait of Hormuz na ilang usa ka mahinungdanong ruta sa kalibutang trading sa lana nga nakasumpay sa Persian Gulf o ang Gulf of Oman. Sa pagkakaroon, nagpabiling limitado gihapon ang pag-agi sa mga barko sa maong dapit human kini gipasira sa Iran gumikan sa nagpadayong tensyon sa gubat sa Middle East.
1: Balitang International.
0: Ay 5 minutos baga katrupa na kalabay sa alas 6. Kinig bahina baga katrupa hatod ganato baga tigpaminaw sa Santon Gold Coffee Mix. Kinig Santon Gold Coffee Mix mga katrupa. Kung gusto kang muhayag imuhang pamanit, mubata ang imong panagway. Hala, i-maintain ang Santon Gold Coffee Mix mga katrupa. Agay na akin si glutathione o collagen. Mauni makapaanyag, makapahamis o makapabata sa atong panagway. O niya siyempre pod mga katrupa, di po di ma-available ni mga tigpaminaw sa mga parmasya, mga butika, dinhi sa ato ang probinsya mga katrupa. Ha? O na nga, dinis amo istasyon, wapanikaron. Pero mapahibalo lang una kami mga katropa. Boy no mga tigpaminaw. Dinhita mga katropa sa sports, ha?
1: Express Manila.
0: Baga katropa human sa halos duha ka bulan nga pahulay gumikan sa trahedya nga mikala sa kinabuhi sa duha nila ka mga magdudula. Mibalik na sa court ang Ateneo de Manila University Blue Eagles sa miaging Domingo. Nakasangka sa Blue Eagles ang team sa Phoenix sa Our Lady of Fatima University alang sa ilang pagsalmot sa Pinoy Liga Colleagues Cup kon cup mga katrupa. Colleagues Cup sa David Dance. Gawas sa duha ka tunghaan, lakip usab nga misalmot sa maong prestihiyosong torneo ang De La Salle College o St. Bidel, lakip na niini ang University of Santo Tomas o ang Mapua University. Nangulo sa giya sa team sa ilang bagong head coach nga si Louis Alas. Nilingkod si Alas sa pwesto human, may pahawa og mi-resign ang kanhi coach nga si Top Baldwin nunot sa nahitabong trahedya atol sa ilahang team building activity dito sa Aurora nga mikalas nila ni Rene Bobit Baterbunya og Divine Adili. Gawa sa Pinoy Liga, nangandam usab karon ang Ateneo Blue Eagles alang sa ilang dako nga kumbati sa umaabot nga UAA Pay sa season 89 nga gikatakdang muarangkada karong September. Maragawa gyud naka wa pa gyud makamove on ang mga fans ni Rini Bobet Baterbunya ni ining upaw mga katropa. Okay, sino ra matug agtang in town Stop Baldwin. Samtang dagdag katrupa sa ato ang showbiz. Gikatagdang mag-reunion og magpakita sa ilang kainit sa entablado ang sikat nga girl group sa dekada 2000 sa pagpahigayon na sa ilang Bulaklak Viva Hot Babes reunion concert. Karong umabot kini mga katupang Oktobre 23 sa May Quezon City. Sila si Katya Santos og Andrea Del Rosario og si Maui Taylor, Gwen Garcia og si Sherry G.C. Parkier og si Ella V. Og lakip na niini si Jennifer Lee. Ang lakip pa sa unang batch sa baga mag-perform nga formal nang gikumpirma sa nga makigduyog sa maong gipaabot nga gabi iskalingawan. Gipahibalo usab sa mga organizer sa mosunod nga mga adlaw ilang i-anunsyo kung kinsa pa ang mga dugang kanhi miyembro sa musalmot sa maong concert. Alang usab sa mga fans nga gusto mo saksi sa maong pasundayag, ang presyo sa mga tiket na nagakantidad sa 1,500 alang sa pinakabarato nga pwesto, mga katropa. O niya, syempre, alang po sa mga gustog dool, mga katropa, doon ay 6,800 kapisos alang sa VIP nga pinakaduols entablado. Mga katrupa na ilhan ang Viva Hot Babes baga tigpaminaw sa ilang mga sikat nga kanta kaniadto sa mas bulaklak, basketball og daghan pang uban nga napatik sa kasaysayan sa industriya sa musika sa nasud. Murag sila bay sila man siguro yung nagkanta ni ining basketball, basketball. Murag ila man siguro ni. Wala naman kaya kung makafamiliar ni ini nila mga katropa. Ining mga Viva Hot Babes. Sikat gihapon, huwag gihapon mga usab ilang panagway mga katropa. Pwerte gihapon nga mga gwapahan ni mga kita si katropang kuan ani katropang unsa ni hindi bang katropang Ali o katropang Limil o kay ani mga katropa murag pangidhat gyud sila makita ning Maui Taylor. Moido baga katropa, mayong morning kang Randy Santisas. May morning ni mo diha boss ha. Og kang Rigor Naluk Narukla. Good morning katropang John J. Monitoring Express balita daghan iro diri. Nagsuri-suroy wala gipang hiktan. Unta iya na lang hiktan aron mahipos iro diri. Thanks kayo. Diagang Mar Datuin Madignaw, mayong buntag katrupang John J. Salamat sa pagbasa ha. Okay, salamat po kayo sa inyong makanunayong pag-suporta, mga katropa. Kini ang unang adlaw nato nga naguban-uban tani ining programa ng Express Balita, mga katropa. So mauna ni kini ato ang naguban-uban na tani ining mga orasa, mga katropa. Mga tigpaminaw. Onya si Divina Avergas. Good morning po nimo diha madam. Si Divina Avergas. Onya kang Ginaline Arcio Amaro. Good morning sir. Happy Tuesday po. Salamat po kayo ha. Onya kang Lina si Pataho. Mayong morning po nimo diha katrupang Lina si Pataho. Onya kang Windilen Canicon. Good morning katrupang Junje. Salamat po kayo diha nimo katrupang Windilen Canicon. Mga katropa nato. Niya dihapot sa may barangay Dakutan, Esperanza, labi na kang Puya Ramon Garupil. Mga Garupil family dihadapita sa may Dakutan, Esperanza, Agusan del Sur. Ogang Juanito Katapang, Pakatang, mga katropa, ang SDE Vlog. Mayong morning diha ninyong tanan, mga katropa. Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan. Boy no, mga katropa. Wala naman siguro yung mga nag-comment dali sa tuang Facebook. So, padayon gihapon, mga katropa. At least karon nakasinati na ta og mga madag-umon, no? Gid parehas ato mga nakalabayng bulan, nakalabayng semana mga katropa pastilan. Kining mga orasa mga katropa naglagiting ng kainit, no? Grabe na kainit mga katropa, pero kagahapong adlaw, no? Salamatan na ito ang probinsya sa Agusan ni Rasul, labi na sa ito ang Diyos manluluwas. Gumikan mga katropa sa iyang gihatag na telemadon. Nga nakasinati tagpag-ulan. No? At least man lang itong mga panudlanan sa ito ang tubig diha. At ito ang kuan, mabutangan. No? Kaya doon narabay, rasyon narabay pamaagi karon sa ito ang tubig sa lungsod sa San Francisco. Gumikan sa grabe ang kainit, no? Hubas ang tinubdan mga katropa sa ito ang source, sa ito ang tubig diri sa San Francisco. Maunang kasagaran uban mga reklamo, bilar. Bilar gid sila mga katropa. Gumikan sa kaho kinibang way tubig yan, no? Na gyud mga katropa, pero sige lang, dili man pud tanan panahon nga hubas gyud na, no? Magi panahon pud mga katropa ang kada kargado og puno ang ato ang source o supply sa ato ang tubig. Boydo mga katropa, at ang ininyo ang musunod nga programa. Mga tigpaminaw, labi na ang programang Bulsay, pinaagi ni katropang Ray Sora Vasquez o katropang Limuel Ukay. Mga katropa, alas City, paingon sa may alas 9 na sila mga katropa. Nakita pod, alas 6 ta, paingon punta mga katropa sa alas City. Sa Express Balita mga katropa. Boydo sa amo ang sa akong partner sa Bigas Lawag, katropang Harvey Hiramis, o ang amo ang mga katropang administrator, katropang Ali Vicente, ang among mga kaubanan sa gawas usab nga bahin, katropang Limuel Ukay, ang among controller mga katropa sa amo ang Facebook page, no? Na si katropang Melanie Duran, katropang Alinton, katropang Kian Chibial, mga katropa. Ang amo ang station manager, katropang Ray Sora Vasquez. Mga katropa, inyong ubusog higala sa kahanginan, katropang Junje Lebrias. Ang tunog manapod sa ito ang pag-uban-uban, mga katropa. Dinhi sa ito ang tulumanon. Express Balita. Mayong buntag, kanatong tanan, mga katropa.
2: FM. XFM.
3: Ora, Kapitan!
4: Kung gwapo gani mo tutok, unsay tawag?
3: Kiligon! Ah.
4: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
3: Edi manyakis! Exciting! Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Santo Blasco! Kasi Melissa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
8: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
6: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 7:09.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!
0: Igala, kumusta mayong buntag mga katrupa? Adlaw na usab nga Martes, pizza 18 ni atong bulan sa Agosto 2026. Bullseye! Murang nabaguhan na pagkukay mga katrupa na. By the way, welcome kamo mga katrupa. Daril sa itong tulumunan ng programa nga Bullseye. Kami inyong mga katrupa, ako si Katrupang Ree Celestius Surabasquez.
2: Kiniusab mga katrupa, inyong alagad Limuel Pagalaran Ukay.
0: Bullseye! Murag nilahi na mga epics diri ada. Akong gibisita ka trupang Limuel, no?
2: Nakabag-o na.
0: Nabag-uhan ko. By the way, mga katrupa, once again, welcome ka mo. Madag-uma na itong palibot. Magpasalamat kitag dako sa itong labaw mga kagahom. Gato sa itong mga lugar, mga katrupang nakasinati o mga pag-init ning panahon. Nininga bulan, pipila ka mga simanang labay apan karon mga katrupa, aduna na ipagpamisbis, aduna na ipagulan, diin nakadugang kini sa atong supply sa tubig. Alright, makauban ninyo kami mga katrupa hangtod alas 9. Diin kini atong tulumanon natong Chris, maayong kamubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usan ini mga katrupa ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule. Ngadiin nga itong mga katauhan, kanunay gipangita ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule. Gumikan sa kaayon nini og nahimong proteksyon kini ngadto sa atong panglawas. Doon na kay balatian mga katrupa. Niwala pa ka nakasulay niining Sandon Plus Gold nga iya sa Yes to Health. Mas maayon na ito buhaton mga katrupa ato kining testingan, sulayan. No, aron usab kita makatagamtam sa kaayuhan dala ni ining Sandon Plus Gold Herbal Capsule. At usab tulaman na natin kinis mayong kabubuton sa ama syempre ang nagahatag og kasayon mga katrupa labi pas pinansyal ang Agusan Lending Corporation. Mga katrupa, kung ikaw na hutan ka sa imong pinansyal, gusto ka mag-loan mga katrupa, naghatag mga katrupa sa kasayon, no? Mag-loan ka, pinaagi na sa Agusan Lending Corporation. At tuwa lamang ang ilang mga buhatan niini, no? Diha na imutang at bang mismo sa San Francisco Gymnasium. Og diri sa may Bayugan City mga katrupa, ang ilang buhatan na usab sa Purok 3, Barangay Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Kini nga mga lugar mga katrupa, dali raman ito uron. Mauna nga kung wala kay budget din ha, nang inangalang kagkwarta, hala, tuwa na ang ilang mga buhatan mga katrupa. Bullseye! Kumusta man ka, katrupang Limuel?
2: So far, kumbate katrupang Ray, no? Kay ulan-ulan na katong panahon.
0: Oo.
2: Medyo nakatubig-tubig yun, wata na bilar gabi eh.
0: Yes, tama. Si Mrs. Gani Gagainas. Tinga man ko katrupang Limuel, kay samtang tulog ko, kana siya mag-good. Ma-worry, mabalaka niya, pirmi mag-gool nga sa iyo,

0: Ina, misaka gyud sa among kining asa na lababo. Oh, di ka malipay diyan nga nakatubig-tubig gyud in town. Kumusta man sa inyo? Ang bayugan dos murag dool man sa agihanan nagapitubig.
1: Lahi ang supplier namo dili sa SFWD pero nakasinati gihapon may crisis sa miaging mga simanag bulan katropang Ray.
0: Mm.
1: No, so far karon kung atong mga miaging gabi nga alas 11 na muaga sa gabi eh, karon kuana murag niagas na kutob karong buntag.
0: Oh, kita ang sigad, no? Salamat kita mga katrupa. Yan po, pag nato nga, masuplayan kita sa tubig. Amin ninyo unsa kamayo ang itong labaw magkagagahom dili sa itong lugar. Dili sa ingon mga katrupa nga kanabanggi, pangandoy, gud nato nga magbaha. Pero ang uban lugar katrupa nga limbel, gabaha in taon sila. Marag nanginubra. Ang ato unsa diri, ah, nag-initood, pero remember mga katrupa, murag wala niya pasagdi nga mamisbis gihapon.
1: Mm.
0: Pero mamalagi na, gumikan sa kulang sa supply, man ang ato nga gikinahanglan mao tong ilim nung tubig ana. Pero karon gitagaan gyud tag para pang tubig.
1: Correct.
0: Oo. Dili gyud sa ingon mga katrupa nga mag-El Niño, di ba? Kung mag-El Niño, halos mabuo magliki-liki na nato mga yuta. Oo. Pero diri sa ato mga katrupa, bisan sa kainiton sa panahon, naay higayon nga bisag wala tay supply, gumikan kay init. Pero mamisbis gihapon, dunay dagom ba?
1: Mm. No?
0: Ingat atong kalainan. So, pasalamat na sa atong labang makagagahom. Of course, karun lang, o kagahapon, o kagabi, eh, mas maayo kay gitagaan gitag patubig. Mm.
1: Taas-taas okay. Nga uwan.
0: Oh, taas-taas nga pag-ulan sa mga oras. Dili man ingon nga adlaw-adlaw, at least kagahapon. Doon ay mga oras mga katrupa nga mga tubig yun ang atong lugar.
1: Yeah, kusog-kusog yun po yung bunda kagahapon
0: kusog,
1: katrupa.
0: Kusog-kusog, oo.
1: All right. Ito nga bahalag, nabasa ko pag uli, importante nakauhan.
0: Oh. So, pwede mga katrupa, para maka-join ka mo, maka-participate sa itong tulmanon, no? Unang arangkada sa among panaguban ni katrupang Limilukay. Doon na kita yung mga contact numbers mga katrupa o contact number lang, no? Cellphone. Gimingaw na po niya itong magkagisunan o gimingaw na po ko ninyo kay musulod magod sila sa una pag magbulos ay katropang Junji. Katropang Limwell. No? Magkadaanan na ko anay kay Bag-Ubay atong Juan.
1: Correct. Partnership.
0: Partnership. Oh. So, cellphone sa una, musulod sila o mag-text. Oh. Ang atong text line, by the way, mga katropa, kung ihatag ka ninyo, cellphone number 0919-793-1893. Para po ka mo din hanga walay internet, pwede ka mo makapaabot sa inyong mga mensahe, komento, no? Pinagi sa itong cellphone number 0919-793-1893, mga katrupa. Nya, ang atong mga linya sa Facebook, nga diin pwede mo diha mga katrupa, nga magkapaabot usab sa inyong mga mensahe, ay kalimot na abli kita sa page nga XFM 91.3 San Francisco, no? Para mag-comment po din ha o matagaan na magkahigayunan mga katrupa nga mabasa po ang inyo nga mga mensahe, no? Opinion bagha ka na o kaha mga pagpanimbaya.
1: Suggestion, pwede po.
0: Pwede kayo, no? Niya normal ang atong mga kaigsunan, gusto po nga i-shout out ang ilang mga kapamilya. Ato nang taga-agpagtagad, no? Kay kalipay na mo mga katrupa nga naamo kanuna ay gasunod sa itong programa o ga-participate usam sa atong bulus ay gumikan kay ang pagtuki sa mga isyo. Atong masayran mga katrupa, unsa na'y dagan, unsa na'y kamaturan, labay pas kainiton sa politika karon.
1: Correct.
0: Okay, sagad rabas sa mga isyo karon, murag nahulog na nga, kanabang wala na'y balanse, gumikan kay, kung paminawon lang nato atong mga opisyal, leaders dito sa national, halos personalan naman katrupang Limwell.
1: Mm-hmm.
0: No? Morang maglibog ta, tinuod ba na ilang ipanulti o pagpangdaot lamang?
1: Nga, isig tinabunay po sa ilang mga sayop.
0: Oo, o sana, no? Isig tinabunay sa mga sayop. Di na malimod mga katrupa mo, nang hinungdan nga, kami diri, isipin yung mga alagad mga katrupa, usamin nga nagabantay, o atong pagkasigutan ng isyo para tagaan na itong balansi. Sa opinion, reaksyon mga katrupa, kay dili pwede nga mamahimo kininga tool o magamit mga katrupa sa mga pang-blackmail, no? Promosyon mga katrupa kay kunuhay, maayo ang mga gawi, pero sa tinuod, kung atong balansihon ng mga impormasyon, pagpanabon ra gihapon.
1: No? Pagday

0: divert sa isyo.
1: Divert sa isyo, exactly. Mm. So doon na kita ay alas 7:19. Balik ko na ko. Pwede mo makapadayag sa inyong mensahe sa itong linya sa Facebook, usab. XFM 91.3 o ang XFM San Francisco 91.3. Napag-iusang sa...
0: Karaan na itong page.
1: Oo, ang karaan na itong page. Pero kinirang duha ang itong i-recommend kaya para di sila maglibog.
0: Correct.
1: Oo.
0: Pero nama po yung comment dito sa Bayugan.
1: Oo, dito sa Bayugan.
0: Pero bisitahan o niyaw na.
1: Oo, pwede po dito. Most likely, kinigod na itong i-recommend kining duha ka mga pages mga gadrupa para sure to sure mabasa na ito ang inyong mga mensahe reaction. No?
0: Correct.
1: So, doon na kita ay alas 7:20 mga gadrupa at ang itong pagbalik. Diin na itong pag-isgutan kini mga mainit nga isyo. Karon kay baha gadrupang lumulang. Usa na itong pag-isgutan kining si Congressman Abante. Gipangita man niya ang Vice President. Oo. Gipangita niya ang Vice President. Nasaan ang Vice President ko no, mga kadrupa? Luyos mga kining kahimtang na ito. Nga doon mga pagbaha, impeachment sa panadina. Ang pangutana ni Karon. Unsa man niya pagpangita. Seryoso o kaha pamulitika gihapon.
0: Correct.
1: Og na ang Vice President. Muhubas ba ang baha, mga kadrupa? Baho na itong isigutan sa itong pagbalik. Standby ka mo. Kinigapon sa itong istasyonan. O sa programa nga Bullseye.
2: Bullseye. X FM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Parparali pagod par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ahay! Ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Maka high blood kagyan. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
13: Lahi gyud basta naka-turbo.
14: Turbo.
11: Food supplement from Ed. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo. Food supplement from Ed. Mapalit sa mga butika.
16: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Sandong Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Sandong Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
4: Mapalit sa mga butika.

0: Bullseye.
1: Okay, mga katrupa, balik kita. Oras ato, doon na kita ay alas 7.27 na. O kinigabahay doon sa mga katrupa, hatod Chris, mayong kabubuton sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katrupa, ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, dumduman ninyo kanunay kung doon na kay problema sa atong mata, mas manindot nga gamiton kining Vision X Plus Soft Gel Capsule. Nagtabang kini. Labi pas problema sa kining hanap ka pananaw, mga katrupa. Unya, aba syempre ang pagpatinaw sa tong pananaw, mas klaro hayag, mga katrupa. Mauna nga sulay kining Vision X Plus Soft Gel Capsule na kinis mga butika o kaha, mga katrupa, dinha sa mga kining mga butika nga duol sa inyong dapit. Ay may gumanta na kung mga katrupa nga diri sa itong stasyon. Ang kaso lang, hurot-hurot good katrupa ang lumuel, no? Ang atong stocks, no? Mauna nga, paminaw mo dali kanunay sa itong announcement, mga katrupa, kay daghan ba yan ang palaw? Okay, pag-anhi diri, hudang tang stocks. Ato nang ginapaabot, mga katrupa, medyo nadugwido kay lamang karon, gumikan kay dunay inventory sa itong mga stocks. Kay ang naghawid magud sa una, si katrupang CJ, siya man itong naghawid, yun niya, nanginabuhi naman sa lain nga kumpanya, mga katrupa, o nang nabilin sa amo. So, before ang transaction, nag-inventory sa medyo nadugay-dugay sa pagkakaroon. Okay, panayon ta.
0: Bullseye!
1: Ato sa i-shoutout ang atong mga higala diri nga nagpaabot sa ilang mga mensahe, no? Kay Diana Raba. Sama ni katrupang Wilma Joaquin sa unang page, no? Diri ang katrupang Limuel, maingon siya nga mabugnaw na buntag sa inyong duha. Mga katrupas kanginan, salamat katrupang Wilma. Di apod si katrupang, ay, kumusta bro, no? Bro Joseph Alduisa. Good morning, sir. From Barangay 5, always watching. Salamat kanunay sa pagsunod, pagpaminaw sa itong tulumanon, katrupang Joseph. Si bro, no? Dukay na ginising kasunod sa itong programa. Unya, have a blessed day, mga katrupang Sir Rayo, Sir Limuel, natubigan na ang atong uga. Natubigan ang nag-uga. Shout out ko sa akong Mrs. Mirasol nga naghihigop sa kaping Santon. Wow, para mawala daw ang iyahang katugnaw. Shout out ko ninyo. Diha, magkatawa man ko aning natubigan ang nag-uga. Diha, pagkatrupang Limuel, no, si Kagawa Jeremiah Mulanli. Good morning. Salamat na. Salamat niyo sa pagpaminaw. Diapon si katrupang General Arasio Maro. Good morning. Salamat katrupang Geraldine. Katrupang Dilinday. Simsar. Tama ba? Good morning, Sir Rayog, Sir Limuel. Naglantaw mi sa inyong live from Barangay Mount Olive. Oh, salamat kayo ang katrupang Dilinday, no? Diapon si katrupang Dilos Rias Lee. Good morning, sir. Watching Santa Irene sa Prosperidad. Salamat kayo katrupang Dilos Rias Lee, no? Si katrupang Lina Pataho. Good morning, Sir Lim, Sir Ray. Shout out sa tanan nga taga Purugdo Tuoy, Barangay 5 San Franz. Naminaw mi sa Bullseye. Oh, thank you so much sa dinaan, no?
0: Bullseye.
1: Diapon si katrupang Day Chavez. Good morning, Sir Ray, Sir Limuel. Watching live sa Bullseye. God bless sa Alegria. Oh, salamat katrupang Day Chavez. Oh, huh? Og sa imo siguro diha katrupang Lim, no?
2: Present po diri si Carmelo Limosnero di napita sa may Barangay Lapinigan.
1: Oh, Lapinigan ni siya.
2: Then nagapahipi po diri si Randy Santisas.
1: Katrupang Randy, good morning.
2: Mm-hmm. Kay Gloria Malala Pelo di napita sa may Bayugan City.
1: Oh,
2: kay Madam Carmen Pataho di napita sa may Barangay 5. Radyo ra daw siya naminaw karong oras
1: sa katrupang. Sa radyo. Oh, salamat, no? At least na ganunay kay nining pipila ka mga higayon nga wala na ko sa Bullseye. Naguna-una ako nga gipagmingaw man ko sa akong mga kaigsuunan, mga tigpaminawan, no, nga diha pa ko sa Bullseye sa una. So naagyapon sila diri karon. Kato na lang mga higala na to nga nagpaminaw niya wala nang ka-text. Basig og makahigayon mo og text, i-text ninyo ang atong numero 0919-793-1893. Aron po matagaan itong pagtagaan. Nga naagahapon na yung mo din, ha? No?
2: Wow.
1: Thank you so much for that. And naikagahapon nag-text akong itimbaya kay wala na ako nabantayan. Si Katrupang Sinday to. Ha, iraman to, be? Marajao na buntag manager. Number 1 ang XFM diri sa among barangay sa San Isidro, Bayugan City. Wow! Gikan ni katropang Herbert Sinday.
2: San Isidro.
1: San Isidro, Bayugan City.
2: Lapad ng urag, lapad ng basakan diha na pita.
1: Amo ba?
2: Tubig-tubigan pa siguro.
1: Ama na gihon diri sa Maynuli ba na o asa man na?
2: Murag diri na banda pa duwis pransa mo sunang kasada.
1: Ah, dihang dapita.
2: Patag mo na diha.
1: Patag kayo nagkabasakan dihang dapita katropang lim.
2: Tubig-tubigan jud kay uwan man gahapon.
1: Oh, mao nay grasya sa atong Ginoo basta tubig na gani. Nagpasabot ka na, nagrepresentar ka na katropang lumwil nga kinabuhi. Kining tubig.
2: Pero ulan-ulan, pero di kumpiyansan katropang Ray. Kaya kagaina, naisunog, dihadapita sa may bayugan.
1: Oo.
2: Report ni katropang Ray Alinton kagaina ang kadlaon.
1: Correct. Remember katropang Lim, before that sa bayugan kagaina, last day, di hapon sunog, kagahapon ba to?
2: Alegria.
1: Oo, nagtubag ang sunog.
2: Correct.
1: So, mga katropa, as of reminder, amping-amping in town kita diha sa itong mga panimalay, na kanang mga sunog bitang ang hinungdan mga katropa, gumikan kinagaling-haling, tas itong palibot, likayan na ito na. Kay umukanat na siya, mas dali kayo makatapot sa uban nga kinibang mamala ng mga lugar, butang. Naman po'y masunog katropang lumilagumikan sa kapabayaan.
2: Correct.
1: Parihana, nabiyaan. Kaya nagluto niya, nabiyaan. Normal, sunog. Pero kasagari karon mga katropa, amping-amping ta kay gumikan sa hilabihan kainit, mas dali magka-create kini o pagkanat sa kalayo. So, dili malimod nga, panahon sa tinginit, daghanggan po nga mga kining mga
2: Incidente sa sunog.
1: Sige, alas 7:34, mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Diri tatagaar itong pagtagad, kining kalabutan sa nagkainit nga isyo karon, ay himumaning isyo na po. Nga diin, mga katrupa, kining si Congressman Abante. Kailaman siguro mo? Usa ka pastor, kanhi, karon congressman na. Dunay makainit mga katrupa nga diin sa online na himo kining isyo. Dili lang sa online, but sa atong nasod Pilipinas, nasaan ang Vice President bumabaha na?
0: Bullseye!
1: Nya, ikaw na minaw niya katrupang Limuel. Unsa kay hunahuna, nimo anang maminaw kanining pangutanaha. Nasaan ang Vice President? Bumabaha na!
0: Bullseye!
2: Normal lang atong mapangutana po ini. Nganong si Vice President may ang pangitaon?
1: Well, anyway. Kining pangutana actually, magkadrupa ni Manila Congressman Binbinino Abante Jr. Nga ito na kang Vice President Sara Duterte samtang doon na yung mga lugar sa Luzon. Kay kining baha, manggun, mas daghan ang gibaha sa Luzon katropang Lim, no? Di malimod nga kinibang makaingon punta bitaw po, no? No? Apan mga katropa sa dili, bakit mo diritsyo o hukom kay most likely kung piburable maingon po, but I mean nga kanang kontra Sara, maingon mag bito po, hae man ka. Manginit yun ka. Pero lumalaban po ka sa Vice President, mayroon po ka, ikaw abante na piyuhon ta ka niya. Well, anyway mga katropa, sa dili pata mo diritsyo, ato blansi yun, no? Nga diinhukman nato diritsyo, kinahanglan klaruhon nato ang informasyon. Magandang dapat magduki-duki po ta kay kung kinirang pagpangita ni Congressman Abante kang Vice President Sara nga itong basihan, mayingin taga, tama po. By the way, katrupang Lim, tinood nga adunay mga biyahe actually sa gawa sa nasod si Vice President Sara Duterte. Gani, sa iyang documented trip niya itong Hulyo, dunay official foreign engagement o personal engagement. Lakip ang pakig-engage sa kining mga Filipino communities mga katrupa. Og pag-adto sa kining Netherlands diin tuwa dito ang iyang amahan nga si kanhing presidente Rodrigo Duterte. Tama sa di si kining former president Duterte dito na ba na detain sa Netherlands. Oo. So by the way, gipahayag usab sa ABP nga OBP o kining si Vice President Sara nga walay government funds nga gamiton sa Vice President alang sa maong biyahe. Og bisan wala siya sa Pilipinas mga trupa, nagpadayon kuno ang disaster response mechanisms og mga programa sa iyang opisina.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mauna isilisil na to ha? Mga trupa? So, mauna yung makaingon kita nga dinhi, atong klaruhon, gumikan kay at least natay overview mga trupa nga patas nga pananaw. Mm-hmm. Okay. Og diretsuhon lagi na itong maingon ta nga tama siya bante. Nasaan ang Vice President Luis Tanan nga nagbaha na? Well, valid nga pangutana actually. No. Kata pong noon mga trupa, valid nga pangutana. Asa man ang Vice President panahon nga dunay kalamidad.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Yang physical nga lawas, aha.
1: Wala ko'y Congressman Abante. Sa imong pangutana, actually valid man na siya. Kay isip ikaduhang kinibang labing taas nga opisyal sa nasod, natural man siguro nga mangita ang katawahan kadrupang lim sa presensya sa Pangulo o bisag nga Vice President panahon sa krisis.
0: Correct. Bullseye! Bullseye!
1: Pero, doon ay... No? Naipangutaan na po mga katrupa. Kinahanglan ba yun? Nga personal nga naa ang Vice President sa matag lugar? Nga gibihaan? Aron makaingon kita mga katrupa? Nga ang Vice President nagtrabaho ni?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? Valid ng pangutana ni Congressman Abante. Ang pangutana o usab din ha, kinahanglan ba yun nga personal nga makita na to? Ang Vice President? Aron makaingon kita mga katropa nga siya nagtrabaho?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? Well, dili siguro. Ang importante mga katropa, naglihok ba ang iyang opisina? O sana sa mga pangutana?
2: Correct.
1: Kaya ang iyang lawas tuwa sa gawa sa nasod, pero naato'y purpose. Gani, gitagaan itong travel...
2: Authority.
1: Pero remember, wala man dalha sa Vice President mga katropa ang iyang opisina.
2: Pili ang staff, wala po na yung dalha.
1: Wala po dalha. No? Importante, naglihok. O naglihok baka iyang opisina. Sa giingon pa, naglihok man. Dunay tabang nga naabot. O adunay konkretong koordinasyon ba? Nga ito sa mga naapiktuhan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kana nga mga punto actually, giingon nga duna. Ang Vice President Katrupang Nimuel, tuwa sa gawa sa nasod physically. Ang purpose, engagement.
2: Community engagement. Labi na sa mga Pilipino.
1: Pilipino?
2: Community.
1: Og normal na siya.
2: Mm-mm.
1: Kinira ang ibutang na to sa itong utok mga kadrupa para medyo matagaan po tag makaingon ta nga doon natay West Dam, doon natay pangisip nga sakto. Ginala ba sa Vice President ang iyang opisina?
3: Ay,
1: Ginala ba sa Vice President ang mga tao, mga staff nga maglihok ni ini kung doon ay problema sa kining Pilipinas?
2: Correct.
1: Muhubas ba ang mga baha mga kadrupa o naadri ang Vice President?
3: Ay,
1: Kini ang mga pangutana mga kadrupa nga atong i butang sa itong unang-una. Dili ng isip o pangisip ito mga kadrupa nga close-minded. Di ba? Kay lisod na kayo mga kadrupa o sa ato palang daan. Wala ta mag-isip kung unsay mga posibilidad. No? By the way, alas 7:41 na diri sa atong sibyaan mga katrupa. Dugang nga paraghisgot kalabutan ni ini. Ato kini nga balikan human lamang sa pipila ka mga paindom. Please stand by.
0: Bullseye. Bullseye. X.
3: X.
0: F. M.
3: X. F. M.
4: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
5: Christmas tree ug lansang.
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Nagkawala siya, nagkawala. Hato, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung mapistimunin niyo. Alanga, nindot yun.
6: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na ba yun?
5: Sure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sugat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong appetite. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Pamahaw pa ito ang panayapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto, ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo, kuhaan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom, ane, sa Lucas Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi, maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas, bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: Bullseye.
1: Okay, doon na kita yala sa 9:49 na mga katrupa sa itong orasan. Kining bahin usamba. Atot Chris Mayong kabubuton sa Santon Call Coffee Mix. Karong panahon na mga katrupa pinakalami pinakamayo. Labi pa kayo tugna-tugna ang itong palibot. Alam mga pikita mga katrupa sa maayong kape, healthy coffee. O doon na pagkayo pinakamayo ang mga katrupa. Dunay gibutang nga glutathione og collagen, no? Magapagwapong magapagwapa. Hindi ka mo gwapo nga kining collagen mga katrupa, makapabata man na. Ang imong kunot mga katrupa, ipahamis. Unya ang imong kining kulor sa kining panit, ipahayag. Di lang kumaingog puti kay basig mahimo tag kining kukunban o banpiper ani kapution.
2: Ayaw!
1: Pero si Katrupang Lim, puti-puti man puti noon eh.
3: Puti gamay.
1: Puti gamay. Mayroon tag puti-puti. Ato laging puti on, murataning pintal.
3: Correct.
1: Lisod po kayo. May tao mga Katrupa. So, mapalit kini sa mga butika. Niya, napot sa mga national pharmacy, sama aning kining mercury drug, TGP, generika, o South Star mga Katrupa, mangutana lang mo. Okay. Agusan Linding mga katrupa, ay mong kalimot, nag-hiring dahil sila tuod. No, Agusan Linding Corporation o account officer. Kung nangita mong trabaho, di pang-apply na mo mga katrupa eh. Pagdala lang mo kining application letter. I-address ito sa Agusan Linding Corporation. So, i-submit ang inyong application letter mga katrupa na anahimutang sila sa kining atbang sa San Francisco Gymnasium, Unyas, Bayugan City, mga katrupa, naadiha sa Almasiga Street, Bayugan City. Barangay Taglatawan. Okay. Di ay text si katrupang kinsani. Marajaw na buntag, manager. Og sa XBM staff, si Senator Escudero, nag-file og Senate Bill 2387. Nga i-extend na po ang barangay and SK election sa November 2, 2028 o 5 years na ang term of office. Pero aduna na tayo balaod ang Republic Act 12232 nga nagtakda sa barangay o SK election sa November 2, 2026. Bitaw, no? O 4 years ang term of office. Naunsa naman ang ato mga senador o congressman. Wala pa gani matuman ang Republic Act 12232. Ilan na po usbon o i-extend sa 2028. Dapat ang i-priority sa atong mga magbabalaod ang magnakarta for barangay nga dapat sweldo og dili honorarium kay luoy tangon ang mga barangay officials dapat salary grade og ipasa na unta ang anti-political dynasty bill kay nakasaad sa atong 1987 constitution in article 2 section 26 the state prohibit political dynasty as may be provided by law. Salamat sa pagbasa gikan ni Katrupang Herbert Sinday o Puruk 5, Barangay San Isidro, Bayugan City.
0: Bullseye.
1: Actually, nindot ni nga topiko Katrupang Sinday, no? Matagaan ito ni pagtagad, no? Kaya medyo pikita sa oras. Salamat sa pagpadayag ni Katrupa at isigutan by tomorrow. Kiningi mong gipaabot rin ang kining informasyon. Okay. So, Katrupang Lim, itong balikan, no? Before ta matapos sa unang arangkada sa itong panagisgot.
3: Uh-huh.
1: Okay. Uy, kadyot la. Nabasa na ba ka, eh? Si Katrupang Gloria Baro Espina. Morning, Sir Limuel. Sir Ray, salamat sa kamuntagon. Giulan na gyud. Okay, thank you so much. So, mga Katrupa, usbon ako ang pangutana ni Congressman Abanti valid. No, balido man actually pero dunay pero lagi. No. Dako kayong pero. So dili lang unta mamahimo siyang single dot. Kay as we know Congressman Abante sa estado magud niya dili siya nasa tunga Katrupang Lim kay maki-admin man gyud siya. Administration. So kung ingana siyang sitwasyon mga Katrupa, pwede na tong maisip nga kini politika ang punot dulo sa iyang pagpangita.
0: Wow. Bullseye!
1: Sabto na to ha, siya pabor sa administrasyon. Si BP Sara kontra. Kini iya pagpangita, dili kini solely, heartily, kini singkasing nga pagpangita, but politika.
0: Bullseye!
1: Nahukman na to mga katrupa, gumikan usab sa iyang paghukom. Kaya og miingon ng tanan siya, asa man po ang presidente para sa Dabaw para sa Mindanao. Wala ba ya? Nakadungog ka ba nga panahon sa pagsitwasyon sa krisis sa Mindanao Katrupang Lim? Wa man siguro maingon po na mga taga Mindanao nga, asa man ang presidente?
2: Correct.
0: Bullseye!
1: Di ba? So doon ay patas nga pananaw mga katrupa. Kaya pwede man good po maingon sa ibang tinga, asa man na ang mga senador? O katong mga nagbakasyon sa gawas? O doon na man galing? Gobernador? O kinsa po na din ha? Bisag wala sa gawas, pero katong lugar, nga doon ay mga insidente, mga gibahaan, nga sunog, kung kanikid nga pang lang to, mangita ata, pwede ganun tana. Pero single doubt. But anyway, mga katrupa, makita man po na to, nga si Abante, naa sa administrasyon. O diha, pwedeng maisip na to, nga kining pagpangita niya, politika.
2: Correct.
0: Bullseye!
1: Pero remember, mga katrupa, sa tinud-anay lamang, Katrupang Lim, sa tinud-anay lamang sitwasyon, ang katauhan nga mga na biktima o nakasinati mga pagbaha na biktima sa sunog, linog o unsa pa din ha, wala na raba mag-isip ni Katrupa kung Duterte ba o Marcos.
2: Correct.
0: Bullseye!
1: Ibalo mo kung unsa giisip sa tao kung kamo makasinati o kalison. Wala na ni mag-isip pag Duterte Marcos. Ang ila na sa isip mga Katrupa, ang ila na sa ulo, action!
0: Bullseye!
1: Di ba, tinuod? Kung ako, gibahaan mga katrupa, di naman kumaingon nga, asa man si Sara, asa man si Marcos, ang naasa kong unang-una, mga katrupa, action eh, ang among kahimtang sa pagkakaroon.
0: Bullseye!
1: Busa, mga katrupa, imbis kay magtirubagay ta, muingon ta mga katrupa, asa man ang Vice President, sa side sa Vice President, mga katrupa, sa panahon ganon, mas maayos siguro po nga ipakita sa Vice Presidente kung kinsa na ang ilang tabangan, pila na kabalay, unsa na hatag sa ilang opisina, unsa pa nga mga kaayuhan nga nahatag, do tuwa ang presensya sa Vice President sa gawas, apan mapakita sa Vice President, naglihok niya ang iyang opisina. Sa maragyapon katrupang Lim, nga to sa administrasyon o sa Kongreso, nga diri lang kutob sa pagpangita, kung asa ang Vice Presidente, apat ipakita o sabnatos katawan kung unsa ang ilang ibuhat.
0: Bullseye!
1: Di ba? Mga trupa, itong orasan 3 minutos na lang, adisin may dangat, ang oras alas 8. At unit tapuso na itong parangisgot. By the way, mga trupa, sayon kayo mangutana, di ba? Nasaan ang Vice President?
0: Bullseye!
1: Pero, ibutang sa itong unahuna, mga katrupa, nga ang mas dakong pangutana sa katawhan, maukini, nasaan ang gobyerno?
0: Bullseye!
1: Nga diin kung dunay baha, linog, bagyo, o unsaman ng kalamidad, mga katrupa, dili kinahanglan ang politika ang unang muabot.
0: Bullseye!
1: Ang ikinahanglan, mga katrupa, mao ang serbisyo dapat ang muabot.
0: Bullseye!
1: Busa, pangitaon lamang nato ang Vice President Sara Duterte kung kini kinahanglanon.
0: Bullseye!
1: Pero pangitaon usab nato mga katrupa ang presidente, mga senador, kongresista, gobernador, mayor, talang opisyal nga dunay katungdanan sa katawhan. Kana, kung gusto gyud ta mangita, usbo na to, dili ang presensya sa politiko ang una natong gipangita, apan ang presensya sa tabang og aksyon, mga katrupa, maunay isilisil sa atong alimpatakan.
0: Bullseye!
1: Dos minutos na lang, mga katrupa, Adisir Maydangat, ang alas 8 ang dito sa itong kurasan, mga katrupa, og dugang panagisgot gihapon dito sa itong panagumahan sa programa nga Bullseye. Balik lang gihapon kita, katrupa, humaning pipila ka mga painom-dom.
0: Bullseye! X-FM
4: X-FM Kapitan Ludi.
5: Oh, od siya man urak.
4: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
5: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kong mangutan ako.
4: Nge, exciting? Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake, tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang nindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa dyan ko.
10: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higa. gala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa